version di ci sanni sini gressel kenn ku ne ci yeen mu na amone sa bakara fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakara ngi len di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut mu na amone kenn ku ne sa bakara fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna almu'minina walmu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasa'if kun mubin lute bi ngeen degge ben way buñu tumal mune dañ ma kompalo kompalo la oudu kompalo lan mo tewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dan ne ah ñun day wax deug yalla sun yoneeku ci waye no ngi rafet ndortu ni dal mbir mi dal du lu am te baye yon def ligeyam nak te baye yon def ligeyam nak ma nga soratu nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop dan ne ah man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekente ni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekke ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sédem lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñu wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni muni man ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yagne ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muni ay sañ wax lañu ay say say lañu bokk yi dañ moy ci ndiko par parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi l'islam soxla ko sédé moy ko tumal soxnas bopam sa soxnas bop ngay ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ginaaw yaay borom keureum de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kenn dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ benn ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop sa borom keur perte nga dooto seyete ak mom ba faaw
lolou moy wala

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeur radio Khassida online delu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna tu seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñeenti waxtu joté fi ci général. Waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé, heure bi dafa yéeg, moo tax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala. Ñu ndokkee leen yeneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Ginaaw bi ñu leen jéggloo ci sohu Ramadan al Mubarak bi ñu génn di weeru koor, ñu ndokkel leen ci balu leen xaq, bal leen xaq, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu woo xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam, muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe. Loolu ngeen jéggal nu ko, ñu ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tey nag dañu bëgg waxtaane benn mawdu boo xam ni mawdu bu tuuranke la, ngay dégg nit di ko waxtaane. Ni nga xamee ni jamono yële ca gannaaw waxtaane woon naa fi afatul lisaan. Afatul lisaan mooy lan? Mooy gàkk gàkki lammiñ, ay salbiyaatam, lammiñ ak ay négatifam. Dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane, te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon, waaye ci rajo wala ci télévision Al-Mouridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan. Waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon, guddul, tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët. Bët ak balaa yi ci ne, nga xam ne dafa am ci jaam ñi, jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi, def ci ñoom salbiyaat yooyu, def ci ñoom négatifu bët, nga xam ne luñu xool rek mu yàqu, luñu xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu. Moo tax nu bëgg a waxtaane afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët. Bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif, ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat. Am na bët yoo xam ni luñ xool, luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taxala. Danañ ko waxtaane xëy na. Am solo boo xam ni bët am na ko solo,
influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yi bari yi wax dom adama mu tie ab gisam ay hadith yi bari yi wax dom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon ngay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasu furujuhum shalika askalhum inna allaha khabirun bima yasna'un lolou ma nga suratul nur yow muhammad ali salatu wassalam waxal ma way gem ñu gor ñi neeleen nañuy sajj seeni xef nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukay digënté bëtt ak sawukay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako sammal ñaar ñi nañ mako sammal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara ay bobu goor ñi ko taxajuk sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallatu wasallam niko waxal ma goor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma way gëm ñu jigeen ñi neeleen ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukaay ni ñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis bu dé bakkar la bu dé leer la da koy xëc ci sanni ko ci xol su ko defé xol bëgg ko bako xal bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sajul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxanté ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekkenté ni du sajj ay xifam bëta man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol bët momu mu am ci bët yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaq jigen man na yare ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxefa dootu am dom faaw jigen man na rombu aw goor wane ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toke te xamoo ñan la nga rombu len rek ñu ni ay wajile sis ndaw kero ngay noppé am dom wala kero ngay noppé am wiru yaram doktoro doktor da nga fa dem mu depp lay appare du gis dara
fekk beut la fekk beut la docteur ou docteur man nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jeenti du li jeenti ko mom beut bobu négatif yi beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek wal yasu billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nekk mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esthétique mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wër lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bu dalca ngeen yiem ko ndax lol day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji botu nga su bi di dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak ku dul jigen muy sol lu jot te fat sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal légui yéré ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay muni ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekente ni mom tamit non la jigen ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñew na séré ci man ñom loolu lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñew na séré muni ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké muni ëy rek su adina yaq bo amul won jëkkeer man nga fa doxé doto am jëkkeer faawu kenn dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtta fa jaar dé nga diko jeñ ay rabak faru nangam fekk beut la de beut afatul ayni negatif yi nek ci beut motax yalla diko comparer ak sawu kay ndax lum gis dana jema découvrir la ci gannaawam mom beut lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dak ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dutu nelaw nonu ma amé tokay beut nga xamné luñu xol buñ ko yémé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni seen nagu beut seen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola ci am lol nak mi gëna bare ci waliyi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni seen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla nga ko def ci seen mbarum beut yalla nga ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala am na ci nitu yalla yi ño xamni non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waaw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waaw waaw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci mu ruy sax montagne mi ruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal té ci abdullah xam ngeen ko mom tawhitam da melni sayyidina omar ni omar bañ ab yefeur non la ci abdullah mbake bañ ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdullah nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy sour dañu wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñimé feñal ni da ko bañ ñom doomi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudul fadal an nak sengor cheikh abdullah ñen ñi neen ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni degna sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko piss sama bëtt bi mu yaqulé dana ko piss sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mahmoudou fadal mo fi seigne touba ci khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yëgal seigne fallu cheikh mahmoudou fadal woot seigne cheikh saliw manam woor cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn piss nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad daldi genn ci lam naron genn ci lam naron waxon nako ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yaak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci mbacke kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talib seigne moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax tala tudé mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg mbacke kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko menti señ cheikh matilay mana alquran dañ non wa ato buyut min abwabiha boy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo señ abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg mbacké kadior té dama bëggona gis cheikh matilay señ cheikh matilay té alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal dimay jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ne ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci señ cheikh matilay ma ñewé ñu ak mom ni ko man de dama ñewon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall
ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadio maniko nak deug la sax maam Cheikh Rahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bokku deret taxulma ñew diko visiter ci da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak maam Cheikh Rahima Fall soxna Seyna bu ndjay mi ko jur ak Fatim Penda ndjay mi jur sama wajur wu goor ño bok dem ma ndjare muni ma koku de sa mbok maniko budé ci sama walu nday non la démé Fatim Ammar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak Maam Cheikh Rahima Fall ño bok dem ma ndjare kon ci walu nday ci walu bay beret la ci man maniko waye nak lolu taxul may ñew diko visit ci li tax deret ji taxul muna maniko l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba di gem ak Cheikh Ibrahima Fall moma taxajuk mu dal li ci mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barab sangam bo xo joge nga and ak mom dem ngi gis Bamba nang ko won fa Cheikh Ibrahima Fall sukkon ñaari beuti womam ya di jaayante ak Seigne Touba nang ko ko won dal ni ma jugal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genné ci sama buntu kër bi amna luñ fa tabax luy nuro ben séterné bu ndaw muni waw munima ak daqara fa nekkon daqar gogi kérok ba Cheikh Rahima Fall ande ak ñi Seigne Touba yoni won bañ ñëwé doy dugg mbak kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yëgal Seigne Touba ne ko and nañu gan Seigne Touba ni leen ko na aksi muna mané Cheikh Rahima Fall ci taatu daqar gogu la fekkon Seigne Touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan munima da tombe ak sax boba teyli bi di bayal Seigne Touba tolam bi ñu tudde won tol Bamba muni kérok la Cheikh Ibrahima Fall taxaw ak Seigne Touba ci taatu daqar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg ne ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis Bamba ba ñu agge Seigne Touba tok Cheikh Ibrahima Fall sukku ñaari beuti woom def ak Seigne Touba mu baya lolu Seigne Cheikh Mathilde momako net bama joge ca gis Bamba nak mu am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax Seigne Touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi qabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aljja ma bëggon nga jox man digal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay Seigne Touba nun ma may na la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir daan ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara Touba mané ko amna jumaay tabax te yoonu njurul wolé mune man day yoonu njurul wolé sax alhaji muhammad lamine bara joxnama fa téméri pak suma ñëwé Touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko ndax bimu nekké khalifa dewuma fa banim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dekk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi am nak ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolu te mom xamul won ni demon na Mbacké Kadior biñu wax lolu munima ah man de diw sangam tuddal ma kenn ci njabotu Seigne Touba diw sangam de mas na ma ni Seigne Cheikh Mathilde ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit limoko sax ni man jaar nak fen nak Seigne Cheikh Mathilde sax waxumako yalla xam nako waye moma netti lolu ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin ja waxon fele ma waxat ko fi te lolu ñu bari ci tundu wa Seigne Cheikh Mathilde dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wéri xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon wali wi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum beut bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lu tax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla
waye tayé la dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la señ touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula señ touba néna gendiku señ bu mat señ dina ko ci ab talibem gendiku go xamné gendiku yirmane la té moy lam ci djublu rek néna fa sasa la yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu mu serigne ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay serigne touba néna ci masalikul jinan da am ci walu ñoo xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara jey da paté waye doxon dem ba ci serigne ba dal waye legui telephone yi monoko xagn telephone yi monoko xagn legui da ngay wax rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doliko ca barke yalla man na dogal nga doliko ca tuyaba yalla man na dogal nga doliko ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deewu deewu mbettel gula wara nedal deewu mbettel gula wara nedal فنصرة الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا گنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبين دا ييكتي اي دراجام اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي اجوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بت نون لا امي نك كونترير بي موي بت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بوني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba sen beuti dajé mom mu dal di sax ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defuñu ko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol metalu jamb mom dal lu leen ne xol dañuy boyal rek noñu deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neen yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa khad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay bëgg yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dekk nga gumbal ma lutax doom adama koy posé yalla yalla ne ko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekké adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dama adama juroom ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nek nihmatun minallahi la cër bu nek xewal la yalla mayu lako ni rek pour asar dedet xewal lu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolu moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewlu beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lu la aram dam sab gis alquran daf ni قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون من يالا
yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma ñi nga xamni ne len man yalla ma len bind ma len sos ma len créer man créateur bi ma len créer bima len créer ba nopi ma defal len ak deg defal len ak gis defal len xol bu xalaat ak bëgg ka bañ nonu ma len ko defale nak waye ni ma len ko defale ñun neew ci ñom ñoma ci sant khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñu neewama ci sant ñu neew ci li ma len defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewa ci sant de ñu neew tantu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu haram tantu xewaluk beut moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurisul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sab gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sab gis bo de limiter sab xol mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mun waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tudde mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tudde mu yeur la ul mahfuz sa ses moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci tere yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci tere yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tudde luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama wa tasawuf nak nenañ bo beugé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo beugé yalla may la leru xol ba nga man dir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom nena in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiruni dagn ko firé nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mani kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toke war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol dom adamay rawati na julit ni te djublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonnante bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yefari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiya ahlu negatif borom beud yi toke yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiem ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbati seeni bëtaka tourné sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum

سكر ويقولون إنه لمجنون وأين غماه إلى سكر للعالمين سورة خلم سن برام نكو خاوتوت رك خاوتوت خاوتوت رك ندم يوم القيامة خاوتوت نها من واو برام بتي توكي يلا ورون دي لا خوال غير بنغا الكو بنغا ياقله برام بتي توكي ñu la wërul non dila xol ngir bëgg nga yaqale pour nga alko motax yonnati ali mu sallam ñu ragalon bëd lañ ñu ragalon bëd lañ ñu ragalon bëd lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yal nako yalla doli ñeegal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan ak ñimi bëd aka ñëmi bëtt mané ko wax nga dëgg dé xalé yi jigéen yi mu ni aka ñoo ñëmi bëtt aka ñëmi bëtt ni tuugé way aka ñëmi bëtt Fallou Cissé rahimahullah mu ni aka ñëmi bëtt mané ko wax nga dëgg dé dañuy sallu sexe di baganté ci bëti goor ñi dem aka ñëw sallu ni ñap ci saw yaram di baganté ci bëti goor ñi dem aka ñëw lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur ma borom keur bo am do jubok mom nga nan dañ ma serign top dama yori rabak fekk beut rek la beut al ayn beut rek la yent yalla yang khoba alihi salatu wassalam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonenti ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara tole ci fukki domam wara voyage ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ñi ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xani dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga boole sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñoom di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bani la tadkhulu min babin wahid wa dkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxal ay doom de yeen samay doom rek bu ngeen demé ci dëkk ba bu leen duggando ci benn buntu nek benn groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolu leen yankoba wax nak du té nak li ma naron ci nit bo naré am day am dong nak yankoba mom lum leen moytilo beut te man yalla man namako it ken munu ko fank wama ukhni ankum minallahi min shay lolu mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli sayyin lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wasin tay sang lire bi solal ko bam ni joggu ñu photo ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la warana doon bo demé borom alal la warana doon bo demé president la warana doon de waye am ko ko xol dani ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati liri wati bayu yowmal khiyam da nga layok sa dom bo muy tud xolal ummu maryama alayha salam sayyidatuna maryama do xam ngeen ko de ndayam mom kérok bimu amé dom xamna ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa sasa la ñaan yalla.

musul ko ci ay bët xam nga kooku moom du esté ci doomam moom alquran moo na ko misaal wa inni samaytuha maryama uhisuha bika wa suryataha min ashaytani rajim nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ashaytani rajim mo aya ba ngo sun borom neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata ñu wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi assalam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ño bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañu bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kéro bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ashaytani rajim sama dom ji ma accoucher day tudé nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñang musul ko ci ayu beut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolu shaytané ni doom adamay amé ño xam dañu amé tokay bet shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay bet ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxon mi doxantou bay rombu aw khur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak martu tek ci lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor walu bi wax wuti ko rek wax wuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew botim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu ne ko laabi service di may jaddalo nit yalla yi mom lay teug mom lan lay ngalabe pour jaddalo len wallu bi ne ko ah mba man doma ci boole man mba ding ma mu ne ko yow dag ma jaral teug laabi service yow buma la xelu won kep nga moy yalla xelu rek motax nit yalla yi di muslu ci xelu iblis yalla nañ ci yalla musul yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xelo rek Maryama alayha salam bi nga xamene ndayam accoucher nako ñaan ñaan gi sun borom neena fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diine sa bu deme hopital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako leemu nako leemu nako leemu amna hadith bo xamni sayidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko nga deg lire bi ni wer yoy gis nañ sax sas fami ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher ol yeka manam buñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indi lol bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lire bu takku li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xet mu joy motax yenen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné abi urayra moko netti mu ni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamné lul shaytané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy mu ni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñu ni wa maryama lu ko ci musul mu ni xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do ñu ci mucci de loolu la yenen sallallahu alayhi wasallam wax
hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mauludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddaguñ ko sax nga estati ko soal ko bam ni jogu photo daldi estati partagé kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangalé photo estati ayja ayja sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti alayhi salatu wasalam muni akasara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonentou bi alayhi salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ña faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp alayhi salatu wasalam neena ña ci upp beuta leen fa yob ña teud ci armel ya ca tiwawon yonentou sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp beuta leen fa yob ña teud ci armel ya ca kawla yonentou sallallahu alayhi wasalam neena ña ci upp beuta leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonentou neena beuta leen fa yob muttafaqun alayhi nak hadith bob muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonentou sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ca upp muna muni beute len fa yob ibn abbas neena yonentou sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith bani ak sara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beute len fa yob beut bu ay beute len fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek hein yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xamne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamne alquran mo ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru original bi ñaka limité ab gisam taxna mu gis yusufa manatu la tudd ngaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko adjaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mu ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéene gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñak tiyé sama gis ñak limité sama xol taxna mu yob sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité
mag yeen la dina len ko won dal len di inviter kafe ngon biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jakk rek ñom ñepp kan ko ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatana aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kérok bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ luñu def ñu ni sel ñel na yalla hasa lillahi no tolo li yonnatu sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggo ko la tuumal ni sa bëdi da mi toké yonnatu neena bo xolé bo nopi ñal ma sha Allah bo gisé tay lu lay yim yonnatu neena bo xolé bo nopi ñal ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lol la wolof njay mën ta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lol la ayib tabbi ci raw xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu taggal ko luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent ñena bo bañe ñu tuumal la lolou nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nañ ci tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnahu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reuy fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxo ya kon yusufa batako yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bët bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la bët bu la reuyul semmal la moy il faut mu bayé la ben trace mom bët bu la reuy rek semmal la bët bu ay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reuyul semmal la de faaw mu bayé trace gis nga yusuf alayhi salam bëta bayyi trace bu ko yobbu kasso bëta ko ko yobbe bëta ko ko yobbe bët mom kenn dong ci mucc moy yalla rek ci mucc mo ci mané muslim nak bët yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bimu bindé asamanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi néna man ma créer asaman waye téréwul borom bëdi dañ doon jéma xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala deet borom bëdi ñoo dañ xol asaman de bëgg yëm asaman pour asaman yaqulé ñeen bal ba jangalé rek la ñeen bal alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji albasara hal tara min futur suma arji albasara karatayn yankhalib ilayka albasaru khashian wa huwa hasir min surati almulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rago jeru len khulli len walbati seeni beut regaju len baxam farji albasara walbati saybat khulli goor goos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si mun am do ci gis ayib de fi ngeen kay bade suma arjil basara karatayni acca repetel baxam repetel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla musal yalla nañ ci musal balma bëd mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisé
ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñi diko tudde njibat njibat bëgg lek xaaliss nit ñi taxna sa bo ñe lool lañ lay jëk wax bu sala japp ak ciata la japp ak nangam nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammati min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tarafi khalqi rahman min tafawutin day musle ci beut day musle ci beut da nga bëgg yalla musul la ci beut la yal señ touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wasari al ayni ya allah yalla musul kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan jëru dem ci ben sëriñ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xeyé da nga am yéré bu rafet bu ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limuko waxal a'udhu bika limatillahi tammati min sari ma khalaqa tufliku mudem wala ngani bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi samaa'i wa samin alimun tufliku mudem wala ngani wa kun mu'isan lana min sari si hasadin ma'sarifa min wasari ayni ala tufliku mudem diru dem ci serign ka diru ko dañi lek senu khais dom diru ko de borom ba ci toka yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy war alquran neena ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur wama tukhfi sudur man yalla xamna ñuy war ci beut war ka di ci beut di rega jero ben way ñu garé fi auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut neena ay way bip kat kat borom taal di dem rek munitis accident yawa de yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew simi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yaw ak mom hopital beuta de da ngay sol yere rek romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko wala nga ko sol lemu ko de waaw yi bokay wax re jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tudde nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toke muna muni li ci sharia wax moy nagn ko barikaté kërëm mum gennati nit ko botu mom nagn ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu genné auto bu mu xol mu accident mbedd mu mu xol mu yaqku nit ko mu xol nga am ayib naam nagn ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax mu ni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabara wa yasjunul mi'yanu haythu istahara bi durr fi mansilihi hiya al khabar lolou la seigne di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq to xol mu yaq mu ni xam nga nuñ lay defal nuñ la barikaté sa bir kër bul gennati fiñ wara jëkka tambalé ci sharia moy day yi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fekkone sharia ay atté lu mu xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ neex ba gis ni nak mënatu ko fay kon legui nagn ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay seigne touba ni wayadmanu al-a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka dagn koy barikaté bir kërëm mu bañati genn way la lum yakati mu fay ko lum yakati rek nako fay
mom beut bunu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way buñi wax sahl ibn anifa sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafetona rafet la fi sakli walaw manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anif bobu xam ngeen évolution bi am ci sunu wanak yi amul won ndax bo bo dé sangu da ngay samp ñetti bant masalan daldi wut ab sor mu wër ko benn tise laxas ko mu wër ko nga xamni légui li tambalé ci sa jumbox ba ci say tank kenn duko gis waye li tambalé sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen légui nak sahl mom dem di sangu ji bi muy sangu am benn way bu ko rom xol ko gis rafetay bi mune ay waji le waji mo rafet way ah sahl dal di sangu ba genn di kat kat di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahl day dé rek ñu tepp teppal ba yaa ñu ni yonentu yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahl andil ko yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digam ak borom nekk mu ni ko jakkare xamni ki toke beutu ko japp xamni beutu ko japp ñun wa ku ngeen ci fokk ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a ku ñu wax amir ibn rabi'a amir ibn rabi'a di rom nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wolen ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woyé amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndikul amir galaxndiko niko selmun musulm yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxndin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot melni dara musuko jot dara dara dara dara mel ni dara musu ko jot kon nak ken wirenti wul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way da ngay samonté sa gis bala ñu la tumal samanté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tamsuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulm biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali ala moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bindu bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bindu bu ñaa mune bu ci sa yoon nek mune donte bindu bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jand dula mat nga ci orienté wu mu way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari beedi am ñu xamni seeni beut togn rek dañuy togn ci seeni beut am ñu xamni wallahi fim na duñ la xol ba xif xol la ba xif dedet ñun kay yow yaay du mo yo ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci dess li tax sharia tare ngay xol alal nit diko setantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter te xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu nar al atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal
xol ciolok jobbe jay gi ni mu rafete te mënu ko am nga añane ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolale ko yobbe xolale ko yobbe da ngay bok nit nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam dum la defalul nga añane ko ko nan xolal diw diko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan na nga añane ko sa jamu yalla do di yaq fek ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane patom bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jef dal di yaq kon xol mo lay jurel añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadl man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan bët mo la yobbe añaan bët dañu bëggoon nga ci xol dogal yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nata alquran diñu ko junji sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci suratu yusuf lol rek la taxon mu bindal ñu suñu bëdi sun borom dañi ma ngi leen bindal ci gox yi penko ak sow saluma ganar kaw ak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo geun ngay xol bindu jambour di ci yemu wala ngay xol alali jambour di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du len lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la lol la ko seigne touba tudde bu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux yi ñi ci nekk lepp loolu leen dal moy sëriñ ci teranga ji leen yalla defal ñu añaanal leen ko tax ñu tuumal leen tok muy dox tok muy dox man defena señ modou mbay cham xeyna leg leg dedul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del waton ci waxtan yi ma defone bu yag yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngo kiko jëkke wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba negeeni ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na fi bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik Seyd Alhadj Malik metti tawon nek na fi ba joge fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi seen serign nek na fi ba joge fi musta tok muy dox sallallahu alayhi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyage bi ñeeme ba ci yoonu ñu xif mi nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla muhammad ni beurep ni kon may taxani ñu ni hi yow yow koy ab sang nga yow koy togal ñu defale la lepp muni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li leen yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekk dong la da ngeen umpele luñu ne rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bur xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum né nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si nga xane ay businessman lañ nekk ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalang muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deganut amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di upp na wax tok muy dox yenen tou sallallahu alayhi wasallam ñaari frère dañu and
kenn ki mom julli wor ndeuke ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko di dund diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi di ko tag way way diw mo meuna julli way diw meuna wor sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waw mun wa li ngeen wax lepp bim ci nekké kuko don dundal kuko don duyel bir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mun frère ba ko gën frère ba ko gën frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun sëriñ si ñun ak sëriñ daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ñu ci a ñaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisee alquran amna fu wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahum la min fadlihi ah yeen da ngeen di añaane nit ñi man yalla lima leen defal ci tiranga kilifay diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci tiranga mom ngeen leen di añaana lutax mani kilifay diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fekk ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna len ab téré ñuy jang ak jangalé sampi dara di jang ak jangalé ma jox len xam xamu hikma waye yimu je ma jox len sax nak lu melni nguur danaka ak nguur lañ yoré ñom ak nguur wa atainahum mulkan azima yalla sax daf koy yim mom daf koy yim lutax moy taqo gem taqo yalla ak taq gim taq yalla ak xeng gim xeng yalla taxna bu ko seigne modou mbey cham sine mu ngab dara day gaw dogale ko nangul ko ko ngabal ko ko c'est pour ça mom waxuko modou mbey cham kay ngabal ma li de bu ko modou mbey cham sine muy ñew mu lamb posam la ca ne ci wéccet mu génné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sante dedet taq gim taq yalla xeñ gim xeñ yalla am gim am yalla muru mbay ci am bëgg am ci yalla joju motax mu doxale ni way santu ko ko bi yalla ne ci alquran bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayor rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki demb mané bi amwalikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ te buguma tuddu kenn waye seump ñu daara ñom ñay business seigne modou mbey chama nga fey di business am seigne dara bu nefe mom businessut demun ngente demu tudde mi ngi tok ci dara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demun fulf demutul fen koku mi ngi def a jihad bi nafs seigne modou mbey cham dan ni ah ki de mi ngi def jihadu nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu don business momay upp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ca dara ja di domp ci lim yor dundus xoramam di yone ca dara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li len yalla sant ki def na a jihadu bi amwal ki def na a jihadu bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni modou mbey cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim
salikal kitab dana ko uppele tuyaba yowmal khiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sambon dara di jangale yalla da koy considérer comme ku sampon dara di jangale lum fay serigne dara bi dana ko ko fay mom ñoñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg bu mu deg dara ji ak wax ju ñu waxoon ci nijaayam te yalla dong tax ñu sédé ko mom ci la jappé dara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé adiy dara ji dal ni señ aliou sek li na nga mako yobul dara mustapha mbay sa bu koor gi ñewé da koy def bu magal ñewé da koy def mom señ khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggey pourtant musuma gis de netri war na len fi ku melni señ cheikh john ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox dara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci dara ji mok soxnam ren wa legi koku yow ku lan ding ko uppu tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi ñoñu nga xamni dañuy participer ci dara te yalla tax serigne dara bi bolé ko liggéey bopam di yori do ngam ngeen nan tok muy dox lank leen yeen serigne dara yi bu leen nang lolu l'islam da ko ru ci tok muy dox l'islam da ko ru ci nit da yëngutu ci dara bo gisé serigne dara yi politiciens yi di leen fonto di leen jox ay ñetti saako ci ceba genn wal li seru diwlin ba nopi di leen film di ni leen tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci dara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mënd fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def tém moyas ci maniko mo yew sa ñaati kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal tém moyas ci ñaati kilo yi ndawal la ko ma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam mi dem fulla ay ben sako ci ba butel di ni politique ñu film la nga ni daj da jaral ci sa dara yak say dong man ma ngi gërem diw lo ci gërem mom limi def interim dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo limé genn wal giif sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñakam sax am len fu la yeen serigne dara yi ngeen bal waaw lool day lu gar la won rek ma ñambas ku ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak yi ne ci beut nga xamni daam ñu xani yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defé soko xamé ci sa bop war nga moytindiku sa kemtu lay katan ci lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamati akbar dang koy wara layo kon nak la mota bayyi xel la señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ ko bëroon ñoom jàngu ñu majalis bi donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom daal mu ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek inshallah suñu borom ku baax la yàlla may guddi gi fan ak wér sant suñu borom sant ab yonentam sant Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibé Cheikh Ahmadou Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu neew bi diaspora bi naqre téréwul ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku nga xamni ki amna yene da mënu waye amna yene day fa ni yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won dara ji lay mujj melni bela fete
day mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dug ba genn lool nit dana ma wo waaw sa daara jigen ñi nopi na mané dedet nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom ñew ci daara ji non la deme ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bo xani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousul bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek mang koy netali ci mititu xol wo xamni mom señ daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kérok bimako wajuram joxé la mujja xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré señ touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbayja nga xani ne baye bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax damay wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga baye mako bama nopi ci mom ni la am lolu ma gënal waye nak ñu ci bari dañuy ñew naan la diw dama bëggon nga ñaanal ko légui mu jangi mi ci mani dedet man duma ngistal man duma gëreem kuma nopi wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëp yu lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni señ touba neena barkeb donga buy jang du say wax da waxi señ touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonk ci loosu señ daara bi waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xamni legi waxtu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serign daara ba yobali woko serign mor antosali way juru cheikh ahmad bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serign ba yewé ba nopi dani len barke ngeen doon wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ja joxna ko donga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxna ko donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy señ moram tousali kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te may wax ni nit sa bu juddoo dafa juddiwale wërsegam nit mom mënta juddiwale xam xam waye dana juddiwale wërsegam ñun ñepp ñoo jang ci addu yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lool dang ko juddiwale jang du lako tardel mukk jang du lako tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day boole jangale alquran xam xam ba leen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran ni kesse nama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

um li iyalihi waye luko ci yalla fayé néna yalla dama bëgg man señ touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp ridwanullahi ta'ala alayhi ajma'ina kokoy señ touba luko ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jam ñi rek nek ci ndariñal jam ñi rek na jam ñi di jariñu rek watax cheikh sidiya baba ni man nima gisee señ touba na mu ni ndariñal jam ñi ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne ah mu ne waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu masana dajalé njabot gi di wax ak ñom dalen di wax ni kèn deful kèn dara ken defalul ken dara lu way def bopam neke aya alquran la sun borom neena in ahsantum ahsantum li anfusikum ken deful ken dara ken defalul ken dara lu way def sa bop lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fayna lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yaw yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajek yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waji nga defal rek mu fay la safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way asahtum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop du may magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu dajak yow fi barab dong fak la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ñu na ah diw da diw legi momay def ni ah aka wute gembu dembu bako ba nga ne dembu bako rek la yalla yak lepp dara di setu motax bo xese def lu bax ba nopi ñongal ko bu ko yaq ñongal ko bu ko yaq mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protese ko ba jebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fekk ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fekk xeyna waye yalla dede loko denk bo ñe fekk ko fa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la boy ñew diko fa fekk boy ñew diko fa fekk motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi ni ko am yalla joxal ñom ñaar kenn bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu représenter ki laaj yalla la représenter waye ki koy joxe yalla la représenter motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñom ñaar ñep yalla lañu représenter wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñew fekk ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ni ko lutax mu ni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy pay gi day reuy bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñew pay gi day reuy wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé
yalla ni nga tollu nga koy lebalé waye mom nim tollu la lay fayé nim tollu la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekke dafa am ak rapport ko xamni mom loxam jotul gannaam waye ay xarit lañ ay koller lañ xam nga bu xewlé xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamni millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mutul million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr bo xon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon borom droid moko waxon ibnu droid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñ wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug deug alalam momu ci dara mune xam nga lum am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jekk muy de waye bu xese de perte na bo xese de perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a moy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mune way gis nga way manduña fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manuñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manuñu bes buñu wax ci sa tarikh muna muni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi luñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arikhone yi buñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arikhone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tumalon ken musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won sen intérêt dong ñoko tumal ci lul deggu su baba estrayi ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tumal deug la estrayi non lañ ci waxe lol la ibnu duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolo kep nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dana ko wax bim poser question sahaba yi ni len way yeen lan motax alali jambur geural len sen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jinde ak alali ken ni aha kay yeen sen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ak nab nabe ka denci banki mu na momu len ci dara bu ngeen de sen di bok koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblukum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur amin yalla bo gisee ma bind len yeen dom adam bind dundu de muni dundu ak de ñu na
mune buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di len examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am résultat bu baax alasi khalaqal maut wal ayat dama bind dund bind dé ñaari porte la ñaari porte la yo xamni fofa ngay déme examiner fofa ngay def examiner ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet yablukum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo meuna mo geuna meuna rafetal jibi ci yalla kan ci yeen mo geuna meuna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala binde ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom lo tax ma bind de bind dund bind dund bind dund no yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jek jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al khafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lol warna tax dom adama kon yekati item jeme ko ci def aw yiw jeme ko ci wax aw yiw jeme ko ci xettaliko mu tane ngir yalla en ngi mudde sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahla yuhibu ma al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reeyi borom jëf yu reeyi borom xalaat yu reeyi borom jëf yu reeyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga man wax ni dañ ko bëgg noter nit ñi rek bëgg ko noter nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolou danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé ji day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolou tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wolof njaay lebna lebi wolof yoy nak man d'accord ma ci neñu wolof njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel maniko d'accord ma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel yalla ni dedet wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lol la yalla subhanahu wa ta'ala yalla ni dedet lolou mom du wax ju wir bu ko wolof njaay waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku leen bëgg defar yalla ni fukel muni sanni fele ndax man yalla waxtu wo xeye dépasser deureum te sama jëm tax muna muni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu dina koy faral di misal dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daayira sop wa daaray sop seigne moustapha mbaye sam mané kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox moustapha mbaye sam te gisoo ak doliku ci sa bop sa dund gisoo ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox moustapha mbaye sam yalla taxut man kenn musuma jox sa alal te yalla tax
te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñongi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Mustafa Mbaye Sall te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bing mako joxé joxal na lako yalla mumu tax yalla xamnako yalla xamnako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu jëndiw mako yéré jëndiw mako dal yalla la koy joxat ngeen bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngeen bal ma ngeen bal ma ngeen bal ma lolou mom ñi yëkkati seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé sun borom ni jurom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukel muni man yalla de kuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan mutafaqun alayhi dina bi urayna neena yunus sallallahu alaihi wasallam neena amul ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngeen bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya rabbi mune gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yak ko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defé yaangi liggéey dé waye sa alal di yaqku sëriñ bu né nga dem fa nan ñaanal ma man lima yaqku la day bari lélé suma yaakaaré dara loolu yaqku parsi parla fekk mumsikan mumsikan lila yalla jox dang ci nangu ta joxé dara mumsikan talafan rek ca top yalla néna kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiyé ko mumsikan bu ko defé talafan ca top dama ko yaq budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toll ñangay yaqku budé mom dal mum sikan telephone ci top yalla neena mum sikan telephone kuma la joxe nga daawu ci rek tiyé ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ci wag ya na mu ni luma la jox rek dama koy yaq rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax li lu ko waral lan lu sabab li
leg ay mbandari joge fele nakhla nakhla yobbu ci yow lu bare bare bare bare wala nga bu fekke nit ñi defar ay tolla wala seeni poulailler da ngay xey fekk nang mi junni ganar de wala nang mi junni fas wala nang mi junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum si kan telephone yalla neena lima la jox bo ci nang wuti dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadis la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jine ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam muttafaqun alayhi kon lum tuti tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 50 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war min bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral jam lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamni mu ben jaamu yalla wote won bo xani ko way mbub la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñenn ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 million bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rëkk ko mu neurmélu bu gëso ni sëñ bi gaay lool do nga ko taxa joxé ambalo bi wa yalla taxul day daw dem ci sëñ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yi 40 millions yi 50 millions yi mi joxé yépp wala 500 millions yi li dong la wax duko état rëkké mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé fayo ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko wolof njay neen ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga am yoré say employé yo xamni nga len yoré ci ay arrière ken xamul lu doon nga déggu ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témiri bié makk ak juroom ñaar fuk nga mayé ko te say employé ya nga len yoré ay arrière ta xaliss bi ngay maye lepp ñoko liggey xaliss bi ngay maye lepp ñoma ñone ci najwa nga ne ci kër gi waye tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la kër employé bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal le keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi nga xamni mom lañ jox wa Touba ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax bërepp ba far nako mujj jox serigne Touba adiyé faf mom serigne sek ñaar yoon la ko mësa gis benn bi sama benn xarit buñ wax seigne bassirou mbacke momako parasanté baba lay doga commencé tabax sama daara ji seigne bassirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñ aggé ci dar sangam nga yonné ma ndaw te man dama rusul laaj nga yonné ma ndaw fek boba amna sama ngor su fa nekkon
mom xamna ni man pour ma yone fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jotté mom mom wax ni ma ngi dem mané ko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juro wala fukki at bam démé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako mané ko def leen ko ca daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoy ci lañ xamanté moy ma anta mbacké hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen dégg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élawam yépp dañuy mouru lutax day ndox ni ku ci dakk mouru rek amna neexal bum la dencal mom ma anta mbacké soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waye man loolu ma jafé lool ñeen bal mako ngant lu reey ci man la ñeen bal mako ma ngi fatalikou ben bis masna ma dajé sëriñ mbok waaw ki sëriñ Alhaji Mbacké di mako présenté diko wax sama xibaar dal nako ki dal ni muy def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak sëriñ jilim sëriñ Modou Bousso Dieng daara jo xamnam tollu doomi julli ñi difa jang xibaar ko yeb ba nopi munuma wa de dama bëgg fekk ma sama kër ga ci Dakar mané ko da nay yeex de ci sam xel da nay yeex de ngi xana nga dégg Moustapha Sam rek yurné ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew aka jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër Serigne Seck gogu Dakar bamu fay dem ak sama xel bob mom mo amon soxla difa dem bobu xawma koy Serigne Seck benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wajuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagné ko sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git bamay dem dank na lu duñ joxma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lool la ni wërta am wala ñay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko délégué ñaari malaka melni mi dana yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ng koy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yaqal li ng koy jox sun borom neena wama tunfiqo min khairin li anfusikum wama tunfiqo min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna amul li anfusikum nuyu la magum derati bop la magum borom rek derati bop magum borom besun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñoo xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi Serigne Seck ci wet gu mel nonu yeen ñi min émission bi yag ngeena dégg may tuddu ku ñi wax Serigne Cheikh Dione nek fele ci Amérique yag ngeena dégg ma diko tuddu pandal lu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wër wu ne ab jigenam bi nek Senegal dana ma yonne hadiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fek mom ko daan yonne bu jeuk
mom amatul jot mu difa jaarale ci jigenam bob panda presque fukiat xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bim ande soxnam ñew senegal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xamnako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite da fa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma beutima bele ngay tabaxal jigen ni ni daara jigen na man mom la bëgg raax damay def luma am def ci rek man biñuy bëgg mag rek la jaay sama xar defar ci ñaari nek pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu démé la yabal ko xamni mo nek loxam fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo bitima ba fi may wax yeen ni raax nañ bitima bi ba mëna ñu wax ni bitiki do nga ci dess biir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci dé ma yaakar ni ci la yam dédé barki dembu ay gaay droit seen auto di waccé karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garanti insha allah taala lu mu way jox joxal na lako yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc robina muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nek sadaqa jariyam bama joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katam mbaram neena inna ma sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafat qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah wa ibn sabil surtout tawba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka woru le ci legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama niko yow doom adama manam niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukul sama dig ak sama borom manam ni ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayhi anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallatu wasalam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallatu wasalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit de ñew poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xamni ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alaihi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax leleg nit ñew niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gene ci l'islam joxe aw ñam ñu waw
mu ne xana ak yene jam ko xam ko xam neena ko l'islam li ci gën joxe aw ñam yene jam ko xam ko xam ben waye yi ni poser question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jam ko xam ko xam wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxew ñam la xamna yi dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yob nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñu xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray la ñamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jam ko xam ak ko xamul ndax nit sa boko yene luddul jam ah balu teng ci la de bu deme day delu ci bu deme day delu ci de balu teng ci la balu teng ci la de bu dem di delu ci wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xam amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw ña ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah waaw subhanallah sun borom neena tabaaraku ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah waaw ma ngi leen di laaj lu leen dal lan mo leen jot lan mo leen jot ba li leen yalla jox nu ngi wu leen ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jaamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo leen dal ba bu ngeen degge ko yeengutu ci yalla jeerul leen lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapato ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yep joxe te yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxewat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal mu na mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxon lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gendi bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi Mhm. Ngiss ko faatu bayyi ay milliard ay domam ñanga ci Paris foot ba diko carte. Te bayyi na ay milliard de, bayyi na fi ay société de, ay société la fi bayyi. Domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam. Ñu dugalal la ko ci sa compte. Amna ño xamni lañ leen di duggal seen compte danañ ko carte ci Paris foot yi ba mujjii ñu wañu ko di lebar société bi subhanallah ci alal joodi nga fi bayyi de Sénégal fi gaay nar bañ top nar bi nar bi nar bi ni nar bi leen yobbu yow mal xiyam commerçant yi bari day nar bi leen alak waye ponkali ñom ci Paris foot lañuy dem mo Paris foot lañ koy xol Paris foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xalé yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xalé yi duggé ko bu wat nuy bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon bu yagul
borom alal ji faatun bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujji dem ci and ak ay xalé jigen di tox mu bon momu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujji waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak salaamu salaam neena la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alaihi wasallam mako wax sallallahu alaihi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bok ci ben xol dajja fa ñom ñaar muñu tane sallallahu alaihi wasallam mako wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bok dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bok ben xol loolu yonent wax munu ñoo bok ben xol ndox ak safara la munu ñoo bok len ndab ndox ak safara la munu ñoo bok len ndab alquran nena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yonentam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotal muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'ala mustakhlifi ma ja'alakum mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox na la ko ngir yalla dara muni lol nak li ci preuve moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yunus sallallahu alaihi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara neen bim ko joxe lu bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir gamu bok ni len ya xawmi aslimu فإن محمدا يهتي أطعاما لا يسقى الفقر أيين سما بوكي ني نامني داو لين دوجو سي الاسلام گاو كون لي موي تكتل موي كي خاينا بوبا توبغول ولا بو توبي داي دوغا توب دا الاسلام بو گيسه موني اسكاي نين سي جخ كو خامني ياكار نين سي مومني خممنا الاسلام لولو تخ صلى الله عليه وسلم جخ كو mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu na muni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk man la yasqal faqr muhammad bu joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne mounta khadi def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bungo waw bu tuddé limuy joxe rek saw fi dem lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci muy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla
fim nek ni wal mi xew Touba ni wal mi xew Touba deg na ay gaayang ci def ay door gaayang ci def may deg lu ci xoram ño xamni essence essence ay waji bokki essence dong essence kuy door dooralul essence essence essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya ma ay wajile ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla wala yeek mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xam nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaakulun amna ño xamni neenañ siiw rek serigne bi wote wote ab liggey bañ man ca occasioné wu ba récupérer ci defar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobou dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste Seigne Touba ne ya yees ci nit ñi boko yegg boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allasina ya'khudhuna bidin amwalan wa yahkulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te la jox nga ni ko tuyi luñ la jox rek nga ni ko tuyi amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxé dé way mënta yegg luko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara gaaya ni fuf xaliss bi sarul wara yi dong la kat hôpital bo xani sombangi ni nga créé sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuyi lol da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop way ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok Seigne Touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minibar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% Seigne Touba ni sarul wara allazina yaquzuna bidin amwalan wa yahkulun bok na ci nak li la meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la Seigne Abibou Mbacké di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy tuñu tuumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi Seigne Touba yi doon def doomi Seigne Touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali Seigne Touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali Seigne Touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi Seigne Touba musuñu nango boole seen alal ak alali Seigne Touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali Seigne Touba am yalla ko mom kenn momuko ko dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew na lit ñoko mom motax doomi Seigne Touba yi benen affaire la yalla xam nako
amna ño xamné tay ji seen alali bay seen alali bop lañ ko def waye dañu xamni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum bay ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum bay ñepp ko bok seigne touba lum bay ñepp ko bok ñepp ko bok légi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko na ré yak ña ca bok bu amé fulo dañuy tiyé sa loxo buñ mané tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yaronata sallallahu alayhi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak ala ni señtu ba tiyé loxo am ni ko du fi amé néna boko mënul djébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci saxol ay nek ci ala li señtu ba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñu nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li señ touba kenn moom ko ñepp ko bok du lañuy don du lañuy don ndax señ touba taxaway yonentu la taxaw te yonentu kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyiduna fatima réclamé na ndonal yonentou sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañe ko du fi amé yonentou du ko ñi dondu lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxe buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dund bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dund haqiqa di dund tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonentou la fi wotu touba taxaway yonentou la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day lacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandiix muniko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran ju ñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سن برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان سي ني جوخ لين ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لنج كو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga numuy defe day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni may je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge ni mu way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ngere di nga ma waxan di waxin la waye jeffin la kere di nga ma waxon lele nga jox mako ni ci yalla ma set fo xane yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngere man yalla ma defal lako bo mene yaako mom nak numa neex def lele ma joxe ci dépasse lele ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lasina usru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant de buñu demone dubai am alal ni ñepp
waye lan mo len def faqir mune xana dañu teunku ci yoonu yalla usinu fi sabilillah dañi xey ci tolum yalla motax munu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni usinu fi sabilillah ñanga ca dara jey jangale ñanga ca dara jey di jangale motax munu ñoo dem defi business lan mo len yobbu ñu nek fuqa.

sirom na cheikh seigne basirou mbake xelkom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbake mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yob yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla néna yonent bi néna ngeen diko sétan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko aya bi waxé waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolu seigne basirou mbake mu ñu ko waxal bopam munu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnati bi sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeeram len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeeram len yalla mi len tane dimbali len yeeram len xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alcorane xam nga dafa jinj ni lan tanalu albirra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna la bi alimun du ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndarab di ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi nga amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meñni bimu degge lolu mom fa sase mu gis ni tolam yep tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sek def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du Touba nangou keri ñen wa Touba ci kanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wagnu ko farni légui bërepp bobé jox nako serigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna la bi alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sek am la ñam ñu xana ni serigne sek jaxaso bu mag mom lool ñaar yoon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacke afi saula waye li ma wax yalla rek ka tax yalla xam nako wa yalla rek ka tax ma diko wax du ciagne soxnam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay den yalla do nga tax ma diko wax jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fi ne tay bu fekkon tane tankam tege na fi mbaamu xam ni daara ji doxé atal na len ak gadul ab dund man lol xam na ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mo ngo waxna ni way lol sax danaka jeerugo waxna ni mas nay jangalel benn borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund ta amna alal waye musta hamza soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sant bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay tax bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatul anam lu yalla tax moy defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala bu yalla defale tawfik man nam dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nagn continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñep ci wëru teddu mag wi
no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlid rasul ali salatu wassalam bi yalla dogalé gamu gi ñi def ci daara ji ñu woté ko wax deug yalla julit ñu bare bare bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey reey reey andak tofel bu reey reey da nga xamni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma mëna wax ni musfe am rawatina suñu bokki bay xal yi nga xamni muy wa keur manam wa sam fali sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mëne su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na mënu ñu ñew seeni yobante seeni addiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ma ngi gërëm bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh jonne ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daari digeen ni yalla nako yalla def sa téré jëf yalla nako yalla nangu bu ko nango yalla nako aar yakal lako fu yak dencal lako fu yak yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah taala di gërem ak sant soxna jeyna basar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen ni sax bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji njuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajurum yalla nako yalla doli njegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nek da lay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñewalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhin wa daaray sopp serigne mustapha mbaye sam ni ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazayhi lolay defal na len ko ca mbarum dara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah taala jazakumullahu khairan jazayhi di nuyu sama jarbat señ moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak birab bi nako nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye señ mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki binima edde jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jep guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khairan jazayhi jere jef jazakallahu khairan jazayhi serigne ngagne ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italy mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jef jazakumullahu khairan jazayhi yalla fay leen bat la bo xamni waxna batay ni bat bu wayef la ci lamine waye bu reef sun borom la ndax seigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg degg jazakallahu khairan jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jazayhi jere ngeen jef di nuyu sunu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wëlëri yi ñom ku ci melni ñom seigne cheikhuna amele ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñom ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seeni njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne Modou Mbaye Cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne
Mustafa Cham Seigne Moudou lolou day fatte won na la ko wax Seigne Moudou Mustafa Cham dal mo fi andak wajurum wu tedd wo wu wajurum wu jigen wo soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna sindi yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lolou lepp yalla ngi ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sa rak ah mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk tiofel ak mbeugel mom Seigne Moustapha Thiam ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko waaw di gërem soxna sa bu baax baax mom tamit wallahi ndeysaan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek muni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw muni day ñew rek te nak yalla ni yalla bayiko fi ba ca kanam kanam ci kanam njabotam inshallah taala ngir ngeen def dal def yi reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte ci ñak tuddi gi waye buñ señon tuddi ñepp don sax nak yeen jumlu wu len ci lolu soxla wu len ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kon nak te dana deg señ mansour si bu tiwawon dan wax naan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm du fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yit lu te sant warna ci gëreem warna ci ndax yonnentu sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxom bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopi do ko sant yalla yalla amu soxla ci sant ga lool rek mo waral ñu di leen tuddu ak di leen sant donte yeen bëggu leen ko ci waye dal ñi ngi leen di wax jere ngeen def di nuyu tamit soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit ka salika wër wi da téru rek mom wote guma gambu sax wër wi da téru rek mom soxna njoba ciun mu ni ma sama addi gambu ngi nonu kon jere jëf jissaka la waxe jissa yi mom tu su mu diko jaarale ci rakam ju nekk fi mbur mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal fofu dal la ci mëna yem jere ngeen jëf wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ngeen dugalal mako ci biir ngeurmaane jima ngeureum ñu agoy ci til bustani yobul leen mako aljana ñu jël teyir bu yobul aljana ci biir ngeurmaane agoy ci ci la yalla deug jéggal waaji yobul ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jébbulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal khiyama taxel ko waye nak bul wéssu lim sangam de bul wéssu lim sangam de mo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jébbulu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jébbulu kenn loolu tax parce que suñu borom ci bofam daf len di wax ni bu len wéssu lim sangam am walu yo xamni nak suñu borom da len di wax ni ku len top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal khiyam dina len taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga dégg señ touba ni waqdi awahij lisina damu fi khidmati ba yowmal khiyam nak fi khidmati ba yowmal khiyam ba yowmal khiyam juroom ñaar fukki jooni yalla may sayyidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis peñ ci dedet fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis peñ ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañu def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la akay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal khiyam nga diko jëm do ko man de do ko man do ko man day melni yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italy ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwal lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew amerique nga doora dedet dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy waje fi رسن تباني وأخرنا يا ربنا بالقطمة للمسلمين أبدا ورحمة يو سن برام ما نيلي نيان nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteur julit ñi lañu doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen bir ëlëk yowmal khiyam and ak yirma ne ju mat warahma warahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yenenbi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci tarbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexe ba doomi julit ñi me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxatixe ëlëk yowmal khiyamati akbar wone waju bax wone waju bax
da bok ci tax am daraja yu reeru ëlëk yowmal xiyam ku wéddi laj ko man cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khair ka fa'ilihi ku gis ku bax mbalu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gëm la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaabu gi ni tollu te du wañi dara ci sa tuyaabu xamone kep ku sukkal señ touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal señ touba mam cheikh rafal amna wallam bonisum dagay jot de bonisum yow señ moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beuti wom yi rek sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rahim fall wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawmil qiyamah ku war mal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam Gina Abu Bakar. Respecte yonent bi. Omar amna walam, Omar. Omar a ñew xam li ni eh ki du morom. Ki moy Rasulullah. Ki du waxe bakkan. Waye Imam Cheikh Rahima Fall mo ñew ni ki du morom de Ahmad mi Abdul Khadim bi morom. Du morom de. Kon wone waju bax. Xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu leen di nax leg legi kenn du leen jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu leen yomb la wone ko bax amna ñu xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ñu xam nak ki ñi wone sax du lu ko do ko bax waye ba ku leen maye tax rek li ci poosi ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina am na ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom ñariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peure mate woko doko bi yow ana laysa huwa waxon nako ca conférence bamako la conférence ma conférence ba conférence bi jeex dina ñima ci jox addi wala ñu tek ci table di dara di niw na lool waye ba waaje sante sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga meuna mel setu cheikh daru assane ndjay setu mam cheikh mbay setu mam cheikh rahima fall setu señ yaram mbay wax bani gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn kuy xeleuf yi di lambi poste mané jox ma radio bi na mané tay lin seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la lolou la len beug wax man beta la aha kay len ma wax len kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guéné ci mbéddi mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett luko walal jikko jaw rafetut xol len ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and len ak man bu ngeen gisu ci man tegg len ma fitu wuti kenen ko salam seen addi ngi ngeen may jox ndax may do mi diw ni daal di reño ci seen bir ni ñun nak noongi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu milni lima gëm la len wax rek man lool la gëm lima gëm la len wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wone nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jarri ci mom donc amna lu yalla def ci mom
kuko ñakal jariñu kuko liggeel jariñu kuko top jariñu nga wané ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni Cheikh Abul Abbas Al Mursi néna bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla défal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye difuma ko ngir dam Al Qur'an daf ñuy netti ni ben waye ngi ni buy jéma xamlé waju baax xam nga fu mujj yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana Al Qur'an di ñuko netti wa jaa min aqsal madinati rajulun yasaa khala ya khawmi atabi'ul mursalin atabi'u man la yas'alukum ajran wa umtadun Cheikh Ibrahim Ngo wa jaa min aqsal madina waju joge fu ken xamul waju joge fu ken xamul dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé de mune mandar gaangi ni mi leen di jox ma leen di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la ñu wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te lajulen ak pay waja ngi top len ko kuko top taxé de man la yashalukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala leena defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasalukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak atabiul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahabisti yi nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo leen ne mor ko je waliw la ñun waye topal fu ko ko day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di leen won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall bi ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gëm nu lu ne ca rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé ba nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sa keur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajna ay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegam guddem lepp ci yalla la fay dello bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence wut ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajoji lo añane wajoji
fofetele wajoji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabihul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun dulen laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sa neew dula laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak waxu muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeen nga jakarlo ak mom waxu muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de qala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko raye ngir wone waju bax mi dess gannaawam ay way ki personne di jema jappale way rek jema jappale way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema wone waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki pertuna muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan nekhon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ma bolé ci jaamu ni gëna tedd waj'alni min al-mukarramin ko wedd di laj ko mam cheikh rahim fall xam nga li ay al-quran la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko duñu nok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wané señ touba lum ci dejut lu mburu dejul ci taal dañ nako ci waye xol ko tay waj'alni min al-mukarramin ku tuddatu señ touba tek ko ci waj'alni min al-mukarramin ku tuddatu señ touba tek ko ci mom mam cheikh rahim fall te wane señ touba ko di nokko may kat wane señ touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall dan wax nan goor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allah in kunta ma'ahu sept arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek manam kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko manam de muni wa in lam takun bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni manoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de o mo yalla
sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla sétal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxay yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta ma'ahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam min wala yam ñu ñoxani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kesse bis bu business jeexon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nek ci yoon wi dong nga leen ci ba tiranga ji dong nga leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi seti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna ko amna ño xamni sante seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xamnañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom sante seigne touba lañ sante buñ ko sante woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante santuy dong nak waye seigne touba dong ni lañ bëgg même buñ sante won santuy seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci biir nitu yalla ci biir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci biir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biiru xetam mu wërani cheikh ahmed bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defana ni misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legi do khabd boy julli do xam wa lutax da dama ci tegal ni ma ak yow nima la xamé ni nga honnêté non lama ko waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté maniko dama gis hadis bu wër ci saddul muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bima gis ci saddlu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel bokutuk nak hadith bima gis te sotup cheikh omar fouti tal bindu ko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina ki moko bind defena imam al-khasali wama hadith yoyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo sant yalla
mu ne xana fu muhammad tege tankam tek na fa sa bos ba mujjii sama xol defaro ki wax lool yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wutek sunna yow yow xalaat nga lool yow lu wutek sunna su yent yalla muhammad dana ko def mu ne ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh malou djum adagani ci gennaam la dan top di julli mam cheikh isa jenn ci gennaam la dan top di julli cheikh daru hasan ndjay ci gennaam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégué seigne touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la Ousmane ko netali wala hadith buñ ni la Abu Bakar ko netali wala Ali wala Omar boba hadith mom xana ci sahih lay bokku mani wa ndax yeen nangou ngeen xel nangou na ni xel man na nangou ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gennaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Daru Hassan Ndiaye di top ci ginnaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na nguna lool li tax Cheikh Daru Hassan Ndiaye daan seddulu Cheikh Issa Diène di julli di seddulu Cheikh Mam Lam Diop Adagani di julli di seddulu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax Cheikh Mohamedul Fadal di julli di seddulu Cheikh Modou Mustapha Mbacké di julli di seddulu Cheikh Abdou Khadir Mbacké di julli di seddulu fuñ ko jëlé ci ñi Seigne Touba yar bu Seigne Touba doon xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa kër Seigne Touba leen di daq xabdu bu Seigne Touba daan xabdu ahlu qabdu la xño wa kër Seigne Touba leen daq di xabdu xam ngeen ni Seigne Touba limuy diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man Seigne Touba muy seddulu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak woorna ma ni Seigne Touba do def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga waye man dal saway yow mum hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadithu saddulu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis be cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont ali la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu melni ñu laaj koko muni sidi alhadji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayuko muy juyo ak mbolo mu tal ni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madid munawara yag na jangal ay talibem ruko ba sigi doga xurno jangale nako batay ibn abbas neena dagan ahmad ñew madid munawara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xurno ba nopi doga ruko biñu noppé talibé mi yiko top niko wayo jangalo ñu won li dé ku noot ba nuppi dogaru ko ta xam ngeen ni xunno defaru julli yaqut julli mo xabdo saddu lu ñoy yam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunno ba nuppi dogaru ko tay da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunno mi leen wa ndax ay teggine la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam daru hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxako ñu def ko ngir yalla
du yak dara ci seen diine warma joju seigne mo dina ñëmal fa waxtaan wi wala yalla xamna ni xaju te préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord nima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xamni fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñenn ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seen casque def ci seen nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabje rek dina gorgorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni ciofel gogu ngeen am yek nañ ko suñu digg ak suñu borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu déggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ni ma leen ko waxe won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñuy continuer diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xamni yalla taxatul wala ki nga xamni mom lañ ko sekkal muy señ mo lu mbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am loli ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox ni ko déglul koka déglu da ni ko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy Seigne Ibrahima Ndiaye defé na la tuddul waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam dakk mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ñaan yalla natto bi wayef te musul ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen ana deloti di len ñaanal tay sakku ci len ñaan di len ndokkel ci xew bi fi wessu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñu joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munamul amul genn kilifa bu yewoo touba luddul ni joxna ko loxo ci magal cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat lim may jëk lañ moy miru mustapha mbay samma mba yewen na mba jeexna mba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoo ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tool bi nga xamni ma ak ñoomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doong muy tool alquran ak l'islam tool bobu doong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siyara ci tin nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de Seigne Touba ngeen sopp bu ngeen ma deggone may rapporter lamb mba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak Cheikh Modou Bamba lol do nga taw ma gis len kon Seigne Touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp Seigne Touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggone ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp
ñiñ gis ak ñiñ gisut yeug nañ lepp ci suñu yaram yalla xam nako jere ngeen jëf jere ngeen jëf di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustafa mbay mum serigne ibrahima mbay ana leer na ñu koy gërem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ñu ngir ñu amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn té yépp mëna nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoo ñu ko wax jëri jëf mbay yaram jazakallahu khairu jaza jazakallahu khairu jaza di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni durus alquran rek la fa daan liggé durus alquran rek ba légui bayyu boko fekk lam ñu wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jaza ni nuyu bu bax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen telephone yi ak europe téré dé ngim jaxé waye téré wul rek ku ni def na lo man rek ci wote telephone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé billahi non la ma nit ñi doon ndokélé ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé kilifa yi diiné yépp yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani way yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokkel ci comme ni ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la muccu jàngé histoire ndokkel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokkel rawati na nak njabootu Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu né amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ga yalla ng koy dogal jaarélu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Seigne Mame Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegge danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu man day musuma xalat ni muk ni jaamu sama borom yi tayli bay Serigne Touba yi jaral na len lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama beug Serigne Touba ak woluko and ak yaqim wax na ni waxuma dara ci Serigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Serigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxumako ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiel bul ma gem yalla sédena Seigne Touba la bëggumako ngir da sant mbacké dedet yalla mi def ci fahalu lima yuri mo def lim def ci Seigne Touba kuko xam baxna kuko xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yuri mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina gu alakhira wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun
mu yonantu sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amut mom yonantu da sopp Seigne Touba sopp sopp ba amul fum yam mom yonantu bi la xade sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wutam mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeela ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bu mu doon sa serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kan ni yalla doli sutura te jegal lu te def lu deug deugi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mana ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Seigne bëgg Seigne Touba ju amul fu mu yam ndax Seigne Touba neena tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yalla na guddu waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba bi amul fu mu yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: كما يربيه بترك حاله كما يربيه بترك الحاله مني سيرين بما سيرين داي ومات اي طالبيم تي خام خام دي لين ومات تي جامو يالا خاني ميم بو طالبي بي امول خام خاميت بو فكيني جان راو نكو با جانغوتي على كل حال سيرين بي موم تي خام خام لاكاي ومات تي لا فيم كاي جارلو ليب داكاي تانكا تي القران اك سنة اشهد ان لا اله الا الله ان تكسن اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله موني بو بابا سيرين بي داي ومات طالبي بي تي خام خام يقوده بالعلم والعباده واي من نارغان كو تي جامو يالا موي داي اندك موميت تي جامو يالا تي جامو يالا جامونو بي ريك لا جامونو يعقوب اب سيرين نيمي ام اب طالب بو خامني بو واخه موني من خوما تي يالا دارا خوما تي يونانتي بي دارا دوما جولي دوما وور دوما ген اسكا تي ياكار سيرين بي او لو تي ياكار سيرين بي كات تي واخناكو با نييب ادينه بييب ديكو نييب nga de ko xande xonan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci munut man dal koor dara la ci xamut dara na munu and ak lol lepp kat ñing koy wax serigne bi diko deg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ne serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye dalen di womat ci ibada muni nak lol na len di yare daf len di yar ci baye lepp luy bidda lepp luy ada inna wajadna alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf len ci genn bagn set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jote ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jote ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek Serigne Touba ni serigne bu ma serigne du wamat ay talibem ci dama fekkon baye ak mam diko def ma diko def neena dalen di wamat ci xam xam wamat len ci ibada baye lolen lepp luy bida baye lolen lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekké nak talibé bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nanguuta jaar fu serigne bi jaar ñettal won na ko ci waxtaanu dimanche bi passé legi muntu amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar bu ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer señ bi dor koy yewi wala mu ceppelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye señ bi yewi wulen dañuy ceppelu waye señ bi yewi wulen de señ bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan señ diiw ma défar te yow bo xolé ñi señ diiw défar deug ben ñu di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ta gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ta gis kenn ku def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni señ diiw ma ma defar señ touba nak neena fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat ceppelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci señ bu mat señ jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbem jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci shaytané muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te señ bi wacce wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaru ta jaru way wa walam yurabbihi murabbin khat kamul muni nako woor ni koku xous na ci geejju alkande muni mi ngi melni wa jo xamni da xey rek ni ca mbax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am peru wor bëgg na rafet peru wurus bëgg na rafet señ touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geejju way do fi ma sa gennal ak peru wor da ngay mujj de ci geejgi rek waye perok or mom doko ginnale ci geejgi doko ginnale ci geejgi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni
1: ma nga jaar ci ñal wota ni xiyam waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel la ñu nawé ab sëriñ matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkoon matériel daawu ñu ko nawé ab sëriñ sëriñ liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab sëriñ waye matériel daawu ñu ci nawu sëriñ légui nak jamono matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adamay matériel rek lañuy xol nga xamni légui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom Seigne Touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ci pelu wala bok jaaru ci loxe serigne bu ma serigne bu nuppi xey beru ni lawu fi barab muni nako woor ni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci lako taxona jog mani lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada yowmal khiyam ngukoy xam ah wa legi bu boba lu muy jariñati ndax bay wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lu mu tuti tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haqq te manu lu len dara yowmal khiyam waye boba yit du len doy ndax dañu duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du len doy amna yanni ci talibe Seigne Touba yi cheikh Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhuma musnani wu ci Seigne Touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat Seigne Touba niko moone ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina kenn natabli ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manalu len fa dara mbolo momé ñoo jël haqq seen haqq ci mom te kat koku kenn gënu ko wona juk kenn gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manalu len ñoñe la seen ñoy jël seen haqq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh Seigne Touba yi gentu ko ñew netti ko Seigne Touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bu re ñun wa Sénégal mom ño ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw baye waliw la dom waliw domi domat wa aybas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ko lako wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit ñu feulef jëm ci mom amul manu te gu toll ni mënaluma leen dara jaamu di leen yalla waye dedet da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé Seigne Touba radhiyallahu anhu neena wajoju kon du genn li toll ni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam Cheikh Mohamed Bamba neena wal ya'laman kullu sakin wa balid inna allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الابد بالتوحيد والفقه ان التصوف مجد رضي الله تعالى عنه من موم سيغ توبا ما نغلن دي خمال من نك موم لاي بيرم جي مي لاي بير من كوي لاي بير كيب كو ام خيل اك امول خيل لا يمالي كل سكن وبليد لا واخ كو ام خيل اك امول خيل نينا من سيغ توبا ما نغلي لاي بير من ني نين خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pey ba neena ko meena doon bo jibe pey ba dañ lay bamax nga ni kep ci suuf ñu nek waxu ku bëgg dem ci pey ba numuy def mune fim wara jikka tambale moy tawhid al haqq badhu al abdi bi tawhid señ tuba neena bu fekke da nga bëgg dem ci pey bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wetal ko bagn ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kudul yalla do len nul nga don waye yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jall legui nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun dem joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko sa tawhid koj nga ko danay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ku nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tuddi ci lex bi mom waji nito diku jojé waliw bi dal di daw duggu ci kër gi mu dal di wañu ko mom dem ah bi yalla dogale mu ñew mu yok moromum walli bi muy siara ci ñi jamm sante ba yag mu ne ko gën ja gis sa boroma rabbi sitwa jall mu ne ko dedet legi lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata legi lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata gëjuma ko gis legi la ko gis tassé nañ ci buntu bam dormam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla ko jaar la ci loxol dox bi nak loxol ko nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi sitwa jall muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayin sudur khumatu mun nawir sudur seigne touba neena lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko massaana wax ni ko diw dey jaano ko ray muni tuuk bu waxati lolu way del wax diw jaano ko mat yalla ray ko jaan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabu tawhid señ tuba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bagn ko bolé ak dara muni gënaaw bu noppé ci lolu mom tawlib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebénal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yusakkaru salika dinul qayyima muni gënaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yebénal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numi julle numi jappe numi woré numi aja makka numi sango farata numi ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la kenn mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo meuna julli ba melni julli kata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo meuna wor ba melni cunkoruk fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dani wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin la mukhlisin digeluma len nudul ngien jamuma te selal ko al ikhlas al ikhlas borom xam xamé dañ wax ni mbollem xéti jëf yépp jëf ji ci gën moy ji tégué ci alal kitab wa sunna ngien bal mbolam xéti jëf yi jëf ji ci gën moy ji tégué ci al kitab wa sunna ji tégué ci al kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga sellal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf yépp jëf ji ci gën moy nga tek ci al kitab wa sunna ginnaw al kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga sellal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te sellutit amul njariñ wa taxone cheikh ahmadou kadir mbay abdullah taxou daan wax nan wa kun arisan ala al ikhlas fi amalin wa khsal mura'in khawfa nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemtu lay katan nga maytu ndiko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fimuy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nangu wuñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi ñako waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñepp kenn du ci dara ñom ñaar ñep seigne touba wayat nako ci masaliku di nan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jamaa baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni waras nako jubbanti yar ko bu fekkone yarabul islam amna muni waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci muni a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad muni waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale muni koku mo mata top kamis li seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ñu koku mata top kon nit yalla yi li taxone ñu ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sutu yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ku nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay juxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajek waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo nara taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienter dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienter nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka la tahdi ala siratin mustaqim ya muhammad sallallahu alaihi wasallam dama la fay def nga nek walil mursid dama la fay indi ngir nga nek walil mursid dama la yunni ngir nga nek walil mursid wa innaka la tahdi la siratin mustaqim lolu tax mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ben arabi yu masna ñew koy wak yalla yunni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mu ne ko dama bëgg nak tektal bi na gatt lool te am njariñ nga xani mo fi joggé du mako lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñun yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم عليه الصلاة والسلام حديث بنينا بن وايدا نيو نيو كي يالله يوني من دما بغا ديم سي يالله بغا وان ما يوني تكتال بي نك بوم غودو ناخ سام خيل منتا جاب لو باري نا دون تكتال بو غات تا جابندي صلى الله عليه وسلم نيكو اه لول كاي نيك امنا في خا من يالله دما يوني ماي ولي المرشد خمغا لول لوم دونا muna muné ko neel gëmna yalla té muy dëgg té nga jup neel gëmna yalla té nga té muy dëgg té nga jup neel gëmna yalla té muy dëgg té nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci déssati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara déssetu la yow koy am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alayhi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayk ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni malako sante tegel ci kaw yoonu ni malako sante mo ndem yonenti bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam bakagn ko meuna don doy rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta borom rabbistu jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni bay sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom kër bu momé kërëm di jaxassé kërëm lu ci way man yalla ci bopam nit mom adina bi danaka mën nga xani mo jaxassé adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni korac waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñi ba gis deug ga moy ko te bañati ko ba dafa bëgg doom adamay am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibiyam la won abdou wahab sahrani dafa massa laaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas ma ngi lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy temeri junni ak ñaar fukki junni ak ñenti junni ci ayn biyahu yi wal mursalun ñini mune mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko wax ndax lim bi yalla sak ci an biyahu yak mursalun yi ndax lim bu no tol non la sak ci waliw yi mune ko wax ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf mané ko ah lol de du mëna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barké waliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci mané ko lol du mëna am mune ko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy kèn doot leen mëna xamé danaka waliw yoy mune ko kèn doot leen mëna xamé ndax yaqut ak jamono mune ko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine mune pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñay jëfé bida wa kër gi ak xew ak jang yak ñepp li ñu def bi daala goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhir ila akhir yi yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mu yow kacat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo nu pe gaddu say bagage dem kon dañuy garder sen batine waye nak and ak nit ñi ci sen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci sen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون من سوره ال عمران سن برام ني يلوت جادوت رفتوت من يالا ما جيل سما سيكري سما باتين جوخكو سما جام مو ورا اورينت نيت ني تك لين سي الكتاب والسنه من واي ديفوكو خنا نيك فنان لين كونوا عبادا لي كاي لين نيك سما جام kay leen nek samay jam amna serigne so xamni loolu lañ wax nit ñi moy kay leen nek samay jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kono ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamu fi le rek da xawa nu rok sa way dong ba kuko gis defé ni sa way sun borom ni ne koko jottiu ma ak mom dara du sa way de sun borom ne na sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi ni len kay leen nek sama jam ñu ne ko kon lum leen di wax walakin kunu rabbaniina kay leen mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jamu yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay leen ñu nek ay jaami yalla di jaamu sun borom legi na xam ngeen ni setané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mu lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga setané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom waxon nako ci ben télévision defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di wedd di mbirum julli ci geejgi ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geejgi bi muy julli ci geejgi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gaangi ni wex tal muni mom deedu ko wax ndax la ko ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani da nan man ak luma meuna kouté da na wax deuguk yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacce geej gi xamul won ni bu wacce da na lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na nako def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham fana cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn abd adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna mo djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ne ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji mu ne ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem abdou wahab neena ma ni ko xol ba yag mëna sun borom li dey suma duxul ci geej gi nim doxé ci geej gi dey l'islam dana am gatcha abdou wahab neena bimay jog di dox ci geej gi xawmo won ndax damay lap xamone lumay doon waye bëgg ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek nit ca mbax ci geej gi néna may waxu ci geej gi li nga xam non la yahoud bi doon doxé ci geej gi né mu né ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu né ko lu dess mu né ko maak yow nañ and dem te ndand foy kenn duñu andil lek kenn duñu andil naan ñu am fa ñetti fan man ci sun diiné ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mu né ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan da fay fay ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahud bi daldi añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer jotté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayyidina jibril ni cipp daldi koy indil ndabal ñam mu daldi raxasu akum raxasu bu daldi raxasu bu noppé mu ñu yahud bi acca bismillah kaynu añ yahud bi ni ko ay ci fadal mu daldi añ ba nuppi yahud bi ni ñokkat ni ko nañ dem muna mu ne ko watna ni seen diine je gën sun diine ji muna mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nuppi daldi may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ño sante ñuy partager sun diine daf ño sante ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji tani ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day def duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu leen di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal leen moy nit dalgati leen nit togn leen nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu té le seen karama di fegna té le seen karama di fegna lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy woté wo dara ja seigne touba ko koy wotel dara ja jan dara ja nga koy wotel jum amul won jan dara ja nga koy wotel juko amul won seigne touba dara ja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja man na wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja man na wessu lolou kon jenen daraja juñ ko waxal amnako yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nuppini ay gayam kay lañu jaar ci yoni seigne touba waxnako ci khasidam nga cheikh ahmed bamba neena walashimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wala simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida seigne touba neena da ngay wutub serigne muni waw muni du man ma la waxon masalikul jinan la fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutub serigne set ko muni waw muni kay mo wax lu ab serigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena ma la waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jambar ko muni waw muni kay mo wax la nak ab serigne numuy mel muni ko numuy mel muni wallahi simo man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida neena fo fek serigne bu ma serigne muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko seigne touba neena serigne bu ma serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebeut yi rek lañ jibar de waye sangara do nga lay non sangara rek la sangara mom mën ta doon sangara ba yag mu doon mew sebeut yi lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mu la sant mom sariya bañ nako waye xam nga ni du serigne ma serigne waye wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa qaida seigne touba neena ginaaw mom bam nekké ci yono bu nuppi di jaamu yalla guddé ak beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibé yi nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay mourid sadiq ndax lutax al mourid sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiyé man na tuddi nelaw dilli wacc nako ko war wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiyé rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de serigne daru assane ndjay de mo la dakko na joxé adiyé waye serigne touba mënu ko ci jaamu yalla de nala woor ndey cheikh isa jen mo la dakono joxe adiyé de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de nala woor ni mam cherne ibrahim fatim bakke radiyallahu ta'ala anhu mo la dakono joxe adiyé de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de sama bamba neena nak serigne bu ma serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedate xol neena bisa ngi ñew munela siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekente ni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajje ak sedd tay ndaji xolam muni xefeyat batub yermaneen bi xol lako neena ci la say daraaje ji yekati ko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abo yusuf bustani radiyallahu anhu abo yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fexé muy dem ba naju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko koy garal bi mu ko ko garalé ba nuppi daldi koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya aboy ci daldi continue dem kërëm lolu ci yor yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñun kirek nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana aboy ci dil bistami moy sama borom malaaka yi bëkk ko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len aboy ci mu tew ba xam ndax man na bind weñ sax waxuma nit ñu daldi wo aboy ci yalla dindi kiray li dox digam ak abou yusuf daldi tew ci bammel bi abou yusuf tewé ci kanamu malaakai niko ki day dañ ko laaj koy sa borom mune yow yaay boromam abou yusuf daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waaji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nek sa borom man dama la bind dama la mom mune ko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor yor abou yusuf ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug mune ah wax na deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko adiyé sun borom niko awway yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ka tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi ma la gërem mu liggeel la ci ngërem lima la gërem ci loolay lay sukkandiku ba liggeel bim la liggeel ma duggal ko ci sa biir ngërmaane jojile yobbu ko aljana dañu acci malaaka yi fab leen yobbu aljana fablen yob aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula hiya al masaya wal hula bu fekente ni serigne bi dabo nga banexam te muy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amon na ko mak ku nek senegal ko xam ni xam ngeen ni daana woy bopam ni dañ ko xexal te dara waraluko mbolo mi ko topon ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara warul ko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal batu wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolou té lako lolou topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko té mom xamul luy l'islam dégul luy l'islam wayé dama ni wéxal batu wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na djural nit lu nek man nako djural tax ak adina té kat mu ari xoni biñu netti waaji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma daan rotal seigne touba khandem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faaw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxe moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nuppi leg muy def ak mo yalla gu fess ba nuppi di convaincre nit ki ni mo yalla gi may def awma ci bakar koko mom na la woor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nuppi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bima serigne ngok bu wa serigne bima serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay deglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tilang dedet bokku len koka man nako digal lu koy jariñ man na nopi waye yow niko xassni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal digal yalla yi dila tere tere yalla yi lolu obligatoire la ndax dudul lolu bu yowmal khiyamé da ngay japp téré batam laaj ko ko motax seigne touba ni bo xasse ñew nak ci seigne bob baneko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudia bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi niw buñu sang ci kanamu koy sang yow non nga wara mel ci kanamu seigne bobu warotu la tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi moone day lolou kuko bañ alquran waxnako alquran neena wama ataakum rasul fa khushu wama na'akum an fantahu wa taqullaha innal asad al iqab rasulta asr sun borom neena yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyul mursid la cepp ku ñew def ak mom mu baye ah lum la digal nang ko def lum la tere nang ko ba xana lol de leer na nañ lol leer na nañ de yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyul mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul faqsu lumni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lumni balen balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba amul morom wax nga deug de wax nga deug de waye am lu seyna ali waxon de seyna ali ngena won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil ne lele nga deug waye mu wax wax jo xamni wax du deug la mu na amul waye ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba amul morom diga wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba amul morom wax nga deug waye yang ci chay chay yow mi folk for carpe jambour bu nopi ni seigne touba amul morom wax nga deug waye yang ci chay chay seigne touba amul morom mom deug la waye yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sayr bi dani man day bis ni tay jilna sama haqi serign tek ko ci sama kaw ak ñaari wajur manam sama serign la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama aqi wayu dal jelna sama aqi serign tek ci sen kaw ñu a yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala ta'budu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune aha kay jang na alquran de xamna loluy waye bo gisee man la sama aqi serign bi la tek ci kaw sama aqi ñaari wajur liko waral modi sama serign bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serign bi li gëna am jariñ ci man moy ru nga xamne ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci ruge ba nopi naka nonu bammel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci ruge ba nopi door ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram mi du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak muni ro mom nga xamni moy yek metit moy yek banex moy yek taxé di muni sama serign mar serign bi sama ru gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale ma ak sama borom rabbistu jalla bama xam ku yalla xam lu yalla tak yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram yi nga xamni ni bala yeb mitit ru da delu ci mom sama yaram wo lañ dan yar pettuma laggiwuma suma xifeñ jox malek suma mare ñu jox ma naan naka noné timit su fekkentene febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fekk boba roo gi nga xamni mom moy wara dundal yaram woowule ñom amuñ ci soxla sama serigne bi nak jël roo gogule tarbiya ko tarxiya ko tasfiya ko marale ma ak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wa jur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak ma ramu len motax ma jël haqi sama serigne bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari waju
2: أقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف
1: موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گنے بواط بي ني اور بي گنے بواط بي مونا موني نون لا رو گنے يرام يرام موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boîte kessé bi kep ko la ko don jaay 1000 francs xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy roo momulé mune roo gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di roo gogou la sama serigne mar serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di koy da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañu tuddé daara yi modernisation lay bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañ reccu liñ ko don defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé su ko def ñi xalé wolé su ko def la nga gis ay wajur yo xamni ni ta lañu dal di tambalé bëgga participer ñene ñi naan man sama doom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayne fatma radiyallahu ta'ala huma jami'a cheikh ahmadou gayne fatma indi ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobuat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxé domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni neko jëlal yobbu bu féké man nga yar lo ma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax ñuna man nga ko kay lo ma ci do andil mané nak lolo taxone yalla yoon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa lasi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalal mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonent bi wax mustafa alayhi salatu wa salam muni bimuy ñew bimako yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummi moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankati kat muni liko taxono dikku dara lul budike wax len kimtani yalla yi yatlu alaihim ayatihi mu wax len kimtani yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yatlu alaihim ayatihi way sakihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé way sakihim dal fi bayyi rek way allimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ñun loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal gone te buñ leen yar gane yu bari yi genné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye kenn yëru leen nak kenn yëru leen du ñepp nak ba légui am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñepp fess nañ dal ak xam xam diplôme bu ñu am nañ ko waye lutax ñuy saga suñu mag ñi ak suñu mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téyé won sénégal ba tay ñu mëna jarri ñoo sénégal ñu di leen dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yu sakihim bobu muy tarbiya bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dama lank buut kuma lankale man ma lank yatlu alayhim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni nga yaralu sa njabot bu nopi ya nga ci Allah bu nopi nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi mi wax ni goné gi bala mako yel don dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jéxal téré souf bi ku ko jéxal ku né dama lay jox bol ni la ay té dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari and nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jéxal téré souf bi biñ fi ñewon dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di ankar rek ngor si ni ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakop ciep ba tax do ngay di yalwani loolu la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi la ci res ma jël ko mu wama telephone dama bëggoon gañi bana yalwani mané bana yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la du nangum mom way yalwani añ mu na wane ko gane dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alcorane watu na alcorane bu ñewé di gis jangum gone yi muni koka bayyi fi gone yi jang mi baxna de muni mukk mom dal da yeureum ay gonem day indi yob mom dal doom du yalwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yalwaat mu yeb ko doomi serignam waye amu ñu fa wër mo bëgg ma leena delo sel yi maniko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar dang koy yar dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñu diko barkélo waye da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ti bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy raisonné ni muy raisonné ni muy raisonné kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañ ñu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañ ñu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiya leen xamal leen Seigne Touba day radiyallahu ta'ala bu ma saandi joxe njabotam muy jangi te limay wax ni ma ngi ko jëlé ci ko xamni koka kam ko jëlé ci Seigne Touba la ko jëlé mu ni bu ma saandi joxe nit muy jangi day wax ni so démé na ci ñaar dajé xam xam akub yar mu ni bu fekké ni nak sét nga sét gis ni ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci bi yar def ci yar ab yar mos ko am kay xam nga ni ñeekato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam xam xam ci biirub yar la nek xam xam ci biirub yar la nek motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biirub yar lay nek fala budde mën ta ñak fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal touba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waran nañu yew waran nañu yew de way sa buñ xey gënd ni law ndax du touba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day touba bi day katch waxu deug muni way nampalé wène baxut day tax li day tax la

mom liko utel moy komum adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin ya di liggey goor ñi tay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggey ñi ni de len nampale ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yobale dom di wala num koy def ñi ni kon legi nañ créé bi bro ñu ral ni legi bu ko defé jigen ñi dem di liggey waye gis nga biñu démé ba liggey ay robot yo xamne man nañ ni liggey ci isin yi liggey ay matériel yu mëna liggey ci isin man fa wootu dom aluma yi ñu xey ni ñu nampale bi bro ndekete baxut wena ba ñoo ngi ni delu ci wat ci nampale wen naka jek mo baxone kat naka jek mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am rewam perdina amatuñ éducation bu baax yeratuñ len mu len neex mel xam nañ ni som as ñom seen alaakh yaquna seen alaakhira du baax bu nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi suñu alaakhira yaquna seen alaakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alaakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar lool lañu tubaab bi naral xam leen ko lank leen seen alaakhira dafa yaqku ñu bëgg ñun jullu ñu sun alaakhira yaqku ñu bëgg ño tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alaakhira yaqku ndax ñom woor na leen ni seen alaakhira yaqku na woor na leen ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñu won baxut tay ñu xiyaat ni ñu bax na ñu xiyaat ni ñu bax na kat nampale biberon wien wi la yalla bindal nga xane bu bané gi féré sax doto gis mew wien wowo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top top len ci té do dara lu sénégalais yi nga xamni ni ñom ñom Molière ñoo len yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo len yar tarbiyé len jangal len ñomit biñ ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba len yar Aladji Malick len yar ñam ñu fexé ba convaincre len ñu dal ci top rek andu ci rirmi waye ñom ño warna am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Aladji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba waccep téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Aladji Malick jang bu ñu diko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe sun borom xalaati bokku dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yal nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adama yi dindi l'islam ci xoli doom adama yi nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek ndax ni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digge mak def ab safat ah lol na xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel bi leen sant bax xamna seigne moudou ma ngi ñin balma ma ngi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi seigne touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la ma ngi len koy yalwaan ngir jëmmi cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wëral ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam ak kanam ba ca kanam ak kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhimis ji wessu barki dem da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhimis danaka xawmu luma fanano danaka xawmu luma

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسير عن العين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Tu sen bokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek, dina buñ sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon, ñaanal len sakku ci yeen ñaan. Xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandar gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala. Mandar gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gem yalla du dara lu bayyi yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Mo waxon ba aksi ci ni sun borom tabaarak wa ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى، سبرم ني احدلو وهو اقرب للتقوى. ما نولين سي ليپ لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري ليپ لو نين دي ديف نا نيكلو ايكيليبر مي نخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم nga ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا، ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibré sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibré ila akhirih. Sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibré ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax. Boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibré ci. Sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrabu litaqwa, da ngeen equilibre ndax equilibre da bok ci li nga xamni jegeena lol ragal yalla, moy mo geuna jege ragal yalla. Ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa, jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla. Jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok, rabbi sitwa jalla jalaluhu. Sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa, bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko, lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci datt bi, ñew nga ba ci datt bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam, ñu nan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Defena nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy min hajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi, waye dedet lolu ñu jumtela manam ki bindi téré bi moy
sayyidina imamul khasali imamul khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imamul khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tariikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin mais ñu wax ni dafa massa tok di japp ak jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satale gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talib bi bu féké ab talib la surga bi bu féké ab surga la jang na alquran ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais walafin anin nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin ni ko kasamtu khaysi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj do ko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ño xamni munu ñoom muñ mer lu tol ni dedew we lu tol ni dedew we wal kasimin al qais wan kat mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni momit du won mer mukk wal kasimin al qais muniko kasamtu khaysi wonna sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na gaay ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muniko goral na la yow doono top jam bis ñu ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité woor woor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité woor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem la mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lum liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de dama xawa gii ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wara ñew dem ca compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadil lasi u'timina amanatuhu falyataqillaha rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa terey borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok
ak ittinabu samanan khalila min taqwa jende deggu yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deggu yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati la yastamanan khalila sun borom neena ñi ma ragal deug deug deug deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma leen sant ñu def luma leen tere ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar moy la ma doon jinjii kérok bamay jéxal ci khasida yi Seigne Touba yi ñi nga xamni lég légui ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni lég légui bëgg li ci sa post taxna khasida yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li Seigne bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la net li bayit bi ki la wax bayit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poche jox ko mom xana genn khasida gi rek la xam nonu daare ni waw masalikul jinan mom do khasida man damay gis gaay sonu lol ci durus masalik nonu daare ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daare ni nekk khasida non la masalikul jinan nekk khasida ni nuru daray ni nekk khasida non la tasawudu sikhar nekk khasida ni nga xamne non la mawaibu nafiu nekk khasida non la tasawudu suba nekk khasida non la jawaru nafis nekk khasida wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma ton xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg ñu ni la mawaibu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxo ak mom bañ nan fulan mawaibu diw mawaibu waye diw tasawudu sikhar ndax lan da taxo ak tasawudu sikhar diko nafar gudde ak beccëk mo ne ci khasida yi la bokk de Seigne Touba ko bindi nim binde mawaibu nafihu de mini diw nuru daare ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne ku ko durus dal amus koppar wa ku ko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye Seigne Touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da def ko sa banex rek ndigal li def ko sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma waye bu nafihu mom mo bind des batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisee guma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg Seigne Touba bëgg khasside yi la dedet ragal seen ni non dañu deg ni sindidi ku kay jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xujé sindidi may mor xujé sindidi wa lula téwon na tuddé mor xujé mawaibu nak ki mor xujé masalikul jinan nak wala mor xujé tasawudu sikhar way mor xujé sindidi nga dégg ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga dégg kon yow yalla taxatul cheikhun bambane na fa kullu man badara waqta ash-shikhri ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gor lu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena bo magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta shikhari ila al-huda mina muni astara waqta al-kibar
ku fexé ba sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko déxal ci lan nawetan football théâtre comédie balo mariage damier seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alali jambour man nga yakale alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yakale alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jam bu ngeen magate noppulu ngeen magate noppulu man de geejju mourotani gi deggu mu mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mourotani ya deggu mako de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaliss alal alal waye yoonu madina tu mëna wara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de leen taxajuk moy leen taxal won yoonu mourtani wa nga fess del ña ngay jigi dex ga ros bec lu leen taxajuk xam xam a dedet señ tuba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al huda mana mun astara waqta al kibar sang ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo mana mun bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sa ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adhanni wa tajassus wal qiba ittinabu من الذن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت سي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو فو غيس كوي موش ديكو يدو مو خام سا تليفون بوروم كير غاي يدو ولا مو خام سا بوروم كير موي يدو تليفون سخنام waye da bok ci mandargam ragal yalla bayyi yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jëw bayi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jew waw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkontani li wala fi di wax demu amna demu bu fekkoni amna ñeukteef jukkatu guddi bu fekkoni amna moy ab jew kat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekkeni demu amna moy ab jew kat rek modib demu neena bu fekkeni demu amna ab jew kat moy dem waye li ñu xana diw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkon ni jekkatu guddii amna moy ab jew kat sun borom neena ya ayu lisina amunu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun ولا تجسسوا ولا يقضب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم حقي ميتا فكرهتموه وتقوا الله
inna allaha tawwabur rahim ma nga sourate hujurat sun borom neena bu fekke ni gem ngeen yalla ta ragal seen borom itani bo kasiran minna san moy ci lu ko len ndort lu upp ndort lu upp sa borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni dagat ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yakoy bokk ak yalla ñuko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla ñuko bind rek yalla dana ko mas ni nusu mom fo xani du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni dagat ci wañ wi nga ni dagat ci telephone bi dañi tegg telephone am ni dagat ci wañ wi yeen ngay dagat ci telephone am da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko téré won itani bo kasiran min dhan kon bokk na ci man dargam ragal yalla moytu ni ko ndort moytu ni ko ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi mo yaq adina ndort dañ koy ñawle waye di suko ñawle ndort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til marajax and ak tey bëss ba tege ci woba da nga ñaw ndort waye ñaawo ndort gëstu wo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ko ñaw and ak réflexion bëss ba tege ci su boba da nga ñaw ndort waye ñaw ndort del tel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ mune wala tajassu bu len di yeduwante bu len di yeduwante igal yaakar ni yedu mom moy ñaar ñu nek ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telephone am nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephone am wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal telephone am muni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn telephone am mom la concerné momum telephone am bu la joxul ndigal ci sax ni la sama telephone bu soné na nga jël bo fi nekul dilal sax waro ko jël sax waro ko jël wi privé am la sa telephone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa telephone di soné sa ñuko jël xana lu nga jox ko ndigal lu nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mu telephone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax telephone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dédey bété dé bis nga ni xey rek ni xeret sa telephone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndox ci wal yas billah lool dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolou muni moy tindiku len jew moy tindiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ni d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceau dugal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñu jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi réseaux sociaux yi ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wax tal ak bi jaaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du buñ bokkon tok du xepi xol ko du xippi xol ko bu ñakar la won du xippi xol ko tax nga deg wala xox nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewa dak mané jewa bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewa bon ni jewa dak
yow kay neexut lo xam da lay yëmb safara kay neexut kay neexut alquran neena jëw non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga te rendi ni ñi def ab gatt dagaté duggal ci félicitaire bi sax heure ngay génné di lak di lek mu ni non la jëw mel non la jëw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jëw ba nga moy sindi ko ko ndax da am lo xamni sharia maye nako du taagnu jëw moy tuddu nit fum nekkul rek dedet dedet man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jëwoko kon lan moy jëw lolou lañ wara xam lan moy jëw man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jëwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jëw na la jëw bu rafet manam wax na sa gannaaw lu rafet lolou du jëw lolou du jëw lolou du jëw ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alaihi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jëw muni jëw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko degge dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna amani jëwo ngok te pour ça li ngay wax mi ngi ci mom yaronte neena jëwo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bim koy wax nekku fi bu fi nekkon boko waxe dana ci joté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jiwo ngok mi ni quoi bu fekke ni nak waji mom limi wax nekkul ci mom nak mune lol kay du jiw aw nar la aw jongolong la mune lol mom tudul jiw lol mom aw fenwu katchu maga maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom mun lolu mom aw katch la aw nar la wu reey reey baat bi mu jeufandiko sax mo geuna graw katch baat bi yonent jeufandiko mo geuna graw katch muni lolu moy jew lolu ma di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ku dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaaw yonent ñene jëw ngox ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yamane madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fekk boba dafa def aw jomalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ni yonent sallallahu alaihi wasallam def na aw ñombe de won ñombe nga def mu ni jaddu yoon sekk ak jigeen julul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci keur yonent ni hi yow ni waaw wol gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañ yonent wol gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñu ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñu ray ma mu ñew ñu lappi do ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalaw ne ci mom rek yonent di waxu rek baag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu te lek waxuma bam medd na yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu meddi ay yow yonent lolal la muni seen tuñ yaangi ni fess del ak deret bay tok mar xuje mi ngeen doon jew yeneen ko doon lek ñom ñepp ñu buusu subhanallah ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah muni gis ngeen waji bakkar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédélé ko wa madis munawara mo doy len yowmal xiyam ñun ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek ah jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla
cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bok ci mandargam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina képp ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngop motax mini al hasaratu al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok wa ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wérantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye alakhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du ma sa jeex abadiya la luy jeex nak ken waru ko jënde luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jënde luy jeex luy jeex waré su ko jënde luddul jeex wala bok luddul jeex waré su ko jënde luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way upp law bu len jël adina jënde ko seen alakhirah muy nak alakhirah gën te mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikh mohamed bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bi du jaaf sa yendam seigne touba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa alakhirah diko jënde sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy nak jënde sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko dëndëm da nga jël or jënde ko përeum té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat li qadd wa taqullaha inna la khabirun bima tahmalun wa la takunu ka lisina naswa la fa ansa'u anfusuhum ulaihim al fasiqun la yastabi ashabu an nar wa ashabu al janna ashabu al janna hum al faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant lo la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bi ngeen xol bu baax ñu ni ci lan mune li ngay programmer sa alakhirah mune xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat li qaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay verser banque tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tirer wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer banque lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba paré yobul ci kasso bi té do retiré dé ba dañ ñu xamni seen alakhirah ay phobie lañ fa déposé yalla xamnako bari na ñu xamni seen alakhirah phobie lañ fa déposé kasso rek ci top té ba nopi nak do récolter dé wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay phobie lañ fa déposé yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourid ak yo lol le mbadantan xam nga ni ay phobie nga verser ci banque bi ay phobie nga verser ci banque bi ay phobie nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque alakhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokoy déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la
donc nga doon wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom je faato donc yé dañ leena faté añ waxuma batara dé niñ leena faté añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batara portable yi di filmé donc yé wacce kaymil alquran ba dañ leena faté ñom añ sax dañ leen ko faté di waxuma batara nak añ dañ leena faté añ ati kati kaymil dañ leena faté agn amna ko xane mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wajja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxani yobbu sawara direct lool lay jang di wajja rabbuka wal malaku safan safan gaay yi di batare gaay yi di batare te kat bi mi jang wajja rabbuka wal malaku safan safan borom tankuy woyef ya ngay duri poj borom tankuy woyef ya len yalla yiram ngay duri poj fek li waji wax lu garaw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaana ma rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaana ma rek aliyas billah aliyas billah sun borom na ragal len sin borom da ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñooñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansahum anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax mu ne fa ansahum anfusuhum sun borom ni ulaiika yoyu gay mina mu ne al fasikhun bu yutu say say jappal mu ne mang lay denk yow mi yore programme aljana manamuni bul and ak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara munta yama ko yore programme aljana kon bulen and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamnako amna ko xamni xarito nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nankatu sangara xarito moy katu yalla bi xarito yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xarito amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamukatu yalla la ñu mag mako sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna mu nit du jaxaso ko xamni programme safara la yore laysti ashab muni laysti ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñooñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy réussir seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bok na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolu du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi muy jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfum rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolu taxam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nopp gëlemali bëtt ndax wax ju reey reey la ju doy waar ñu mata bayyi xel yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa tok
ak sahaba yi ba yag mu ni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alaihi wasallam hatta ak sahaba yi ba yag mu ni ma ngi ni jakarlo ak jamono ji ñew mu ni jamono jojje buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom muni yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte lin mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatte lin juroom la yonent bi wax sallallahu alaihi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yonent sallallahu alaihi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono gi ñew jo xamni sama xet wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu len al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelo len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëfi ku bëgg adina la waye du jëfi ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngo yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab muni doom adamay jamono ngi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alayhi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé biñ ko amé bu ñu foko dépasser lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko neena amul ben jéego boy jéego lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu fatte ni yalla dina leen régler ëlëk dañ koy fatte dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullahi waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psé ba ray ko nañ koy yoll nga ray ba ray ko lol la jang ba mokal ko legi nak ñew jël miccam def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ki lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won di ma ray lom di ma fay may ray way waja fek waja da la fayut rek da la fayut motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek muy sa métier yow ya bon métier na uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition de misère yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen bay dafi bayi ko dem al-akhirah awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ci kër gi bum ko fekke nañ ko suuli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni biñ ay maman de buñ mënon defal seen bop na ma torox ye kay wala ma nara dem sawara ya lañ sayyid allah man nara dem safara kay waye man maman maman kenn kep la ni allah rabbi sitwa jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar
koku rek moy maman way ñi dess kay xana mamana katch la di jox bok wallahi xana mamana katch kon lay doon waye nak nga yeg ak wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj yalla jey la nga khatim kon mu de nga jël alal ja mu ne wayen sawnal izab da nga fatani eulek yalla dana la regle ci sa baye ba jikono mom alal ji lay tambale sa baye wax fim ko jele ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak legi bi fi sa baye joge nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom keur joge no def ba al def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg al bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp baye doomam yalla ni baxna wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol di ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci doom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla doom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu xana diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamm yi mi ngi koy jëf indirect ci cëri mi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom adama yi yegg nañ ci legi nitaleen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow ya rasulullah aksi nañ ci de wala yow ki yalla yoni won aksi nañ ci li nga don wax ñoo ngi ni di ci tek suñu beut ñoo ngi ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet da nañ ci massa ag sama xeri da ñu dem ba r plus 4 mo leen digënal seen bammel yi yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur r plus 4 mo leen gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génné ci sa ciobare ba ñu génné la ci suludu sa ciobare rek r plus 4 bo mëna dugg bis dana ñew ñu génné le nga génné ci sa ciobare ba ñu génné le ci luddul sa ciobare wa r plus 4 ba lañ wax bammel al khubur mom bo fa xé dugg jeexna xana sax yi de man lañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci alakhira yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci alakhira r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi pentir yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey pentir ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions
waxuma ca daari alquran ja ngani daara ji luñu dundé par wèr ñu ni nangam ngani am pentere nako sama air plus 4 ba ca alakhirah pentere nako sama air plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama air plus 4 ba ca alakhirah ndaw lu new ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin nga dem banque retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax bo démé ngeen di bataré rek sun borom na yuhibbuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yonnata sallallahu alayhi wasallam moko wax muni sama xéet bi dinañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibbuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey bokone yalla bal mu ni bal na la lu togn reey reey bokone yalla bal ma dotuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna al-mahsiya way en sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح أو كما قال عليه الصلاة والسلام والموت الفجح والموت الفجح نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faja deewu mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ni diw man

nañtu wax bi tur wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamne xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yow mal xiyam yalla mi la ko tek da la koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na yar bi rafet na tur wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu bay gi lay tax dom jo am tuddé ko bay gi lay pourquoi ndax mo yorel sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbot ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu no tur wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima fikke jamono ba xamé sama ndey jor ak sama chamoy ma yegg ni kiñ ma tuddé moy yantu yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdullilah rabbil alamin bañ ma tuddé yantu yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yantu yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé wako muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé seigne touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ci ahmed bamba sall cheikh ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui tur wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmed bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur wi gëna mag gëna reuy ci tur yi motax yenen ta sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laaj ëlëk respecté wuloko ayca ci vaawa ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fim na am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakale la jël seeni wajur ba mujj nak seen lejji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa rewma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur satch alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga la tambalé dé da mag ba aksi ci mbedd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wolulul gudi mom yodu nelaw dula baye nga nelaw wolulul rek wolulul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay cioprane xam ngeen ko sobo ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci ciopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara loleen waxul xamuñu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu lañ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel am ñoo xani melaw geleem duñ faté duñ mer bayyi duñu faté dara lo leen def
mi ngi ñu cornet denc te duñ japp mer bayyi mukk geleem ngi ni tay boko toñon toñal geleem togal 10 ans ngeen doga gisee wat bu lay gis di fayu 10 ans la wax bu lay gis di fayu xamé na la mom geleem dana fexé ba jégalé bu la doore wix rek xamal ni toñ nga ko toñon lay fayé mom geleem mom geleem am ci doom adamay ño xamni melaw mous seen jariñal bop rek duñ jariñ ci en dara te buñ la mané jariño jariño la melaw mous amna ci doom adamay melaw mous munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mous fimné ni mun la jariñ dara te dalay lor ndax mous moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbeduma japp jaan ju diewul ñew tegal la ko ci sa kawm lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié té amalu la ndariñ kat ben ndariñ amalu lako mom mous xana lum jekku mu dem nit ñi no amna ño xamni non lañ mel amna ci nit ño xamni duñ jariñ kenn dara té kuñ mëna jariño jariño la té fuñ tollu dila lor nak légui jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu ben par ben jikko yoyu amna ño xamni xéti jikko yoyu yépp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonnabi sallallahu alayhi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nam koy soñi ci julli waye bu yagg mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar wosulub yar legi tuba bi nan goné ken duko door té yonent bi yalla yonni ñun ni bu fekenteni agna fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna muni bu ca agge té nangutu julli muni wosulub yar duma ko la wax fofu la sharia tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudde ay xuma ay bajje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeureum gone gi ci yar bi yeey nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police yi ba gendarmerie yi niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def mu dumako lolou yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal lal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di lal xalel bu fekke lal gi warna mais kuko ci def tay noy def ñak sa dom dañuy ñew récupérer ko yob legi lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox ci sa dom diko ko fay par wer nga diko faje say soxla te dañ la ko don jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation wu dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxu dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox ba mu wad du ko mëna sax tié waxuma pistolet waye paaka sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé
fofu lañ toll fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jeurut ak ñom fi ñu sanctionner la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digënt njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne dara nga koy sandi pare nga ci at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100000 wala yenn 10000 francs wala yenn 15000 francs at mu ne ben yon wala ñetti wër yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne dara nga koy sanni rek pare ci budé serigne dara bu ragal yalla coono yépp mo koy toggo da na ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25000 francs waye gis nga dom de ne ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu ken xamul sax te du deg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu ne xalisam dana ñew kene ci daara fay jangale fi sabilillah bolé ko yara wéru déwu ne du la deg waxuma wér waye juroom wér man nako tok du xam ci lo ne lolu daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga leen di yamalé ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam waye senegalais la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayé lak lépp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko naan bal ma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa ko ki lu wa yub rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fofu alquran neena ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara ay yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla ñu na mu ni préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamni sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamni njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu leen yépp moytu leen yépp khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax seen njabot dama arba kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliyya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable on ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable on ana noko don doxale xolal mas'uliyya bi yalla doon wax yonnentou sallallahu alayhi wasallam mustafa alayhi salam yonnentou yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam
kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu suñu digënté ak suñu borom bis bu ne suñu borom da lañu rappelé suñu responsabilité ci suñu njabot ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappelé responsabilité bi dox digëm ak njabotam muniko ya muhammad ali sallatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa ali salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller nga len digel bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu ne bu waxtu julli joté nga def ko rek moy mu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digelal sa njabot julli rek dedet moy digelal sa njabot julli digelal sa njabot koor digelal sa njabot añ makka digelal sa njabot ñu genn asaka buñ amé lu ko mat digelal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun ala albirri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digelal sa njabot ñu tek seen tank ala kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diise taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak ciono bu reey ci nek yar njabot muna mun ciono bu reey ci ne yar sa njabot muna ciono bu reey ci ne ku nangu wuta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ ciono bi ci ne baye bo muñ ciono bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la yeureum na la leleng ndaysan nga gis ku ñew ni la waw xale yi ciono bi ñu lay tek mëno leena dello ci ni waju man epp na def bo leen ko dello day gëna yaqku rek epp na def wastabir alayha rek nañ ko def rek moy muñal la yonent waxon sallallahu alaihi wasallam sun borom lol la ko wax wastabir alayha muñal ciono bi nek ci yare muñal ciono bi nek ci education leleng nga defal ku nit sax lele nga defal ku nit sax mu trahir la mu wor la mun way bum la tax décorasé dé bum la tax décorasé dé sonnal nit ci njabotam bu nit mu wagnou ko trahir la mun bum la tax décorasé dé mom du fay dé yalla ay fay mom du fay dé yalla ay fay wastabir alayha muñal lol rek muñal ciono bi rek wastabir alayha gul décorasé xolal yow 4h de maté 4h de maté yaq sali nelaw yeb nek bu ni nga dugg fa yété ñe manalul seen bop dara yaay yëkëti yaay yëlëp ngay waxtu sedd ya nan solal jagat bi ya nan demal sel mu jifé jappal ni defal ni xepil sa bëdi xol até bombal sey bëtt ila akhiri ila akhirih ciono bo bëpp yaang koy togo wajur ya ngay tudd di nelaw ba ngol li seeni tank ñom wastabir alayha ciono bob bob yep yang koy daj lu yengutu nga jog lu yengutu rek nga jog lutax masuliyya bi nga yoré ci yor njabotu jambur te lu yengutu nga jog bala nga tudd ñom ñep dañu tudd ba nopi kenn ku ne nga dem xol nam tudde bo julle ba selmal ni wal bi jakarlo ak ñom xol ba xam ñep ñew nañ wala ñep ñewuñu wastabir alayha ciono bobu muñ ko lolo ci gëna tuti kat légui sa programme yépp arrêté nañ ko ñom mënatu dem fenn mënatu la dem fenn nit dalay wo sax kay tuddul ma sama dom dang ko naan midi la mëna ñew midi bu xalé yi wacce xolal lool sa soxlay bop yépp bayyi nga ko mënatu dem fenn légui bañu fatlikou Cheikh Murtada ab mbacke mbacke la fi la ñewon ci daara ji dafa lejjon yalla may nako xel nak dafa lejjon benn bis ma piné ko nak fekk may wadi genn xuma lu mu def rek
ma piné ko nak ni ko acca togal fi ci buntu bi légui man saw yon yakku na mënutu ma dem goné yi diko romb diko ñaawal nan ko wa piné nañ la muni moyen yeena dof man kay mako piné wallahi wax na deug moma piné wallahi wax na deug yalla xamna ko man ci sal bi diko deg mu koy waxante goné yi goné nan ko piné nañ la mo am mo man kay mako piné xamna mom lay xaar buy dem may dem waxna deug moma piné yalla xamna ko wa moma piné waxna deug way lol muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha nonu nga xamni doom adama yalla dafa sak ci lu nek def ci mom exemple na mo seug non la ko yalla xamalé ndax adina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabu simal ñun wa droite ak ñun wa gauche rek fi ne yalla ni amul kenn ko xamni bind na ko lu ñu xamal na ko droite xamal ko gauche sin nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite القران وكوا اصحاب اليمين واصحاب الشمال هنا موني بارتي بي جيم ادنا اك بارتي بي جيم سفر نياري بارتي ادنا بييب نياري بارتي دونغلا امول نياتيل نين نك نيوول سونو ريو نياتي تيميري بارتي جوروم نيار فوك اك جن والاك ديمي نغي في فك ماني ني يال نان يالا موسل سي ديموكرات بو فكي لي موي ديموكرات ادنا لاخ دي ادنا غنا يات سنغال تي ادنا نياري بارتي دونغلا ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xamni ñom muhammaday seen responsable moy seen président de parti nga xamni ñom aljina lañ jëm direct moy ashabul yamin ashabul simal moy parti bi nga xamni iblis moy seen directeur moy seen responsable moy seen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adam mo bindu bu ne muna muni wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur fa alhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara mun tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma la ko téré ma ngi lay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhu sayatin ñaari minita yoy rek am muna amone nonu ñaari minitan yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdayn parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitan yag ni ñoy deg ñu nan xam ngeen man duma politiciens waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag na ñoy deg liñuy tuddé manam minitasmi manam niñ ko waxé sax niñ ko waxé sax way discipline bi nga xamni minitan bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jàngalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti sheytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say minitan ku ci ne amna foy orienter say minitan wa deynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay minitan ci ñu am bonne education éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga geum sa leaderu parti
ba lum lox nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonntu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom mo nu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonntu yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minitaaw iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu mag ni leen dem nek minitaaw iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow minitaaw yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek minitaaw iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer sou tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexé ba muy dem ci sésu parti bi di féké congrès yi di féké conférence de presse yi di féké yonntu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nek leader suñu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa dajé ñu bax ñëpp na ben way kat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharr fa hunaka sharrun muni kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitaaw fa ngay minité wu kuna muni jikko ñoña ngay amé minita bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala way kat bi wax minita bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé féké minitas mo deug la muni kenn ko nek nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun watax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milier yi nga xamni milier yu bax la di fréquenté gañu bax ni lolou la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalatatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gañu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ni muni lolu wajib la wajib la obligatoire mala dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté ga ñu bax ni muni lolu obligatoire mala dafa war wajib la muni bu fekké ni fréquentation mën ta am wa yaqtadi bihim farida kon na len di roy bok muy ndax roy len farata la roy len muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing leen di yar ci ñuy roy yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing leen yar ci ñuy roy ci ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seeni référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante djob du sen référence ay molière victor hugo machiavel etc etc ñoy ñoy référenceu xalé li wa parce que téré ñoñu lañuy lire téré ñoñu lañuy lire ñoy ñoy référenceu xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek
amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu wayé ci ngay référé wu dara ay salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu na nga référé wu ci salih boy référé wu na nga référé wu ci as-salih mu kha ci na Ousman moko wax dé radiyallahu mu khalatatu salihina wajiba légi bo dé référé wu ci ay Seyd Touba ak Seyd Alhadji Malik ñu nan la da nga tardé Cheikh Ahmed Bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt néna isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yontu Yalla Muhammad ci kawsu na mu ni jaarofa Muhammad jaaron rek parce que Yalla du wor mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñepp iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokanam rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gessu seen la jaawale lak mom boko doonu tit kula xol jaawale lak mom muni jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawla xey jaar mu na am da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngo fu bar fu cheikh ibrahim niass al kawla xey nekul rek bo fasene barham djob defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu sayyid alhadji malik nekul bo sene cheikh ibou sakho rek xamni mo nga ne fu alhadji malik nekul rek bo xolé bo fasene ibou sakho rek da nga nan alhadji malik gi fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolu fo gesu sino seigne touba nga xol seen fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayula ko lulu roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jéme imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopaxndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jéma jaay affaire diko jéma dedet isa ajabat ka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yéme jaaral fima jaar rek ci abdou khodous daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seene rek defeni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu daru mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim al kawlakhi ba dajé barham djob nga jang tarikhu seydi alhadji malik ba dajé cheikh ibou sakho mas na ko ben way maneko kep kuni won buma gissone cheikh ibrahim niass al kawlakhi defal ko nangam nga giss barham djop te defo ko la nga wax du deug bo gissone cheikh ibrahim niass do ko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que daño fekk pench mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al kawlakhi barham djop al kawlakhi cheikh ibou sakho Serigne Sambay rahimahullah ridwanullah ta'ala alayhim jami'a ñepp leen amal njukel fi ci Senegal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon
limay faral di wax li kulli makan maqal leg legi xalé yi ni ma dañu bëgg nga defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf lolu kako war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du lolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi leen bëgg filew li way kat ba dako waxon way kat ba dañu dañe muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lalli lo fi lal dina ko lalli waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teweri gone yi ak di philosophe lu pour na xalé yi lu ngeen fi lal ma lalli ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lalli inshallah taala motax bima def bayan ci jumaaji am mbokk mun ma dañu bëggoon nga yam ci diine ji rek manam dal ni lañuy julé ni lañuy woré ñap ni la maniko lolu kon ma balleen fi jumaaji sa dem lolu téméré juni ata ñi diko wax té goné yi defuruñ manam maniko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qulu ala qadri qulu ni ngi waxe sax ala qadri niko yonti bi sallallahu alaihi wasallam khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alaihi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax fa ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defar maniko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wone ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng mu jëkkoon daanaka mën naa wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci wàllu ñi bëgg a nax gone yi rek bi amee ay nit yi jóg dugg ci internet bi bëgg a firéw li gone yi wala ni sëriñ si ngeen di topp waruñu leen a topp ñi ngi fii di def lii di def laa wax ju bon ju ne ñu teg ko ci seen kaw ci laa wan ñu ko waat nag ma ne xaaral ma defandal sëriñ soosu te teg ko ci xam-xam teg ko ci alxuraan ak sunna ba pare soo ko delluwaat ci la ma nekkoon lolu ñun ñepp ko jang ci alquran waxuma serigne si way yonentey sax alayhi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ña nga taw yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñoom seen seut yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xala yonentey la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waj'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci serigne si sun serigne su jëk si taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fa ay seut yo xamné ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamné ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna jup gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulay ke ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolou alquran mo nako sante
yonentou bi sallallahu alayhi wasallam sant nuko seigne touba xnako mu darante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du juri ma joxe misal cheikh abdullah mbake radiyallahu anhu nit ku sincere ka dafa am bis jamono abdou diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni abdou diouf dama beggone pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état té comme lég lég du ñak ma ak mom ñu wara wét waxtaan waxtaan biiru nek té kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi pelekeleur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daar rek moko mëna may nit mu neexon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul ko ko té cheikh abdoulaye mënta ñak baña jaxaso pelekeleur ñeërem parce que njabot gi muy japp mom pelekeleur yépp di leen mandat def ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay nañ bayyi naxay ba legi serigne sou djoub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci massa ñew serigne bu ma serigne ñu mi mel biñ koy wax te ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon aga guñca amna sax ñukoy jema def da waxone in lam tulahi muslihan faltaktafi bima bihi nas khiyar salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajewo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci tamandu mani amna ño xamni dañuy jël khasida def ko muy sen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlon muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat digli wul terewul di muhadimat nu meuna nek sa serigne muhadimat mom diglewul terewul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serigne ab serigne day dund di la wax dama ne nga ne ha muni defal bal lol modi serigne ab serigne day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djeblo ci serigne te serigne bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tere yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serigne day digle aka tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serigne day digle ka tere legena buñ deme ba bu la serigne bi digale nga ni intérêt personnel am la mom la concerner lol tamit batay nagn ko set kon ñaar ñepp febar serigne ci febar nagn dongay febar nagn motax serigne bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañu bari serigne bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñepp febar waye batay amna ñu wir pelak nak bo demé hôpital yi ñinga fess jall ak malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni nga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñi ngi ni ciocc tege ci yoon ñi ngi ni ciocci tege ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di leen def ay sëriñ dedet agguñ fofu agguñ fofu bo xolé xuqal bu kaaw bi ñu naan matna sëriñ xuqal bu kaaw bo gisé ñu naan matna sëriñ xuqal bu kaaw lu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waaw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do djeblu ci oqal bu kaw xam nga noy def moy djefeli ci oqal bu kaw dang koy jang djefeku lol lañ la sant waye sax oqal bu kaw don sa serigne dang koy jang djefeku da oqal bu kaw da la wax fi sahaba yi jaaron ba don ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi wali yi jaaron jang ko te djefeku wa legi yow mo xamni mëno firi abaja da awasa ataya kala man sa fa da khara sa sa sa mëno ko firi nga ni da ngay jël ak qasida mu nekk sa serigne te xamolum la digal xamolum la téré benen tiaxani
dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mudila digal ngay def mudila tere ngay ba loluy deug sayr banena won anil mar'i la tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi neena bo gisee seigne modou mbey cham jirul ngay laaj ana seigne modou mbey cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam munaw muni xolal ka muy andal rek sétal ñi muy fréquenter rek jaxassol ak ñom tuti neena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy modou mbey cham neena jirul ngay jema gëstu ji kan moy seigne modou mbey cham munaw muni xolal ay andandom ay fréquentation rek ngay xol bo len xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan waaw da nga xam ki moy kan seigne modou waxtaanu ben passe bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg dongay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé waat su ko defé kon xamna dama yemalé fi waxtaanu rek te dem jox leen seen bindu inshallah ta'ala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamale fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jangale ko tuti ci majalis ba inshallah ta'ala di leen ñaanal di sakk ci yeen ñaan di am mbekté lool mbekté mu reer reer yi dimb amna ko yalla xam nako dimb ak katri moy ku ñi wax yag na ko tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amérique tam nek amérique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joge fek magal gu mag di djubsi ma joge keur serigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibbi ci daara ji sama téléphone sonné muni mangi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndari te deg na da nga yor daara dama dama bëgg di participer ci daara ji wax ma fu makoy def ma wax ko bobak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mako rakam jigen ñoo ju borom kërëm sax mësna ñew fi ci daara ji fukki at gisumako te du tardé fukki at yu ne ki at wër wu de wu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci daara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñewé sax la nama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna seigne modou mbey cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu bëgg lool ba bëgg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mo won dara ndax man li ma fekk sax yaakaar mo ni sax ñu mi toll na fofu mu ne ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala mu gog yalla xamna ko dembu dama bëgg lool mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembe amna goor gu sant lo goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domine bi doon set ci keur rakam ñum jënd fi xom dal ni wa man di mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bu le ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ku sant luum ku lay set may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal yalla xamna joy ni ma fukki atangi ni ma la di la diglu guddek beccak dal di genn radio be yep won ma seigne mom radio be yep la genn won ma ni ma xol radio bi sa buma wacce sama bere bu liggey kay mom lay diglu ba karaw may nelaw jef joju yalla nako yalla def ci tere modou mbey cham jef joju yalla nako sun borom def ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci tere seigne modou mbey cham yalla xamna ko ñan nako sun borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nek yol bu reew yowmal khiyamat akbar ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay lin lu bax ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf seigne modou mbey cham fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako
waaw ndax nit ñi rek ak téléphone yeek dikki gi nangam nangam waaw su ko defee rek mëno am gan di joy waaye samay bëdd day taa fu ma toll yàlla xam na ko yàlla ko yàlla def sa tiiree jëf yàlla ko yàlla def sa tiiree jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yàlla tax buñ ci paree pare nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ciy def ak luñ ciy ba xamuñu yow mi am xalaatu intisar ko intisar ci arab xuma nuñ ko mën waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf way yalla nako yalla def sa tire jëf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka dañ melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñ toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullahu khair jazayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jeuf jazakumullahu ak mbolam ñu nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëpp ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh jonne mom ma lim legi ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolep bëgg lu bax rek wa yalla ne leen ko yalla nangul def ko ci seen téré jëf yalla ne leen ko yalla nangul te def ko ci seen téré jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo xamni man dal señ bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom señ ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayyi wuko ila akhiri ila akhiri yeen ñepp dal ñu ngi leen di wax jere jëf ñu ngi leen di wax jere jëf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mun way señ bi fone maneko mang ci toli demay liggey mune mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laaj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé ko coupé ganar bi lama soga war nak wax ma lim ma don doye ila akhiri li la mag ñi xamam kay li ñu dem da ngay jitu ba nopi ne kay li ñu dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye makoy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do bayima def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangala fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangala fi indi mu daldi re dem te waxna deug li ma don def man nako def woni ko demal ci sa liwo je yow ligeyal ma indi wul jangale fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba meunatuma ko dole ji new waw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir do ma damay jari ñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawmi nak wa salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

moy ko nango top sharia mota alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam di tere bo xamni tere bu yalla bark yalla fum nek ta yalla tax yalla barkel fofa mom tere bi da barkel fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barkel bir boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortuna yi dal defena yi dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barké la bëgg wax barké barké du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fuko yalla def nga xam ko nak mom barké du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fuko yalla def nga xam ko mom barké yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barké yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fum nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofa muné kon nak topulen ko topulen li tiri bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am ni ni kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko mëna teunké moy niko Seyd Touba xé wala maaw yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattinabin nawa'i animtizalil awamiri wattinabin nawa'i borom xam xam biñ leen laajé lan moy ragal yalla ñu ragal yalla du lenn luddul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré ñu ragal yalla xétu prix moko mëna prix muna amni prix mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmadou bamba bindon don ko bindal men mbokk Seigne Touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom Seigne Touba jaxle na ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu mbammel mune aha kay ragal nañ ko de ragal nañ ko de xam nga bo gisee man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugalu mbammel ko ci dajel mun la dama ragal am nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbambu mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbambu Seigne Touba ni waye man lima jaaxal ci ragal mbugalu mbammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mune waye lima ci jaaxal and ak lo lepp waajo jël wax ni ragal na mbugalu mbammel ragal na de ragal na nattu yalla and ak lo lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax mune la khawfa bala allahi wa adhabuhu ma israri ala thanbi neena man jaaxle na nakale nit di manam ragale mbugul mbammel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblis al'in mune comme ni nga xamé ni mom Seigne Touba mune comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ni ñom ñepp dañu jorté ni ñom ñepp dañoo jort ni nur ci bakar teewuta mucc ci mbugalum yalla
teewut nat mucc ci musibam yalla nur ci bakkar mu ni ñu bari loolu lañ jort te bakkar ni ko señ touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepayam neena bo ci def day positionné wu ba nopi mom bakkar boko defé neena mom day positionné wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakkar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bani kepp ci sa kaw da nga xamni bakkar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu bax it non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xem de day positionné wu ba nopi daldi woy ay bokam ñom ñepp ñu wañu ko delu ci neena buñu andé ñom bax ba delu ci wat bani kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono dañoo jort lenn ci ñom dañoo jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mucc ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblis lain iblis len war iblis len trahir iblis de len war ñu ne ko lutax nga wax lool muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min dhulumati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-mauti wa dhakarati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir muni akay ñom man ma ngi ni di jakarlok ñu man señ touba tarabaduhum ma ngi ni jakarlok ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqul inni qa'ifun fo len fek dañ lan man dama ragal yalla de yi man day mugalum bammel ni moko ragale ay man kay mun way gis nga and ak lol lepp waxam ji mun la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde mun and ak lol lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakkar yu ndaw yi waye ponkali bakkar yi sax nak lay def ponkali bakkar yi lay def té néna ka da bëgg mucc ci yépp néna bëgg na mucc ci mbugolum bammel néna bëgg na mucc ci xatuk bammel néna bëgg na mucc ci mbugolum safara néna bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam néna bëgg na mucc ci mititu ndé Seigne Touba néna way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kaba'ir mune xolal li lepp néna ragal nako dé té mi ngi mur ci fonkali bakkar yi sembu ci ba toy ñi ko waw Seigne Touba yow buñ la doon limlo kabaayir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seuj mune ka nasri ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci Seigne Touba joxe comme exemple ñent ka nasri ila al ajnabiyyati setantal jambour bu jigen jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppli ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yeb xam nga lolou gaay yi defu ñu ñent yi Seigne Touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani Seigne Touba da melni da xamal suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñanga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekirir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakkar yi la bok ci kabaayir yi la bok ponkali bakkar yi gaay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te señ ci ba day wax na ci nahaw di neena bo gisee xol lo wërta xol haram muna mune sa bo xolé lo wërta xol yalla dala ci nattu mune ndax legi genn walla gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisee li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jamm tank giso la ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara mune ko man dama am borom keur muniko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallahu wala saban jabari jambur ab jambur ciala ya mana katchi nga balma
jabari jambour nu ci ab jambour ci la ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji la man be ma am jikeur de man jabari jambour mu na jabari jambour ab jambour ci la subhanallah subhanallah seigne touba ni bok na ci kabaayir yi jambour bu jigen romb la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen da la romb di dem nga ni ci geet dac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goro len ko yobbe goro len gis ci daayira ba mba ca ndaje ma mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu xibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fa fu ko wo mu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xala xalaato ni da nga la lo so nday jor bi ki gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal dinu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma meuna sam sa bop nga meuna sam sa bop ñom ñaar ñu bok fa dajé ni tour seenu ñek legi situation ñew wala histoire am yow dayre ba dara yobbu la fa luddul setantal soxnaay jambour yi ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayre de bayyi dayre ba upp ci yow tiyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jëratul ngay dem jëratuko amma nak gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xam mom yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex te tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lolou dara niwu ci da gis jigen jo xamni yalla def na ci wursugu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yasbillah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen ji jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lolou taxul ni jigen ji da bon dedet dogalu sun borom la leg leg du moru jigen ji xeyna leg leg nak mu nek moru jigen ji wala jikoy jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen ju nek ci boomam nga nan ko takal ma tasal ma tak la la hawla wala quwwata ya nda wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakkar yi moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop xamni bala nga TikTok da nga dem salon chapal fu nek da ngay waje TikTok waye fo ni ding fa chapal doga TikTok fo ni ding fa chapal doga TikTok yaangi def tabaruj te alcorane dalako terewon wala tabarajna tabarajal jahilatul ula dañ koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci to seeni bokk
naari mu bari nit ño xamni danaka legi ñom ñepp yam dara ci diine dara dara dara dara dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj tabaruj ya nga jëm daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tabaruj bu nupp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jërut ciap ciapal dem magal keur señ ba ak magal diw sangam lañuy sant keur señ ba wala mom lañuy magal keur señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nupp ñew tok ci wetu mudu mbey jam té muy sa borom keur lol dong la ko l'islam maye l'islam may na la señ mudu mbey jam di sa borom keur nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam bu ko ci dara waye ciap ciapal bu nepp tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu da nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba paré ya bu amé fulu lol la lay wax néna wal kasib bok na ci fen ponkali bakar yi fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek dama ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu doon ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu doon diplôme dañ ko nan wal kazib ci ponkali bakar yi la bok da ngay gis kuy fena fena fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kazib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakar lo xamni jewa neex ñam jakar lo xamni jewa neex ndax sama classe bi mom bo jakar lo ñum dañ lay lem nip saaku ñum legi lem lam ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lemé nip saaku motax ñuy ku ñam jakar lo xamni jew jewa neex wal qiba jew ci ponkali bakar yi la bokk legi réseaux sociaux yi moy jewu kay bi moy jewu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakar lo mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko señ touba neena kat neena ki def li neena da ragal boolu mbamel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul señ touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux ak tiktok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu leen ko jaral al malu alal nga xamné légui nit ñi nekkatuñ abdullah waye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul njariñ wax ji lay wax te amul njariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak min lay jural ay vi yoy min lay accordel min lay abordel khalis alal legi nekato abdullah waye abdul mal nga abdul mal moy jaamu alal legi yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo re comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis nga ni ko ajar na ko di la waye mbugalu mbamme lañ fi nga ni wax dafa garaw na garaw buma di rek gay jangal ma ay ikhlas buma di rek gay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qulta lahu hadha aramun ghala laka
hatha la yaqdiru ahadun an yatrukahu li anna jami'a an-nas yaf'alunahu. Si Ahmad Bamba radiyallahu ta'ala anhu siyatal mali muni fa in qultu lahu hatha haram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hatha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex ngana mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi ngane ko lutax ken mun ko bayyi mun li anna jami'a an-nas yaf'alunahu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni wa kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko mun wa mun ma annahu la usra an-nas ila an-nari la yusruhu andak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def mun amul ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwma bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te bu len fi ci adina buñ ko day def nga andak ñom nga nango andak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba ne li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem ngene yalla téré mune ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggul nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay wi yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jaami yalla yi rek ak sagaleen ba nopi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jamm wallahi ku lako wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla ah fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu seigne touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn mënu ko bayyi nagn xol jamono ji ko wax mën la da xew ko wax mën la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xewa am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut ñu koy mayal xalé yi ñu def li man ha li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xeb ci la yalla yobbu safara iblis daay man dootu fa jox lay sédallah benn bis bi ngeen di xeb ci la yalla yobbu iblis daay man safara mom ci benn bis frab benn frab sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xeb yeen ngeen koy xeb benn bis rek ya ngi koy xeb waye yalla mom xebu ko yalla xebu ko yalla xebu ko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da nga la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bude sama ciobare bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawal lol la seigne touba neena mandar gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jarul ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tasku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jarul nga fi nek nan man dama ragal yalla muna man yalla xamna ñi ma ragal
xamna ñima ragal de xamna leen xam nga ñoñu moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoño ma ragal ska ragal yalla yanante bi sallallahu alayhi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew juk ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bi mu don def dal di koy ray sahaba yi ñew netti ko yaron sallallahu alayhi wasallam ni ko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci def na nga bayele nak seen borom diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu continue action bi dal di koy ray sallallahu alayhi wasallam ni ko gess ni ko yow diw jëf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu ni ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam da ko wax dong ngir baña de waye gëmu ci dara yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu ni ko ah dedet nak mu ni ko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusukum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandarga yi ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambalé ci sabru asabru gis nga nit ku meuna résister moy nit ku meuna muñ ku meuna muñ foko fekk rek mandarga ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ kan moko man moy koy jomb mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga sérena sentiram di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga suratu ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy togg seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando boole seen force warabitu ngeen andando boole seen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom kuko def la lakum tuflihun ken mun la tay taxé wa taqullaha la lakum tuflihun mun la surat ali imran sun borom wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé de ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé de muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ tay mo wax li ñu ngeen di def ñu ne ko lan la mun ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wasalati inna allaha ma'a as-sabirin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mune astainu bisabri wasalati force bi leen di may ngeen mëna muñ mune jox leen yalla lim mom wasalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nekk ci importance mëna muñ xam nga lu ci nekk
munamuni man yalla foma fek ma ngi accompagner ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen bir di len accompagner sun borom newul inna allaha ma'al anbiya newul inna allaha ma'al mursalin newul inna allaha ma'al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ko ci dara xam nga lu mu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna allaha ma'a sabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère la wala frère ak sœuram wala wa amna ño xam dal mënu ñu muñ dara sabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma munamuni del muñ rek inna allaha ma'a sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gesse do ko gis mën ta nekk inna allaha ma'a sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fayma ba nopi fayul ma koko xam ñariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ñariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna mu ne yalla fayma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kamb gu ne fexé la nga ko nu ne muñu ci mom tous ñu door naan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xam na ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ata yalla non lay jëfëlante ak ab jaamu sa buñ la toñé nga muñ dalay fay ba nupi fayul la dalay fay tuyaabay muñ ba nupi nak fayul la ba ñepp xamni fayul na la motax buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga def muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force mëna muñ muna astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at-taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at-taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران ننا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم ننا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك دا ني رافتال فولين فك رك دا ني رافتال سن بروم ننا بوي وور كو راغال يالا جابال غانيا نغوك موني خامغا لوما لين دي فاي اجر عظيم yol bu amul limite virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wasalam di laj yonent bi ali sallatu wasalam lan moy deug deugi manam
niñ ko waxe sax manam bu doon legge baat bi legge mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullahi annaka tara fa lam takun tara fa huwa yarak lolou moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolou ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bok bitim dajje bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yem tele muni na yalla tax de bo beugé am tuyaaba waye bis boone bu won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappale borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu juk taxaw ni lu bakkan doon jariñ mala defal li ak bu won ak man ak nak legui la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal xiyam yaq nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokk yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan legla ma diko misale digeunte soxna jaratu lahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an walasina ja'u bi-siddiq wa saddaq bihi ulaikahumul muttaqun walasina ja'u bi-siddiq wa saddaq bihi ulaikahumul muttaqun sun borom day tag aw gay walasina ja'u bi-siddiq wa saddaq bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina jaa bi siddiqi wa saddaq bihi waaw walasina jaa bi siddiqi wa saddaq bi ulaikahumul muttaqun ngom walasina jaa mu koy jaawale walina jaa min baadihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi siddiqi wa saddaq bi ulaikahumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi siddiqi wa sadaq bi sun borom ni ulaikahumul muttaquna moy dañu deug ba nopi di deugal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deugul ni yamuñu ci seen deggu ga waye dañu deggal li nga indi yow yantu yalla muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidq min at-taqwa ragal yalla dafa bok moy deggu sincérité lesina jaa bi siddiq wa sadaq bi ulaikahumul muttaqun al-qur'an la ulaikahumul muttaqun
القران لا فام بنن ايه بسن بروم دي وخنان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا بوكوت اك بوبو ماغي واخ بنن ايه بيغا خاني سن بروم داي مثال لي يونس صلى الله عليه وسلم دا فام ньо خام دي ньо دغ با نوبي دغال ليم اندي ньо يامم نيغي سي ماندار غام راغال يالا ربي ستو جل جلاله خلقنا ومولانا سن بروم ني ايو الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين wujumul ma nga tawba lima don wax misalum gañ yi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincère ña te ngeen and ak ñu sincère ñi moy nit ñu deggu ñeta deggal wakunu ma asadiqin and le nit deggu te deggal na dafa jafé dafa joy mang koy faral di wax damay faral deg ci Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Moudou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Moudou Amine Tafal dana ko fekk Medina Fall di andak sama wajur Seigne Mustafa Fall mom damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasim wax deug mom yom na muy nak jamono bi ngay jangal qur'an yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jangal qur'an bu nopi alquran di la rebb ngay ku jangal qur'an bu nopi alquran nang koy rebb yonent ko wax de ali sallatu wasallam rubba qari alquran walquran yalanahu bari nakoy jangal qur'an alquran ko nam su bufun mala yow yaangi jangal qur'an alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sax lu bax de alquran lo wax di waqulu linas usna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wuñi awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ngay saga boko yeg ak boko yegut motax seigne mustapha mbar ni wax deug yomb na waye jëf ko jafé gis nga waji bimu jangal alquran bu nak bu fekkone day jëf deug bu nopé da nan alquran de terrain ma wunni sutereus gor alquran terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yonne ku ci wa khulu lina husna lolal alquran waxon nga jang ko bu nopé nak yow def contraire bi kon alquran ang lay rebb li yonent waxon ni rubba qal alquran walquran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqra min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jot liko kasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqra bu minal jinati wan nas dakoy firi waye nak kasu sangara baangi ni di bu nuppi mom lay jëk na subhanallah kon lolu señ mustafa mbar wax akay wax na deug wax deug yom na de waye jëfé ko nak mo jaxé moy lama waxon cheikh murtada mom señ touba bama wolo tema ko ne indi nga nak mbir muna mané ko man buma yeggé daara je sama kër dana jaxaso ca jamono bob muné ma ha mané ko lu koy jaxassé mané dama fassul yéné di wax lu bax té ku ñu sa kër do ko fekk di téralu bon ku ñu sa kër fekk ko loolu mu fassu mako yéné té kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ñu ma waaw jar nako dé waaw netti nako ba tay jiru ma ci jaara yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañu mbuk miri ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek seen posset yu disi ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb loxo ana liñ ñu don waré
ya tok legui ci conférence bi nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul xéssal dawul mesu li parti ni ñew sa kër fekk say soxna melni tubab te yaanu doon war legui ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara lu ci deug ndax ay cëdd do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ mustafa mbar lim wax deug la dé wax deug mom yom na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bok na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko leure ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko leure ci ragal yalla la bok da bok ci mandar gay ragal yalla sam ko leure fo gis nit ku fonk ko leure rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun borom neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbul muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbul muttaqin alquran la sun borom neena misal la ñinga xamni dañu ragal yalla mana amuni fo leen fekk dañuy matal ko leere fo leen fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëlere wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masiyakh murtada jikko wax kera ba ma wolo buma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñane ko waam bak sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li njigal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dina leen fekki ñom ñaar ñepp ñanga bar sax yalla nako yalla do li njigal ñom ñaar ñepp Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bok na ci matal ko leere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fekk ñett rek jappal ndax ñetti was moy togg ñam ci ñetti was la ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye aka jafé nak muñ natu sa borom aka jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natu bi ba amatuñ pexé ñu sok ni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis mu seen jenn jigen ju tim bamel di joy ali sallatu wasallam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bamel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndawsi niko xana lim dul sa doma tax bu don sa dom do mo muñlo lim dul sa doma tax sallallahu alaihi wasallam ca yarba ca teggin ya waxu dem bako fa am ni ñew niko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali sallallahu alaihi wasallam muñ yonent yalla bi ñun waw mu samp xilam dabiko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alaihi wasallam niko astabru inda saddamatil ula muñ ji yalla di nangu moy tes du jekk je fim ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato asabru inda saddamatil ula muñ ci tes du jekk je la muñ ci tes du jekk je la
yow ak sa borom keur da ngay am ay jafé jafé da ngay am ay jafé jafé muñal waye juk raja keur gi yeb wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meunato ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lolou du am wala dañ wax ni ku muñ yalla yattal la buntu ku muñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen probleme yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam aha kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legui rawati na far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natou yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legui yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi Sen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudé xuma xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jipp jox la appartement bi nga ko fekkon bi nga joggé Sénégal ñu ni ko gennal appartement mu genn appartement bi jox la wa bo tedd di nga nelaw question bobu rek la lay laaj goor gi la gissone beug la jele la Senegal indi la bitim rew jele la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kayit nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu gennal appartement bi genné ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedd di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorama jur man buma tedde duma nelaw man mom kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeyit yak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour viendra nga ne ko won ngagn bayi ko xok njabot te ya ko ne won togal yar yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bossayam fasso ci yene def dara ba un jour viendra nga xey ne ko won jëg yeyit kenn gënul la goré di nga abandoné ko dem kenn gënul la goré di asabru minal bala min taqwa nango muñ tisi ak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru min al bala asabru min al bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min ar rahman moy al islah bayna an nas al islah bayna an nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok
bima daan def conférence bitim rew daana len ko fa daan wax ni keur Serigne Touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam daanaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur Serigne Touba yi nek bitim rew buñ suye won sen rol bitim rew

na mat amul wala mat ma fi nek toyna te beug na ko ko teralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaaranum def da dem armoal sibata wala armoal vibata mom la yak jël serie eumb tek ca kaw lal ba tojote armoal ba toge ko gatt bi muni bako degge la dem retirer sama pelante ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo geuna nangu am xar mo geuna noyum xar mané ko jeexna def ju bax li do nga lay jeri def lu bax li do nga lay jeri so jeuflante asgor rek da nga xamni asgor nga jeuflanteel al islah bayna nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ seewen seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké et cetera et cetera waron na mëna ñak seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul c'est délai dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamni da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 jours gi 10 jours dom jo xamni da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 jours gi 10 jours ngeen nang ko te xam sen culture waye waxuma sen culture waye sen diine waxati len ko dama jëlale sen culture waye sen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de bu don rew mu melni senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ni nga wara yare doko bañ lo bayam doko bañ lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma waye keur seigne touba yi rôle bobu ñom ñoko warana suyé ñom ñoo warana créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islah bayna nas défaré ñaar ñu yaqko rek moy liggéeyam ben commission bo xamni al islah bayna nas rek lay def ndax al islah bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islah bayna nas sun borom ko wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqulla wa aslihu satabainikum wa taqulla wa aslihu satabainikum lolu sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu bokk na ci mandargam ragal yalla as-saqawatu as-saqawa as-saqawatu alamatun min alamati taqwa tabe tabe mandargala gis nga ab tab deug deug deug deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe tabe tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alku alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman jo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngo waye yow dal bala nga meuna tabe yo lolé mbadan tan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbuk mata bañ ma gañ yow dal sax tab fofu rek lay feñe moy batare batare yo dal sa tab xam nga fan lay feñe moy bila waji ne ñaari beuy ci khasside seigne touba boko jange dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax de dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal khasside yi mëno ci mom fistine ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ku ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi

0: bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom batara khas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ni wax nan seigne touba neena ku wokkutu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu se xal nga dem aljana illa illa seigne touba yalla tere sacc yonent tere sacc seigne subhanallah xames nako ko dan def ba yag nga ñew touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi ah kay nit yalla yi da am niñ dan defere nit waye yenn wax yi tabe tabe tab go xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciaxu oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko day borom xam xam yi doye di yusufé yek no yalla bal jankati khasside yi doye yusufé yek fofu la ñi di jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari mustafa mbaysam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbaysam amul 10 mètres met mbassay yi mu joxe ken dula fa gis ken dula fa gis fañu joxe 10 mètres nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbaysam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alcorane nga man leena camara da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis de yow site bobu ken dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamné bo caméra ba nopi mëna yu balé 10 metti mbétari mbassé mba am lop 100,000 ah lolay tabé lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassé ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takku sandé modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit nya fa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga war na samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fay war na ne te munu ma fene kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abubakar Sayyidina Abubakar Siddiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla tag ko ci alquran ne ko fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme mom Abubakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep mi ngi jëme won ci jappale mustafa ali sallatu salam ci diine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji day ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gem ni eulek yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko ko fay ki yëkëti alalam di ko yobbu ci daari al qur'an yi da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu mu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa saddaqa bil usna da gëm ni yalla dana ko fay aljana Abubakar bi mu tabe di def alalam ci yoonu yalla muy da gëm ni yalla aljana la ko koy fay sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abubakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax nima ko waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya ko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou ñu tabé lolu asaru la asaru asaru lolu tabé dé lolu asaru la asaru la ato ki bas bi dir yanki wër la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad ci ka 2 kilo 500 ngi ci bop bi bo xamné depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bop bi lepp aram ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu gëdd posette bi yak li ci nek yépp jox la nan ci turu muhammad la la ko jox dedet joxu la ko ci turu muhammad de joxlu wala mu dagal bi nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey nena yaay waxtane sir sir yent yalla muhammad te siray kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xamnañ fi ñuy jaar dir yanké yi xamnañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posette jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ñu ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena képp ko xamné 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la an allahul wasilata wal mustawsilata la ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokku ko ca mana mu ne auto bo dugg yalla na nga accident so di yalla nga dem safara la an allahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci posette yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen bal ma ak sun bokki law bi yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jog nima ba xam nga ni dewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddi nako luy yok mes tuddi nako ñu bax lañ dé sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo baye xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ño tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox tu ci gaay yi dima retan gis nga serigne bu la upp talibé ñeñu mo la upp wërse yalla xam nako tira nga ñene man lañ la ko jox waye nak ah amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mom duñ ko bayyi de wa na ma ñeñi bal de ngeen bal ma ñu bax lañ te bëgg serigne touba yalla xam nako luñ am att nañ ko jox serigne touba ngir yalla waye nak xéssal bu melni touba mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct direct kenn mën leen ko xañ yalla xam nako kenn mën leen ko xañ yalla xam nako ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci posette bi lepp jox la wala li ci poste bi lepp jox la te bu génné wayan ko lum délo kërëm wayan wa seigne bi xam nga lol bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabé fimna ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben journée bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxe kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolal ma gi mbax rek ak gi tap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken dou la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci man ragam ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne moudou tema yamal fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante da melni majalis ba ngi may xaar te dessena touti inshallah taala dessena lu bari sax la man wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektela ni mandar gam ragal yalla li la don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandar ga yu wone ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatu min arrahman al alamatu alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandar gam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu mandu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa mandu len moy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa ahdilu huwa aqrab li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko jekku sam non jéggal ko moy li seigne touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jéggal ko bind bobu ci seigne touba lañ ko massa jangé ci seigne touba lañ ko massa jangé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mun yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ni Hassan la ñi ni Husseinu waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bimu bind mom la tuddé sen émission bi may def moy Minhajul Abidin Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yonnata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone ben talibem ben jaamam ben surgam waxtu japp japp mu gëna di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recc dal Seydul Abidin Seydul Abidin xippi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola merela xol ko beuti ñeppite waye kom talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la Seydul Abidin jaamam bi def ko ni amna ay jaam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jaam la mu ne ko wal kazimin al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifester wo mukk wal kazimin al qais dañuy tok rek japp seen ñamru wan seen mer mune ko kasam tu xey si wan na mer mi mala mere won mune ko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag mune ko ñooñan la mune ko moy ñi nga xamni buñ wané seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wané meram waye dencel la ko nak yowmal xiyam nak balu la de wan na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc mune ko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina andi nas buy wone mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas mune ko afawtu an bis ñi ngi tay budé lool rek bal na la nekatu sa jam muniko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca muniko aha rafetal xam nga fu mëna yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisa yu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu wat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ca ko waxon lola teral ko niko yow de ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbalé nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñi nangu ba xamni sa julli gi nangul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yemul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko téral waji ni ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo
1: waaw wala afina an nas waaw
0: al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni leen li ngeen ma japp señ fallo ko mo wa xam ngeen ni gi togn togn gi ñu ko reey luñuy téré mu wooralé ni mom da koy mom momé nga ko momalé da koy téré mom motax suñu mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté njabooti légui ak ñoo wuté njabooti légui njabooti legi mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu bal waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal kole motif diw du murid ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gemul diw ak legi yoy lañ lay tumal fofu xol alaji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen fofu señ fallo ko mo waaw bañ dawalé seen auto ba ñew ci Seigne Fallou and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré mune yaagu mo ni yaagu mo ay ku ko defoon ñama xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye Seigne Fallou ni may wax na dëgg dé mako mom dé mako mom ñu na am ni waaw mako mom tégal leen mako fi té dem ah gaay tek fa lool bëgg fa yu balé waji mune dé balen fi waji tamit ñu tek fa waje tek fa lola dem seen yoon seen fal ñuko waye waye li lu lo ci xir waye mu ñuko mbacke tiit rek ak jaaxle tiit rek ak jaaxle xamni rek yow dong la xam ci kuma meuna tiit waaw waaw bo liggey bu ko defati waye bu liggey bu ko defati waaw demal waye liggey tay terlo tane ciowu ci yoonu rek waje bu mu fa joge la gëna jup kay leen ni jup bu mu fa joge la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimina qais seigne fall wonna na meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah bëgg luma yobbu sama kër do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu lu buñu ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gannaaw biñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom señ fall ni ko lu waye luñ lo xewon tu seen borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mu amati dal di jël loola lakku kon nak mu ngo wal afina an nas wal afina an nas señ modou yalla ñu yalla sutural te defal ñu dimbal ak yermande defal ñu al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yëpp liñ ci jublu rek moy li yenenta sallallahu alayhi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci jublu gënu ñu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fas yene jëfé liñu yalla sant suñu kemt lay katam te jëmm yalla ji rek tax tabarak taala naani émission bo xamni légi mu jégelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñuy wax sa lañuy wax duñ ca delusi répétition ya bari wul wala tém buñ waxtane tay bo liggé buñ ko waxtane won da nga nan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul sun borom la ak yaatoon ak yermandiyam ak yermandiyam ñu koy faral di waxé buma don def émission jinni bi at man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tém yi man naño don ben waye dana la ci wax lo xamutun ci beulé wala lu ci nekutun jinni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la lañu yarangal ma lan motax nga bayyi émission yi nga dan def ci radio sénégal yi ñu yalla bal lolu li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolu tax nit ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu musunu goro wala diw sangam mu musunu xarita wala diw sangam mu musunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pench mit dana ko wax ci menen pench mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawatina jamono bi nga xamni jumtuka yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nupi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax bañut ma samba meriwul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek penser unique moy yow dal li nga xalaat do nga sustu e waye ndaw ko andut ak yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji a diiné ji kenn ko ni wut nga am sam par parlo aw diiné ji ko ni wut nga sam par parlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu señ tuba wo ñi ko jëk firi dañoo joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi señ tuba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salatin qubilta sawmi qubilta qubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma djumul khasidam gim tude nuru darayni muni waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yaw señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm Seigne Touba musuko wax Seigne Touba musta wax fenn ni sama khasside yi ño fa waxa julle koor amul fu ko ma sa wax ah duma mo bind khasside yi te mo dakkono julli mom mo bind khasside yi te mo dakkono julli way julli ni Seigne Touba amul fodul jaar lu Seigne Touba julli na fa ah bu khasside yi gënon julle koor du bayyi julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo dakkono wor mom Seigne Touba bu fekke khasside ye gën wor mo dakkono koor way Seigne Touba sori na demal fi rek Seigne Abdourahmane Mbacké bu daru moti nga xamni mom kene gënu ko dégg danaka khasside yi ci mpiri da wor da daan wor ba melni ciunkoruk fas di julli ba melni julli kat te da daan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dugg mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kër bañ fassante ko leere ba tay maneko bu mo fi jawrut bu may dem suma wagn ko dina fi jaar ben bis jaar na fa ma poser ko question niko waaw man dama gis Seigne Touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbutum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ande de lu am solo el nako yalla djegal te yeeram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu wax bu fekkone ni ko filil nañ ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khaside yi waaji nga xamni da tedd ba guddi jawfu layli wa tahajjat minha layli fatahajjat bihi nafilatan laka hafa an yahthaka maqaman ma'muda muniko waji tedd ba guddi ni nelaw nexe mu wiq mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tiyaba jang ko ci préparer yi won ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga defal ko ko xamni jang na sama khasside yol bu tol nona yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la seigne touba yol bu tol ni ki tedd ba guddi xelam dem ci yalla mu wiq mbalan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko fawxa ci ko jang sama khasside gi te kat attention nañ dem ci khasside gi est ce khasside yep le seigne touba wax sa ndax xolal ni jang ndax wo xam nañ ni daf ni hadha al yawmi la wax min hadha al yawmi dako ma'rifal min hadha al yawmi khasside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy khasside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax boba la ndax geneen khasside la waye min hadha al yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis boba la wax bis boba min hadha al yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuy yo xamni dang ko ramasser lepp tek ñi wayefal jaamu yalla gep tal tek seenu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bisima jangale len nangami nuru daray ni jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xomul lu doon jangati ci man dal bëgg ma ray ka wi dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba fa wa mu jina ba serigne ba bama demé munama ñi turu yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi djéblu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbaa lum yoré bopam xey bëgga jang ñett téméré nuru daaré ñaari million yi istighfar ak la ilaha fu yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey balen seen tiaxani seigne touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na bu guddi xelam dem ci yow mu wiq mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khaside yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko seigne touba degg na arab neewul wajal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasside nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasside te yalla dong tax bim koy jang momi nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop gi nga def lolou ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir lam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man mustapha mbaye sam sun borom sédé na ni xamna ko cheikh ahmadou bamba wala ma waxon waji niko gem gima gem seigne touba gemumako ci daanu jil dama xam kuy seigne touba gemumako ci daanu jil rek de dede dama xam kuy cheikh ahmadou bamba te lim yor ba tax ma gem ko lim yor ba tax ma gem ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gem ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxaju yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma ma sa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata jimu wacce gabon rek jëm bi ci souf sigiwul ba talata je dilu ci diwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut seigne touba du malaka seigne touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjot ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muni jaw taxaw di sabar yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug ko sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge seigne touba mune mustafa jere jeuf ni la bako waxe mustafa jere jeuf yow de bu ñepp melal ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou ba benen yoon ñogi ndokel ñepp di jéggul ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare bare bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi len ndokel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlé rey daara ji ñom soxna Ndeyna Bassar ak ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak seigne Kossofal Mohamed Diallo seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo naka non ñom seigne Dawde Biey ak ñom Modou Biey seigne Modou Biey ñom seigne Mustapha Cham rek la ci seigne Modou Mbaye Cham momule ñom ñep rek ak seigne Mame Thier ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sant di leen ndokkel jazakumullahu khairan jazaihi.

ci cheikh amadou tidiane la jëm, cheikh abdou khadir jilane la jëm, cheikh abou hassan sasali la jëm. Kon nak nama yobalel, am yobalel, yobalel ma nga lamb sa force jox ko. Motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam, na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel, na ngeen len di xitmal, ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekkenteni regeerul yalla yi waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxe ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeeni ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayraman bihi tusab dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni lulul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la dolli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayraman bihi tusat dinan wa aqdan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so dine di dolli ko mba sa xel mu rafet difa dolli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jeru tok matax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xami tanex ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu manu seigne touba ne de leen siara ji na nga leen di siara ji wa salihin ak gañu bax ñu waqdimhum lillahi jalla kullain na nga leen di liggeel di leen xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defo na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do mu tax da ko rus bum la ko taxa def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do mu tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem nanga sakku sen ñaan nanga sakku sen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak nangay sakku sen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu nangay sakku sen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonent sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka da niko bo noppé ñaanal leen bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki

légui civilisation jamono moñu yobbu ci bo nanon dara desal ci touti jox nit da nga def waawu tour la koy def mbaa mu tek fo ba nga dem mu tour ko bo demé ni man naam awa muy naan tuduna tour yalla wo xamni wona yalla ci touram wo xamni tour wo ko ko naan taxé wané bim daatan naan wona yalla ci tour wo xamni tour wo ko ko naan taxé kon kun sa tabaruk del barkelu ci ñom del barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow yow mi bokk ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abu Yusuf al-Bustami gana jina ben kharitu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abu Yusuf al-Bustami dal di raxasu di lek wax kharitu waliwum bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ne ñew ñu lek ñu ñu añu muniko neko dama wor diko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo añ kana ki moy Abu Yusuf al-Bustami na waw way man dama wor man duma dag sama koor mom waliw la xamna daraaje Cheikh Abu Yusuf al-Bustami ni egg na ci maqama ku bokk ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bokk ak mom Sayyidina Abu Yusuf niko bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tuyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkon tani ngor si wala mbindan mi kor gogu kor farata la Sayyidina Abu Yusuf al-Bustami ñimi wu ko ko doglo bu don koro farata du ko doglo muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xalé bi bañé du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal koor gi kooru ngat nga la kooru nafi la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak Abu Yusuf al-Bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñom fo tollu señ tuba ni la boore def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xey da ngay doliko ak njub sa bo xey da ngay doliko ak taxé sa bo xey da ngay gëna jégé sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamati akbar mune nga len di magal sakamtu lay katal nitu yalla lum la minal bopam
bum te nang koy magal nang koy war mal lutax ndax magal nit yalla war mal nit yalla dafa amé atté war mal yalla bo gissone yalla war ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nit yalla soko dé magalé nonu ak war ma joju dañ lay bindal tuyabay ku war mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlal rabb al arsh fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jefe xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jefe xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla ni borom aras wormal borom xam xam bu jefe xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne bazir mbake xel kom sama xarit la ko yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mas du bok di agn may dag ci ñam bi diko tekkal mu bañ keur bu ma dagge diko tekkal mu bañ ni ma saway baye li ngay def maneko yaang may téral lu ma seigne touba digal mu da di ni ma kon nak nopi na ci moy ka seigne touba mako digal de seigne touba moni bo bokke borom xam xam wala nga bok kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tégal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mune na ngay wormal worom xam xam yi soko defé mel nga ni ko wormal borom aras mel nga ni ko wormal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal doxta lo man man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati ku yeg ni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeeg boko yeegi ak boko yeegu kon rawatina budé nitu yalla rawatina budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adnan jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top te xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako musuñu bok tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy wayé xam deug wax ko dara di ci nekul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn werantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari khas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim nel ma ak yow bok bay bi ngeen yakar ni bayyi derata ko taxati wax xamna ni ño bok bayyi derat waye bayyi ruuko taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bok ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xamnako da ci bok waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bop waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara sebbi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekolte joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako
amna kersay di len laaj aw jiw xalatuko ci amul jiw mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bim koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax beccu ciur bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top beccu fofé la ko topé beutu wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom useet beutu fankat mëno ko xam danaka mom ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci wa yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discutul yalla soxla so sen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul mala mba wala bo gis na la mba sax kay ndax sa affaire kay lay baxé aduna ak al-akhir sa affaire kay lay baxé aduna ak al-akhir kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant so te du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sax waye ben nit mu faju sun borom ajay jum jëm mu faju mom ndel waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñ gi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moramum jamam kon rawati ne nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopam al-qur'an kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj nit bal ba motax seigne touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajjal aajo yi nga xamni dañ may liggeel dima xitmal guddi ak beccëk waqdi awaij allasina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyal seigne touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon na ko ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax Seigne Babacar Touré ñen ñi gën ko min ci Seigne Mbaye Touré talibé Cheikh Ahmadou Bambalé won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetalé won Mam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko loko bëgg liggéey lo nang ko liggéey lo Seigne Babacar Touré momu mo dalal alquran baye sam mom Seigne Babacar Touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayali ma sama tole Seigne Babacar Touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen bala fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme Seigne Babacar Touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man qaddama salihin irtafa man qaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi lay liggeel leen benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang ga ñi ngay dundji fi man qaddama salihin irtafa
ñoñu ngay jundi déggé leen benn bis mo putu yaaba jaamu yalla juroom benn fukki at ñi nang mané gañu ñu nak lan la señ tuba di jundi gañu la tambalé ci yonent ba ba ci sahabatul kiram ñoñu la señ tuba di jundi ci xokal bu kaaw naan tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xagneel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di xidmal bu fekke ni amo dolay xidma wala amo moye bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg ba tay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fa sus moy lan moy tiofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoyu bo ci am rek wallu bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci nganam gogou way abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenké mo wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yëngato mu yëk sédda yu ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw liko dugg kon fim jaar ndegata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer ani teyer bi man de sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko señ mi dal di jinni bima jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ni ko def na ko hadiya mu abo yisi dal di salat mu bom mom ni di kërëm lolou ci yor yor la ca takusan la teyer ba faatu tayer bi kirok bu mu gane adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla geureum ba taxna biñ ko yore ci bammel mun ci rek nakir dikel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jukk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mutit bani xana abou yassid el bustami abou yassid el bustami moy sa borom malaaka yi tit ba xam biñ ximiliko ba ko door sun borom ni bu ko loxalal wo len abou yassid ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adama sun borom dal di def liñu tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digënté abou yassid fi mu nek ak fi waji nek ci bammelam abou yassid dal di tew malaaka yi ni ko ki dey dañ ko laaj koy sa borom muni abou yassid dal di tin ba xam bim ximiliko mom abou yassid dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wañ waxuma nit waji ni deg ba yag mu niko sa baram niko waw sa yéré bi nga sol ku lako garal ci yor yor abou yassid dan ni tek xalam dem ca kako garalon yéré ba ni abou yassid ni tek sun borom niko ah mba da wax deug di abou yassid a ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna ba yeb ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottiku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam abou yassid xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la ñu ni akay mu ni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeurmaane jima geureum abou yassid el bustami yobul len mako aljana ñu jël teyir bu yu bajjal
ci biir ngeurmaani abo yesit ci la yalla deug jegal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jegalal morxu je dedet du nonu ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg kep ko xamni ni jokku na ci man nga jegal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jebbulu ci yow dana ko jegal ëlëk yowmal khiyama taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de mo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jébul ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti ñébul kenn loolu tax parce que suñu borom ci bofam daf leen di wax nit bu leen wessu lim sangam am walu yo xamni nak suñu borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna toll ci kaw suuf yowmal khiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yawmal khiyam nak fi khidmati ba yawmal khiyam ba yawmal khiyam dirom ñaar fukki jinni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis pen ci dedet fi la ko fago doga dem fi la ko fago doga dem affaire bi do xaar ba bis pen ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak dima jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la akay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal khiyam nga diko jëm doko man de doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak benn délégation te man leena bokk benn wal waye ñom ñep wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag Amérique wala France wala Italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller Sénégal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew Amérique nga doora dedet dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy waje fi rasul tibani wa akhina ya rabana bil khitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gëm ñepp ma di leen leggeyal di sonn ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam and ak yirma mané ju mat wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci tarbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan wa rahma fexe ba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xidma la bok bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamati akbar wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen ni nit mën ta wone bopam
nit mën ta wane boppam mo tax yenen sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khairi ka fa'ilihi ku gis ku bax ba lu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna walla bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beti wom yi rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal walla man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku warmal yonent bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam li ni e ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahim fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon woné waju bax xamlé waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi ken du len jitu aljana yalla xam nako ndax ñom li lu len yomb la wone ko bax amna ñu xam ni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ñu xam nak ki ñi wone sax du lu ku du bax waye ba ku len maya tax rek li ci poos ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina amna ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom jariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peureuk mate woko doko bi yow ana laysa huwa waxon na ko ca conférence bamakuba bamakuma gaba bamaku bamaku la conférence bamaku ba ma conférence ba conférence bi jeex dina ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal di dara di niw na lool waye ba waja sant sam bu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assane ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh rahima fall surtout señ yaram mbay wax bani gar boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xeleuf yi di lambi poisson mané jox ma radio bi na mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul ndariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guéné ci mbéd mi ñu top koko yett gëna yi top koko yett lu ko waral jikko jaaw rafetut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisu ci man tegg leen ma fitu wuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diiw ñu daal di réunion ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man loolu la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy woné nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wané ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi neena
bo gisee limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye defuma ko ngir dam alquran daf ñuy netti ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujj yalla niko bal na la sa bakkar yep demul duggu aljana alquran di ñuko netti li وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ أَتَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ أَتَبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ شيخ إبراهيم وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَادِي جُوغِي فُكِنْ خَمُوت وَادِي جُوغِي فُكِنْ خَمُوت دَالِي نِيو نِي سَابَارَام دَانِي إيه يِين مْبُولُونِي جِيمُ جِي نْغِينْ دِفْ مُورُوم دُو مُورُوم دِ top len ko top taxé dé mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la mune wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te laju len ak pay waja ngi top len ko kuko top taxé de man la yasallukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laj gu mat bala len defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala len jangal senu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasallukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahabisti yi nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran Allah inna awliya Allah la khawfun alim wala yahsunun alladhina amanu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo leen ne mor ko je waliw la ñin way topal fu ko ko day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di leen won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall bi ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gemnu lu neca rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé ba nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sa keur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajna ay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy gello bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñuri ci sa xol bi loy bañal wajoji lo añane wajoji fofiyetele wajoji
lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabihul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sa neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak waxu muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeen nga jakarlo ak mom waxu muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal duggu aljana mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de qala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko raye ngir woné waju bax mi dess gannaawam noy way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ ray ko ci ni ki personne a jema woné waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxé ti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki pertuna muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan nekhon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma toputuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laaj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay alquran la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko dundandok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wané seigne touba lum ci dejut lum buru dejul ci taal dañ nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci mom maam cheikh rahim fall té wone Seigne Touba ko di nokko may kat wone Seigne Touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax maam cheikh rahim fall danako kal maam cheikh rahim fall dan wax nan gor japp ci gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith ba ngok yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu sirtit arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de mune wa in lam takun bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de mune gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allah mune wa legi man
suma fekke ko am yalla ma and ak mom lumay jariñ muné fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talib seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam miñu la yam ñu ñoxani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni ci ranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna ko amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xamnañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen fenen lañ koy séti bi ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sante buñ ko sante woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante sante wi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sante won sante wi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kanabi fi ummatihi asayqu fi qawmihi kanabi fi ummatihi sallallahu alaihi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërlani cheikh ahmed bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defana ni misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xam boy julli do xam wa lutax da dama ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxe kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté maniko dama gis hadis bu wër ci saddul muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bima gis ci saddlu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadith bima gis te sotou cheikh omar fouti tal binduko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina ki moko bind defena imam al-khasali wama hadith yoy man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo sante yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujji sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wutek sunna yow xalat nga lol yow
lu wuté ak sunna yonnte yalla muhammad dana ko def mune ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh malou djum adagani ci gennawam la dan top di julli mam cheikh isa djenn ci gennawam la dan top di julli cheikh darou hassan ndjay ci gennawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégé seigne touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la Ousmane ko netali wala hadith buñ ne la Abou Bakar ko netali wala Ali wala Omar boba hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu na ni xel mën na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gennaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Darou Hassan Ndiaye di top ci gennaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na mëna lool li tax Cheikh Darou Hassan Ndiaye dan seddulu Cheikh Issa Diène di julli di seddulu Cheikh Mam Lam Diop Adagani di julli di seddulu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddulu cheikh modou mustapha mbaki di julli di seddulu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddulu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba len di dakk xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba len dakk di xabdu xam ngeen ni seigne touba limuy digle njabotam ngi bakkan lañ ci tek maniko nak man seigne touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak woorna man seigne touba do def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow sa way ku nakare yay nga way man dal sa way yow mun hadith yi ñoo gëna bari man wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadisu saddulu man ñaari hadisu yi wax dong la ci gis de cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko muni sidi alhadji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi xabdu ba xamne xabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di xabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juyo ak mbolo mu tal ni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadu anbal waxon defon ahmadu anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madid munawara yagna jangal ay talibem ruko ba sigido ga xurno jangale nako batay ibnu abbas neena dagan ahmad ñew madid munawara di siyar yenen sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu julisu ba nopi daldi xurno ba nopi doga ruko biñu noppé talibé mi yiko top niko wayo jangalo ñu won li dé xunoot ba nuppi dogaru ko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo saddu lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nuppi dogaru ko tay da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi leen wa ndax ay teggine la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam dar al hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju seigne modou nañ yamale fofu waxtaan wi wallahi yalla xamna ni xajut
te préparé wuma dama ñew rek tambali won na don ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord nima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seen casque def ci seen nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tab ji rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tab ji na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni tiofel gogu ngeen am yek nañ ko suñu digg ak suñu borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu déggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu ma leen ko waxe won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñuy continuer diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala wala wala ki nga xani mom mom lañ ko sekkal muy señ mo di mbay cham bam ko tambalé ba tay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolit ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koka déglu da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhirih muy Seigne Ibrahima Ndiaye defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax doom seenu mbax rek damay jëm doom ëpp mu fi xam xam dakk mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi mu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen ana deloti di len ñaanal tay sakku ci len ñaan di len ndokkel ci xew xew bi fi wessu won seen taxaway biir rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi bi magalou cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna muna man amul genn kilifa gu yewoo touba luddul ni joxna ko loxo ci magalou cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk lañ moy miru mustapha mbay samma mba yewena mba jeexna mba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoo ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñom musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doon muy tol alquran ak l'islam tol bobu doon nga nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siyara ci tin nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de Seigne Touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb mba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma degg may rapporter l'islam rek ak Cheikh Modou Bamba lolou do nga taw ma gis len kon Seigne Touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp Seigne Touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé wa mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñing leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñing gis ak ñing gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay
ñu gën ko min ci Serigne Mbaye mum Serigne Mustapha Mbaye mum Serigne Ibrahima Mbaye ana leer na ñu koy gëreem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé ni mbir mu amé

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام أيض الله ونصره. أيها الإخوة والإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam bi ñen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndoké leen, ñaanal leen, di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, te moy li tuba bi tudde education. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu wax ni farata la. Njang ak yar ñoo bok nday ak baye. Watax sun borom tabaaraku ta'ala bimu wacce ci Mustafa ali salatu wassalam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo umbu mbollem xeti xam xam yep, mo umbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménagé suuf bo suuf nek lu prop, suuf nek lu seen, nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def. Bo ci bëgge bay man nga bay, bo ci bëgge sam man nga ca sam. Mbolam xéet ci tranga yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nak ma ngi la fay yabal demal, waye bo demé wala tufsidu fil ardi, wala tufsidu fil ardi, bo demé bul sakase suuf, na nga fexé bul sakase suuf. Kon doom aadama bu ñewoon ñu ko nekk fi di sakase, waro nak la ko yalla digaloon, juuyo nak la ko yalla santoon. Doom aadama bu ko yalla di indi ci suuf, sakase suuf taxuloon mu andi ko fi. Lutax mu indi ko fi? Moy mu islaha ko, moy mu defar suuf, defar mbedd yi comme ni ma koy faral di waxe fi ci Touba. Defar mbedd yi yépp ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex xol, yo xamni day dundal bët. Waaye doom aadama yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu ko defar lu ni da defar ki deke suuf ba noppi, muy doom aadama ci bopam. Doom aadama mom rek bu defarul du meuna defar suuf. Kon day defar ba noppi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko wër, muy biya bi. May lo tax nak kon yar mën ta ñak.
1: lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégassé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ku la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa tamanna inna rahmatallahi qareebun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lolou ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lolou ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruxu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la bu dé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharini yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al khasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adallani an sikri ba'dis ja'ani wa kana shaytanu insani khasula sun borom daf ni misal ni mu bis pench ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don digle ak gaay yonent bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi mo may defal foy de route sallallahu alayhi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkel deug gu leer yalla wax ko ak man ak ob yenantam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri bahdis jaani sun borom ni waxon na la ko wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytanu beug ci mom fexé bu ñewé alakhir am gatcha kana baytali insani khasula dom adam li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amna ko wa kana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokujja wala ma demba ba paté bu laaj néna sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktokor bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglu ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alquran waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan al insani qasula al qur'an la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhaib ila mu'minan yonent neena ali sirat sallam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ak ku gëmul yalla de ku gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñiitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo déllu ci waat sam réew ndax wax nga fi aw jongalang wo xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngëm yalla kon ana ngëm gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa baye do ko def budul kon lutax nga diko def baye jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaay jambour mal education su tarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexe la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafit muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu ñu melni ñu dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence da di koy jox lañ ci ndiko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nurok li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigen degg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalé wax ni tekil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yarangok yoonu yarangok waye bu fekke lu mu def rek nga ni ah day xalé bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ne la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day bu de goor nga ndedet bul tak bul tak jangal falle xek na ci tufli ci mu wut lamba legi mu wir maneko bul tak xale bu goor bu ndaw bamuy tambale namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambale namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magale ko koku bu magge man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu magge man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal ko ko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la comme goor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku say beut te don goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé neko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek wan ko niko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu benn duñu benn duñu benn fecc la l'islam aramal waye ndakase ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonantu bi sallallahu alaihi wasallam mo togak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muni nga budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramul waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yonnentou sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salé ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé
1: di fenkale ay weñ moy kundong kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xalé bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecci gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari késs ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné feulé mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu la ñu tuddé dukkat dukk dukku joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu toll ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song nday ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu la ñu tuddé dukk dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanul lu dis la joge ci gi kess dem ci gay kess nak ko xala ñu wax na diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi ma tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéeti téggine yoyu dang koy xamal xalé bi né ko nit dafa wara am ñetti xéeti téggine yo xamni wuñu ci bayyi dara dara téggine yim amel bopam ak téggine yi nga amel sa borom ak téggine yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ño sukk jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggine sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggine yi ngay ande ak sa bop moy nga wor mal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokay samé moy bu nek nit ku naccio diko ko xamni yow yaay nek animateur bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di ree rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru dom adama dakonté nak honoru dom adama dom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinni nga wax sa tiaya bu nek koku lolou wutina honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a al walidayn du ci dama koy teunk rek tagi nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roxanti lo bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xalé bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek loro wara dok lu mu wax rek loro wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don ci neexul yeen nit ca lol lañuy and dedet wërtu demé nonu wërtu demé nonu sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor taw yor di demit wërula yilif waye mom ci bopam dañoo sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokku na ci teggin ya moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayn ñaari waji sa kaddu mo wara gëna fété soof seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye li ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy taxo ak jakk ji di jaamu sa borom guddig becc baye fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la wax ni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ku febar l'islam dalay obligé nga génn dem séti ko bu fekkene ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekke sa nday faatu l'islam néna na nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bay ndokkel ko ci sa nday momu faatu bu fekkene sa baye faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continue etikaf xamni da ngay tambul wat kon da ngay gis ni ndem lolou la l'islam muy waxuma lenen ya gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wa juroom bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yonentou sallallahu alayhi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak ndayji ndayji dal di gëdd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu fébaré ba war tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sédé yi té moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay déké ji salam mi biñu ñëwé ba ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lam ñu dam sukurat ci metti ñu wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme yenenbi yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dani wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamignam ni nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom mu ne ko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yanat ni ko dédé dama bëgg nga bal ko jéggal ko mu ni jéggal ki li ma def ki nga xamni li ma dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal dé yonnya man nak soko balut faawu liko yalla na def eulek ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawaraw eulek wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaraw eulek dal ni sahaba yi dem len ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal len ñu tal mu ni jël len waji tek ci lepp ndaw sa ngi taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko nare lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit buñ naré yar seeni dom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéni fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéni ñom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen dom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen dom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen dom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkone ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara te lepp luñ fekke ño cey gëna subhanallah dara jëruko yalla xamnako kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légi nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lool day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamné yoonam nekku ci wayé nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yoonam nekkut su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yoonam nekkut ci waye fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy muni sa doom jé ca kasso ba lu len fa yobbu té ku ci nek kat boko waxé da nan ba muy dem néw na ko bul dem ana éducation en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecté bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobé bopam luko fa dal moko yobé bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogalé muni beurek té mom kat lim bëggoon lu dagan la lim doon def dara lepp diiné la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis waajo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talibé bobu bimu ñëwé seigne touba comme jang na melo ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu téy nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waaji mu diko xol mu yoré melo ahlut tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko déggi ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxé ak mom mu déggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu déy ko ni ko yow dé da melni buñ andon ci sa serigne ba bala wén katéel nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem ma and ak mom top ko luko yegal wajuram seigne morantou seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew muniko ahmadou muniko mbake muniko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jur la ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nupi nga ni be nga dundul fitna a dedet tour nga sara ngoñ nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidayn teggine yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gem ni ñoy yilif seen bop ken yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigeni ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina bu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci ñeek ak teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom lerrna mom sa doom boko yeurut conséquences adina yi bo ñuko waté dal ci sa kaw lolu mom lerrna al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraaje yi ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci texé waye doom jim baye adina ta yar ko diko édiquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiko
0: té lolu hadith la sallallahu alayhi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé muni wa suñ borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu muni ko waye sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yow man xiyam ñu ni dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad allah mudilu suwat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëfa ngi yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo wax ni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci jëk moy ku faatu té amone xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do ngay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe djuni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo bu def ko ca lool lepp sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji mëna man dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen donga yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri do nga yang may deg kenn du ni mas na ma telephoné ni sa dom da soxla nangam du addu téré alcorane yi jang du khasside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jëndi ak alli woy ma ko dan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni obuslé waqfu ba obuslé bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkë seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat lima bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni lég nit yokati ko nima defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënde ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li fek ñi ngay jang ci téré yaal dina bindal sa tuyaaba lég mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci lég wala ali wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax batima ca daara ja ni nako do nga yi dekké fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo muni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir lèr ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya muni bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduqué dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa bok fi baye
1: heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane yum jang yena ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba qasida gum jang bu ko tege yena ko bok yalla yonne sa wal
0: al waladu salih
1: yaddu allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mu ma yonne xum bëgguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaalis bi mu ngo bu juumul ci sama numéro rek ma daal di ci jot direct 050 ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey dal di jot fa saasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulu ci bari lay jënd sédilé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa diiné amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbokk yi nga xani ñoo tuddé sen bop ibad rahman sun wëlëre la sour bimu fi ñew da tombé ak sust sour bobu bay sam mo ay ñu di ko defal señ sam mo ay won ñu di ko defal bimu ñew munima li bidala waxte yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyuti jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamné dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax ma abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci abrob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman suyuti moy netti de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safara abdurrahman asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop mu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekkere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jena bi mu noppé mu ni ma saway na mu ni ma ñun ñing ci erreur bo muy tudde man ya kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk senegal ñi dëkk yalla rek taxon ñu dañ ko def kon xalal bi bu fekke ni alwaladu salih la fukat dom daano ci mu jang alquran wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotte fasasa yalla joxal ma yaay jotte fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom alquran moni aljasaul ihsan ila alihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munu mala faye lu rafet ndax man yalla amu lu ñaaw man lu rafet rek la am kon nak sa boma lebal lu rafet aw mom leneen lu mala maya mana faye lu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolou nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xami len ñom nenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bersom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa qara joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say doom yi nga baye adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jekk wa responsabilité la sun borom waxna ci alquran ni wa alamu annama awladuk annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mun way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna alal lu ko gëna nek fitna amul way lutax yalla ni alal joju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaxa jariya alal day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci nga war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yaakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ni yalla xagn la tax mu xagn len seen ak daana ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecter ak yoyu sab yol bu mag mi ngi ak man ma teel la waye wa awladukum fitna seen njabot bi fitna la dom lu ko gëndi fitna ko xani bu febaré doto nelaw buñ ko jappé doto nelaw bu doxé doto nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yool bañu fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienter orienter ko ay ca bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magga ngi fi di la xaar tiyaba ju magga ngi fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la wax saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joyi goné mo gën joyi mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis yi joy ni buñ fex won ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joyi goné gën yoy joyi mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci marché yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bokk ci ña doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

moy lama waxone ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbeddi mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbeddi mi di wax wa TikTok diko wax wa Facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu neewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran biñ ci ko bimu ne num ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha muy juñ ñaari sidi joy muy sidi gu ñul gi ak sidi gu wex gi muni mom Seigne Touba wala tous sahib in aratta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma nga lay denk batay man Seigne Touba boy wut andando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharayil ad lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la Seigne Touba neena boy wut andando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa Seigne Touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus Seigne Touba neena bul and ak mom taw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako Seigne Touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan Seigne Touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yunus sallallahu alaihi wasallam neena won mang leen di moyti ndik lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaba non la kañaan di def tuyaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla dolil ko ko te yalla bi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane koko xana kon yow gemo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sop mu jox koko kon yow gemo lolu xana ba añan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yeureum añan Seigne Touba ni boy wut ko andal tek fa aji añan bul and ak mom mune bi ci dess moy aw sa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sont bo seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba tax yonent sallallahu alayhi wasallam ni tey len mina muni khalim ak seddele ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina muni khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw muni lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer duko mesurer dang koy gis ci gaay gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal muné wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba néna xolal ki ngay fréquenter muné kep ko xamné sa boko fréquenter bo fa jogé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sa njub du fa doliko seigne touba néna grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joggé fréquenter ko mais boko fréquenter ba joggé fa nemi ko sa diine bo moytu sa diine dafa wagniko ndax waye falal na la lu diine disal ben bo moytu sam xel dafa wagniko ndax digal na la lu mbagnum rus jomb digal na la ko seigne touba ni ku melni bu ko fréquenter mu wala tu jalis khayra man bihi tusat diinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fakhbaro bi annamal mar'u ala dini qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay walé jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal walé jikko arabiy lay ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne moussa ka waxon ni wali day walé sang day sangé bo def fréquenté wali bo mutul ak mu wal wilayam gi waye bo def fréquenté sang bo mutul ak mu sang la ba nga sé wicc boy fréquenté wali légui mu wal wilayatum gi waye bo def fréquenté ab sangit lék mu sang la ko wéddi nga lacc Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain Rasul alayhi salatu wa salam ko wéddi lacc Mam Thierno Mam Cheikh Rahima Fall Seigne Daru Hassan Ndiaye Cheikh Issa Dien ñom baynahum wa bayna Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a ku weddi laaj lin ko muni sa ñaari wajur
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar bi walidayka warfukh bihima wa kun mu'mini wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wor mal respect leen teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égale 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce que yow yeureum nga san wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamne dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangen mun la yaay fomna dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xé de dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematu ma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeekata luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ la ko na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi yep moma ndax bañ ca tolo fam wara jaar ak ñom jeewru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi serigne daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajur yi jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci dom ji mësa reggul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax dootu leen bokk ben raison yeen ñaar raison sax dootu leen ko bokk waaw kuñ doon yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg lakku rew momu té alcorane boko xasse mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk nopp guñ ci mom té dara ja fo jëm ak mom raison sax dootu leen ko bokk loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko defar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji boné ko defaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala mesure lijeentil koy keuy mu ñu fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xajak mus ngeen di doon yeen ñaar xajak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xajak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faaw nak nga am teulibe gi ma am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari mam wala sa xari nijaay ba sa gerte ak bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rew mi déclaré nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi mo do waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala defina am nañ ci ñetti tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe rom xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñetti la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daayi man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki barina mu gog dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'mati tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيد مود بيتام رضي الله ونصره. بك جلدي بك أريتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سنة ملين يون تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jossé fi ci Sénégal ci daram li ñi tuddé Ihya Ulumuddin. Yina bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam, ñu ndokkel leen ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya sheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aada yi diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wer la wo xamni borom safar mo dox sun digenté safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh amadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beul ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamne di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deugmal bisam muy bis bu mag bu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala dit waye ni ma len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw woote kat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di woote di fëgg dënn naan manum lëm ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko Cheikh Ahmed Tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo ëpp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo ëpp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généru guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généru bo seen muy jolli guddi rek nga daw wuy ji ko nonu ko señ touba juññe ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yontu yalla Musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yontu yalla Musa dafa don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca farbam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent señ touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen mu ro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biskit neena bis dana ñew kuy def lo seen mu ro rek nga for ko Cheikh defeni aw campet la defeni aw biskit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara Cheikh ko ndekete neferay bey nga Cheikh neferay bey kon wote baangi melni tulé ak malé Al-Quran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasuli isa da'akum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasuli isa da'akum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessa la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnante bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol dama ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul lathina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggete ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen degg ko wote ci sama touru yonent bi muna muni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji Cheikh Modou Bamba mi wote mom ken natable wut ni mo dundal xol yi ken natable wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom Seigne Touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya koy def ci sa ciobare bop waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de lim wote moy yalla kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji rahasa ndabal xol bam set wicc yinti al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni isbu tarkhiya xam ngeen dembele won sen siyara bi ñom waxtaan wi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important borom xam xam yi werant nañ ci ba son ndax jog siyaré ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla buy dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñofay ëpp xew wa deg rek ñofay ëpp mu ne tere na len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel tere na len ko ah ñoñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent mu ni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won muna mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won muna am ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax la ma ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madina su munawara dako jambat mu fekk waajo xamni woyon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa alharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelam di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sant ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degunu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci dara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bu negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba né bum la té dem solo saw dal bum la té dem dé mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
1: masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la sté sol saw dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jël djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jël djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppé ngir yalla dang ko wara séti ngir yalla defena ni yeen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni dey seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol suñu dal ci wuy ci ko waye biñ ñewelum ñu wo neena nu sant le ko yalla nu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woy ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamni sa intérêt dong nga ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fausse randi seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndolen mukk bo amé jouni sant ren bu dewene ñaari jouni ngay am sant bu dewene ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sant départ ak yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sey yene tollu won ndax inna ma ahmalu binniyati wa inna ma likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sante lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gem yalla jëm fi barab xol len ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay len sante lema yalla awaw sante yalla luñ ci jele munila in sakartum la sidannakum ku sante yalla doli ku sante yalla doli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sante yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko kay téré am yalla bindu ko luy téré magala am yalla bindu ko yalla xamna ko yalla bindu ko bu asaman ak suuf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak suuf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak suuf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn la ko ak cham goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galankoru solo dalam ngir siaru yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu munuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni waj al qalbi war ru'i za'irain lahu kull waqtin wa'in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna ba munuma siyar ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ru mi nga xamni mom ab tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen muné ko ñaar ñooñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyaré ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi war ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa'in waj al qalbi war ruhi sa'irain lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limu digal monu ci jitu
0: ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqi yeen ngi deg de njariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal Seigne Touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important
1: yent yalla Musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te Musa yonent la kat Musa yonent la waye deg na ben nitu yalla bo xamni yeg deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom Musa lu dalam ni da koy siyara ji ngir am ci xam xam ba Musa alayhi salatu wassalam waye gis ni bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suuf danak fessna asaman ak suuf danak alquran monuko netti wa iskhala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma' albahrain aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla kharitub sun borom sopep sun borom ben waliw buñi wax sayidina khadir sayidina qadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibem bëkk neegam niko walal ma ab yobbal préparer ma yobbal damay voyager te noy and muniko waw fo jëm muniko fima jëm de fima jëm fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma dée ci yoon wi mba nga xamné dana dox ay ati ati ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma dégg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yagg ngir dem siyara ji ko mba ma dée ci yoon wi loolu la Moussa wax ab talibim talib bi dal dikoy préparerel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobul ba ci gëna reuy mo yobul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla Musa yobul ragal yalla la préparé wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent na al islam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako jup di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñewé ba sukku ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ng koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñewé xam nga lum wax khalal o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bi ma siyara ci nitu yalla bi ma siyare xam nga ñun Seigne Touba dañoo wo buñ ko siyare rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi mu ñëwé dañi nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyare ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dima terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mën la xett li ci bammel mané ko tufu ndaw dof tufu ya dof
0: yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len don romb ni waye xam nga lum len don wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randiw ñu na mëna yawmal khiyam bis pench aljana ba ko xane mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randiw yawmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yawmal khiyam ñowugul ñun lijeent aduna lañ xam lijeent ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata lijeenti ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serign bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalul dara yowmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la waliyu yalla yi daño xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam waliyu non lañ xébé adina li ci bir adina walli wi non lañu xeexlo adina ak li ci bir adina dañu xeexlo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna nattu ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna nattu ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla da la boole ak say say bu yaq sa der dara ñu yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yene ci tuyaba lim la yene ci dara ju yëkëti ko yowmal xiyam mëno ko ko jaamu ci julle ak wor ak nat asaka ak dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ja yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djok lolu taxuma djok yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi nacc ci adina mburu daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina alakhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn werantiw ko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teer ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio di ko yi fuñ lay niñ lay def ab serign dal buñ koy top mom pour bu la ken tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse soyi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batine nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam sal naw dalam di siara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siara ji nitu yalla kon musa do non doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba mi ngi koy seti fenen muni ko dama ñew ngir siara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbi rek ma koy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi walli yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara wala lu ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiw ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wéttiw ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla alal yalla li yakoy may ñett yi amul lu ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak
1: sama mba doxul sax la sama mba doxul te sama mba doxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaaral ci lox rek motax Musa alayhi salatu wasalam bim ñewé di sakku xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajena ak sayidina Khadir majma al bahrain ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bepp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe Khadir majma al bahrain fa ñi tuddé maawul ayat ñaawul ayat gaay laaj nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala khad karamna bani adama nita gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nita gëna for ndox moy wote yu bari yi may wax yépp té wote yépp di ay kassaw kassaw rek ngeen balma wote yu bari ay kassaw kassaw wote alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol leen li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu de trompé wu ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak di def video lu ni nga wax ko rek dara da nga setan tur rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sant sangam wala diw dedet mbiri nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex ndjala Musa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga niko seigne touba wax ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou la cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbirim yi dafa sew don yonent rek wala don wali rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaju tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem baye ko fa mu nek ci naaju tang jir benen wali bi xam da don doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi naaju tang na te nga randu fi ci kerga mu niko yi yow damay baña jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kérok suba kérok ngon rek re mu niko dama baña joge ci ker gi dem ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fekk lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagn ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tangna fekk na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi lu ko waral munu ko xam mu dem keureum munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tede ba guddi sun borom feñu ko ñuko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni muna muniko martaba sangam la doon sakko te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni buma ko fi bayiwate ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg
0: dana fi def lutax du yegg ci martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doyaadi gogu rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wudi te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba lemalé likuy tire rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokeré wu ci kaw gañi
2: bokki فهلته دقيقة ليس يرى كيفية لها ستدبر وعلمناه من لدنا علما
0: خم خم بوب لا موسى دون ساكو موي لو يالا دوغال سي مو خم لوم سي نام موتاخ موسى عليه الصلاه والسلام بيغا خامتاني سيرين بي نانغول نكو مو اندك موم تربيوكو منيكون ايتي نابل ما سامي باغاس موسى سانتوكو xamnga Moussa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé mako sant won légui nak Moussa mo mujj sant nak légui mo doon mujj donga bi di talibé sayidina khadir te yonent la alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron muni Moussa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël di yett gal gi diko bënn Moussa comme yonent la té mom sharia la xam moy sharia nangul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tiyé loxo sayyidina khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak togn la dé moy li ngay gis rek tay li bi buñ waxé rek ñaan

mak yow kat amna luñ sartontu won bang may tarbiyu ne won na la adina bu mu ko yagale mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma lu ci bu ci sa yon nek mu ni hi wax nga deug balma balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott di yott di yott di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bim ne nous xalé bi niko dekk rendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla ray luut muniko wayaw luma la waxon ni man na la lumay def bu ci muni he he wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer duggu ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ñu ndey dañoo mar xif ndax du ngeen ni may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi ñun ay gan lañ ñun suñu yon nekul ci gan jog leen fi biñu génné go kër laqadiko genen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daanu sayidina khadir wax talibi bi niko talibi bi jox Moussa niko demal nga roté ca ten ba ñu jox ma ma défarat mur bi dama koy tabaxat Moussa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax Moussa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mur bi soti muni ko acci jël say bagage ñu dem muni waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral luñu leen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu muni ko hi dama ko faté balma bal muni ko tay nak mom fi lañ yem mak yow légui fi lañu tékkali ko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traverser muni ko gis nga circonstance bi dëkk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq naam nak amna benn dëkk bu ñuy traverse nonu dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisee dana ko nangu munaam nak gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy munaam nak amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baye dafa faatu baye leen fi ñu ay miskil munako gis nga 5 personne yele dañoo lafañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggéey di dundalale 5 personnes yele mune ko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundalé seen frère yele mune hi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yaq gal bi mune ko gis nga deuxième personne bi moy waajo di nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna mune ko reuyuma ko ci togn ci ndigalal yalla la ko defé mune gis nga ngor soosi xalé bobu manam muniko dafa am ñaari wajur yo xamne dañu gëm yalla lool wul yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamne dañu puccatiku teguñu seeni wajur fenn te ñom nak seen wajur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam muniko ci ñom moy seen karaw bakkan te xalé bi puccatiku na puccatiku go xamne ni woor na ma ni buma leen ko bayé bis dana ñu mu délo leen ci kéfer te bu leen délo ci kéfer yobbu ne leen sawara ba fawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen bay ak seen ak nday muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi bayyi mu di leen délo ci kéfer te yalla mën na wërsegal seen nday ak seen bay jenen dom la waji waxon ko dé sa nday juraat mën na buma ko rayé ndayam juraat yeen bal manam buma ko raye ndeyam jurat ah mo dadi koy ray Moussa ni yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko dernier circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskil lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukat yalla lañ ñu baxon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen doom yi ño wara doon seen alal seen ñaari doom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ne ko alal joju ñu forna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen doom yoyu danañ mag ba jël seen alal jojile legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dëkk bi dañu gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mësëruguñ motax mané na défaraat mur bi bu ko défé bala agaat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoy yi mu nekk seen ndono loolu tax ma jibanti mur bi Moussa ni ko jar nako dé li kay jar na jibanti mur te kenn dula fay li mom jar nako

bokk yi xam xam bi Moussa jëlé ci Khadir sëriñam bi té siyara yi sëriñam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci doon bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko doon sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jox siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bidala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar lahas masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem madina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla ay kesse allah wahid Allahu wahid nim amé am njaxass fi ci Touba nak ba nga yakar ni wa Touba wétaluñ Yalla non la amé am njaxass ci Madinatul Munawwara nak non la amé am njaxass fofé ci Makkatul Mukarrama waye non la amé am njaxass ci Al-Quds Baytul Muqaddas bu féké ni fo déggum njaxass rek Yalla jaangi taw dé dama xamul nak buru yi wax nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngok rirmu bu fekke rirmu du yak dara inshallah taala ñu continue mani kon Moussa ngok ali salatu wassalam jogna siyara ji nitu yalla jele fa xam xam bo xamni fessna asaman ak suuf jele fa xam xam bo xamni fessna asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik net le neen sayyidina umar ak sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhuma nena abou bakkar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur omar ya omar muneko labbayka ya abou bakkar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggon ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muneko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salam bari lol lu muy sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama bëggoon ma ak yow ñu and dund laat sunu yonent bobu dem siyara ji ummu ayman omar ne ko ay ca lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abou bakkar ñu dal di ñew keur ummu ayman dal ne ko ya ummu ayman mu ne labbayka abou bakkar wa omar mu ne ñun de dañ la doon siyara ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy metti ci yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy noy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyara ji motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te yaatal bammelam jigeenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gane ci na laaj yu bari yu ngeen di deg ma laaj ko baye sam fofu la ko don laaj len li ci nugula waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu keur soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox firne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu ndax ni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba ni kataballahu tabarak wa taala anna baytul haram talafu malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma ewaye ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxte lam waxte seigne gay defat mak la ko se abdullah waxon ci kata ba yek nangam bañu delo ci keur ga mu naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wona ma ci neeg soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla doli njegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi muna dama bëggon at muy nga ñew fi yalla xamna dem na keureum ñaari at ak muy ma dem fa ben yon siyara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom samak ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñom it mas nañu ñew sax set ci ma fima doon jangale ci dakar yalla leen yalla taxawu bobu la leen mujjé gis waye en tout cas la kulli hal li mom lu am la ni tamit muy Abou Bakar muy Omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyara ji ummu ayman ñu dem diko siyara ji legi nak ummu ayman nak gañ di joy ñu ne ko wa yow ma tak ci ka ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël fi mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mu ne wallahi joyuma lolu
li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ne ko lan mo la tax di joy mo ne lima tax di joy moy bi yonent ci dund dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yonent yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam ak nangam ak nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent dem na wahyu dootu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yonent yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yonent yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu abubakar ak omar kenn ku nek ci mbosay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen abubakar ak omar ci siara ji ummu ayman lañ jele xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musuta joge bam jaralen simbo ay rangoñ di joy kon siara ji lu am njariñ la ahamatu siar ahamiyatu siar njariñal siara ngir yalla ñu baax okay seen mudu bu fekke ni limay wax amna bur wi ak taw bi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek ba benen yoon ñu agalé ko bu fekke amul bur wi batay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni taw bi buñu bi amul lu muy jeexital ci seng bi dal kon siara ji ngir yalla lu am solo la siara ji ngir yalla lu am solo la buñu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni sol saw dal siara ji sa mbokku julli te yalla tax siara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nañ delo ci hadithul qudsi hadith bo xamni muslim solo nako ñu jele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam mu mu sopp ta yalla tax bi nga xamé ni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka ta'ala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam lajal mako luko taxa juk malaaka mu dal di soppali ko melaw doom adama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa wayo fo dem ayna turidu fan nga dem qala uridu haqqan li fi asa al qarya man de ma ngi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppe mu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla ko fa la jëm malaka mané ko waaw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne dedet fayiku bor koy taxuma jox xana kon da la jox randi nga bañ ko fossé mu ne dedet lol taxuma jox waaw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko setti muniko dara taxuma ju fayeku juma bor joxuma randi mo bañ ko fossé te dama ko djegg ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jambo bu nga don setti nu mbiram demé mun ya mom de neena diw sangam lay setti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay setti da la amel bor ngoy fayu muni dedet wa kon xana da la jox ran nga ban ko fofé muni dedet mané ko waw lu la tax jox dem ci diw sangam muni xana dama ko deg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko muy siara ji ba faaw so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko muy siara ji ba faaw kon nak kepp ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal te jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faghfir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni sol na aw dalam ngir siara sima wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeggalal yalla ci jox siara ji mbokku julitam mu ngeggu sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siara ji fa yanan ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawuru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante yalla xamna ko
ñi nga xamni dañuy dégg Mustapha Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj fu Mustapha Mbaye Sam dem Mustapha Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wër ak laaj ak seet ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéey alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal ma ak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustapha Sam mom ñaamu yalla su doye di la yalla leen yalla jéggal te yërem leen lepp ma ngoy yëf lepp ma ngoy yëf fa ngeen di dem dima laacce ñu naan la du fi ak ki xamisu ko ki ñew na fi ki dem lepp yëg nako waye yalla mi taxon ngeen jog mom xamna ci amna fay te da na leen fay Mustapha Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñox iyaa ulumuddin Touba Mbacke di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siyarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du lenen ndax man yuruma alal bu may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jasaakumullahu khair jasa tasawuru tahabu yalla neena jog len siyara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day doli ciofel seti nit fekko ko fa da nga yakar ni Mustapha Mbaye Sam nga luga nga dem fa diko seti ñun la nekkul fi mune xam nga lu muy dolli ci yow bu fekke ni yalla la taxono jog tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna dolliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolli ci yow ciofel Mustapha Sam mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu teki wul dara waye ndekete yow la la taxone jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñi wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan lahu fi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawatil janna wa tabawatil janna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siyara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siyara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa waccu way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siyara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la luko siyara ngir yalla rek ko taxa jog muna muni xam nga fuy sa waccu way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lol la mustafa ali salatu wassalam wax lol la mustafa ali salatu wassalam wax yaronte neena doom adam dana jëf ba jëf lolou ko doyadil ba jëf lolou ko doyadil ñi nga xamne dañuy wax naan jog siyara ji bammel bi dala ñu leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñu ne ban hadith ñu ne yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur wa suruha ñu ne lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax e waye ndaw digal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doye di yu doye di yu doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yaronte mom yonam da ne ci bammel bu jégué bu soré yonam neeku ci
jele nañ ci Aba Ali An-Naybouri. Aba Ali An-Naybouri radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dund situation bu critique ma jaxle munatuma ñalaw ngeen balma Aba Ali An-Naybouri muni bi nga xamni jaxle na munatuma tuddi ñalaw ndax problème yi fess na del sama bop neena fara'aytu nabi alayhi salatu wassalam ma tuddu guddi rek gentu gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajatak aba ali An-Naybouri neena dama gent bima amé ay problème yidul jeex dama gent gis yonnati sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeye neel ciow dem siyara ji bamelu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siyara ji ko muniko gis nga boko siyare bu nopi na nga jeglu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamne amna problème bu dul jeex kero bam solew dalam ñew siyara ji si ahmadou bamba man mas na ci fekke ben sahoudiya bo xamni sahoudiya la wax de bo xamni limuy wax waxu ko dank mak mom ño den mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp am koy deg muy jambat ay soxlam mas na ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barabu señ touba ba def nangam fi ra joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba di wo nga ñew nangam da di jog dem non la soté kum neex weddi faman sa'afa al-yu'min wa man sa'afa al-yakfur waye dama bëgg ñu xamni bërebu yonenti xamru yonenti bërebu nangu ñaan la wallahi xamru yonenti bërebu nangu ñaan la xabru walli wi beurebu nangu ñaan la yalla xamna ko xabru yonenti beurebu nangu ñaan la waye xabru yonenti walli tamit beurebu nangu ñaan la wa kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahum rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliyela wa mani ñaata yoon le nit def intervention ni diw wala yow president muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni munuñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fala yam way ak ndof fala yam niti adina yi nangu nga ni man nañ intervention ci sa soxla man nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu Aba Ali An-Naybouri mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yannabi lani ak khabru walli wi bere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu san départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faaw intervention am
xam nga Moustapha Mbaye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëti kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lool lañuy xol ci mom lool lañuy xol ci mom waye bërepp yoy bërepp nangu ñaan la mire bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina ahwaysul kharini radiyallahu an defena waysul kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alayhi wasallam gandero nako bataay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bari sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku ki nga xamne moy waysul kharini daana lek sax wettit wettit ngeen bal amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ñoo ci bokk yam waysul kharini sayyidina waysul kharini mom mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ak kon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam ngeen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam yonent mo ni ab jaama ngi ni baxal lu wax yalla def waysul kharini te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin sumu nawara di wote waysul kharini ma nga yaman waye teewul mom ñaari vietnam yi muy ababakar ak omar wala ñetti vietnam yi ababakar omar aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di dakh lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari vietnam ni yow omar yag ab yag omar yag ab sayyidna aliin yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi Aboubakar nek khalifa ba joge fi Sayyidna Omar nek khalifa ci la Waysul Kharini doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Waysul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara bimu ñewé ben délégation bu joge Yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bo Omar degge ci nopam ñu ne amna délégation bu joge Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bimu ñewé dal ni len wayeen ana Waysul Kharini mamay degge fofa ñu ne ah Waysul Kharini mel na ñu and mi ngi ni mu ne ha mu ne waw mu ne ko kay mu ñew Omar sukk ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ne hi Omar khalifatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay Omar jam bu doye du melni man Omar ni ko Waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lu mu wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko Muhammad ibn Abdullah mu xamni feñna mu ne ah yeen sax day Muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal Omar la wax de mom la Waysu xol ba seppli ko ni ko yow tak neer Muhammad do nga giso deug Muhammad Omar ni ko yow loy wax ni mu ne ma la wax li mu ne ko Abubakar nak deegal tudina liyat na bu mag ba wa Abubakar mu ne ko meme Abubakar tak neeru Muhammad do nga la gisul aqiqatul Muhammadiyya Omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga al haqiqatul Muhammadiyya mu ne ko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mu di ma mudil ay kiray di ma mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki jooni kiray mu ne ko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax dé mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jégué yalla du kenn ko ko xam
hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañi naane ci leeri muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gaswal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañu nané ci léri sun borom yi rabbi sul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako ngeen bal mako sayna usul kharaini neena أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ويسو الخرني موخ لي نينا بورام خام خام ييغين دي ديغ تي ماندو تي راغال يالا اك ولي يالا ييغين دي ديغ مونيا موني نيوك سهداء يديوون تي بدر نيويام موك سهداء يديوون بدر نيويام ñuni ha muni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déwuñu dé déwuñu dañoo déménacer dañoo dekkon ci appartement buñu tuddé adina déménacer ci benen appartement buñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye déwuñu motax bo xamé waxtu ye señ touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg ñu tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni wali wi bi jamono ba nekk lañu nekk ci seen bammel yi dédét lañu def intiqal ñu def intihal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won na ni amna ben way bu joggé won Dakarou jëm ci Touba ni day siyaré ci barab bu Seigne Touba jaar ñaarëm jaar ci ben wali wu Yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm mune ko fo jëm mune ko Touba la jëm damay siyaré Seigne Touba mune ko tay dé bo démé do ko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan tay mom bo demé do ko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siwna ci ak net li gisuma ko ci mbind waye siwna ci net li ñu ni Seigne Touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek Seyna Awul Sukhari néna borom xam xam yi maandu yi tagal yalla ak wali wi kasu ada mune ñanga ci seen bammeli di dund dañoo tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharini wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lisina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarsukun fara'ina bima ata'ahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran al-imran alors ñi nan ko de jeexna ñi na dof ñen balma ko de jeexna subhanallah Paw Seigne Modou waxtani jeexut waye nagn ko yamale fofu khadil khadiatul sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bireb yu mel nonu al khubur te beug fa siyaré ci lo xani borom xam xam yi nga xani def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laay len ci bir tuti modi la bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben Allahu akbar ñi ngi noddu de jang sur ikhlas fukk yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma man ma honore ni neena bo demé di siara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram légui neena boy doga aksi
dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim teudé fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa néna bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangal nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko ko mom momi sokko hadiyalé bu nuppi nak daldi wër nak jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tuddi fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako señ bi netlé ci majma nuraini mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu Allahu akbar non lako señ touba netlé kon nak kep ku ci yaara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa démé le gën moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanalé bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu an nabi alquran mo xam qasida haddi al yonent bi haddi al ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako netti momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lolu lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañoo fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax mu diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor té ni la mako waxe mu ni fekk boba limay wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon défé conférence bi niko digënt yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadul kabir nu mu démé ku déglu band yi ding ko dégg mu ni ah ñëmé wu mako wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako doon laaj non yi ci la ma wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi señ touba génné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñëwé ci barabu señ touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum néna wa alaykum señ touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep degg nañ li dey señ sama mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu toxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teum ko rek ni fukki l'ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafay wax nako ah kay bo mané lepp loy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sourate ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am riir mum romb ci ay xabru riir mu metti bimu ñewé ni ko man day bimay dugg dekk bi riir dekk sangam bimay dugg dekk bi dama dégg am riir mu metti ci xabru sangam yonnte sallallahu alaihi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaaroon mu ni waw fa la jaaroon bamay dem waye bob ak legi mat na wër muniko ba nga fa tollo lo def muné bima tollo ak bammel yi day jang na ñetti sourate ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy sédota jéxagut xolal 1 mois 3 l'ikhlas ay bammel diko sédota jéxagut wa bokk yi dal ma ngi jéglu na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xous bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mu dina ñamalé fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyara ji ahamiyatu siyara
importance siyar ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jogne ngir def ko sakku ci tuyaba yalla man nako ta defal kon nak sak len seeni nopp ci ñinga xamni dañ len di jema teweriser nan len siyar ji bammel bi dalak parsi parla dara amu ci siyar ji bammel du bida xaju ta don bida yonnabi sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mu nuko bidal jissakumullahu khair jissayi ñongi ndokel mbollem diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xam nako ñu ngi leen ci sante di leen ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañna lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni def ma daan dama daan dag biye di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alcorane moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaan yi di ko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu baax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

la gën leen ragal yalla gën leen ko top a général bo gisé waju tuug duggu ci diiné ji lég lég mu ñew ñako duggal ci diiné sax mu gën leen gëm yalla gën leen wolu yalla gën leen yaakar yalla loolu mo koy sabab si doom gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon lolo tax sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba neena doom adama si tam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu doon dundu doon ko wamat jaaral yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuur ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha mu way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondam kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yewoo rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko waji jëfi wa aljana dal dem aljana ñu ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta yaal na yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ko ci tooj ga ci penc ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane goor ñepp xare ji nañ mu dal di lolu ñu lukko mu meegu dal di and ak ngarnayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatu munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy sahid man sayituma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko war diko ye sayidina luqman al hakim daf dan war njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot war len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gañ pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de yaangi lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li wëro ko wona def magan nga demo la déssé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla def xamoo ban masuliyé lañu am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañu am ci adina bi dañuy xey un souverainera nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogou de xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gañ pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajale njabotam diko yé diko yedd al qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين من موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم
diko war diko yé niko yow sama ndom di malay jëk xamal di la ci yé moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagalé mukk ba nga bolé yalla ak dara xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne maam yalla ko bax la yalla sama mama subhanallah subhanallah ana tawhid mu ne ko nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolou ma ngi lay rappeler lo xamni wax yalla la muna muniko yalla neena yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wazainal indhan bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni muniko rawatina wajur bu jigen nga xani mom daj na lu mburu dejul ci taal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la dac ci yow nday yoyu nday yoyu nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ dac ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga warana dundu 80 ans 60 ans ngay dundi dé dana la yobé gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci souf ci dé té pourtant plus tone égal tone nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé tone plus tone égal tone muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat suk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé ming ci ciona bim lay imbi ming ci ciona bim lay nampal ming ci ciona bi nga féré ming ci ciona ciona plus ciona égal ciona ta ndayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool te yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla un muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bu mu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bu mu la fëkk bu mu la taxa jaay sa ngor bu mu la taxa jaay sa jom bu mu la taxa jaay sa fulu ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi maggé léral nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga débayi ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muju di def loolu yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xamnako soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alcorane ñi ngi koy mokal
ñi ngi jongante di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation walay ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massane di joxe domam dara say nop day wax ni so démé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekente ni ñaar yi mënu ñoo xat ci ndabli wala ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la seigne touba dan kum mas di joxe dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li la lay denk li la lay denk mune ko sa nday dala eumbu ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona mune ko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax illa al masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an walidey ka la ko wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma delo njukal mune nday ak bay nak lañ may ñukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo ñukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom doomu wutal ndenn de bo amé jom doomu wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax daanako du yek ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sa haq sama haq mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka muniko nak lu meuna xew layal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi man yalla layal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso duggal leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla bu ma la bëggal jox sa ak sama nday ak sama bay bëgg dox sama digënté ak loolu nak légui numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekkenteni da nga bëgg ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay bëgg dox sama digënté yow muna mu ne fala tutihuma bu leen ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ bëgge nga wutal ma nawle nan la seigne mor xudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla mune lankal am serigne aramud waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bu tax mukk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona egal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasayb huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yeneen diine nga bayyi leen fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mu ni bu mu tax na nga beddi leen wasaykuma bi mahruf wasaykuma fi dunya fi bi ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaykuma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci ñek ak tiranga na nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni
même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu naan sangara yow dom li sangara di aram aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu lako sa baye jënd lo mbassa ndey demal jëndi jox ko waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal mu na mu ni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jëliko nga jëndal ko ko waye ne la so ñëwé falatutihuma bu la ne nanal lankal al qur'an la de lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilay mana mu niko setal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom setal sëriñ bu jog jëm ci fi man yalla mu na mu ni andal ak mom bum la fi ba mom la fi ba de ndax ilay marji ukum yen ñepp ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana len ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am señ dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub señ wa tabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal señ bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj señ Touba niko waaw mbacke ku bëgg defal yalla ta ñaar tok ñaara ngi tok ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgg defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox señ Touba niko jox ko ki gëna ragal yalla mu na mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke na mu man munuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi muniko waw kay balas biñuy pesé ko ragal yalla muna muniko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko koko ki l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay sëriñ bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram né jabb loxo muniko jabb loxo sëriñ bo xamni bo démé kërëm wa kërëm ñepp ni ci do lañuy mel serigne bo xamni du digle lu bax du tere lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen de digal lu bax di leen tere lu bon dañ lay daw ñom serigne intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xam nañ ko motax serigne ci legi dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal jotté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibem bal nangam bama bala noko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na talibé yo xani bu len ko seen serigne waxé fa lañ lay ba ko dé nak so nangu wula ñak talibé bu am alal noy def talib bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alala mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa bamuy tak sa yon nekul ci cienu bat gamuy tak way kon luñuy doyeb serigne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar liñuy doyeb serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tak dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam niko tekke sanni ci allah ba bi yonnent bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme muhammad demna mu ñu yalla tere lu muhammad bañ ba sanniko sa loxo dootu ko laal na maxe fofu tele bi jekke non lañ melon bo len digale dañuy def lu muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa talib ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekil benn dagan tekil
ben dong nga dagan ci yow dal dikoy wax nak li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xamni ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjele def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaaro yu tal ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss bi day xëc ci jigen gi rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te kenn du lako wax ana éducation te kenn du lako wax ana éducation muniko nak kon waxtu wo xamanteni gis nga ku jog dem ci man andal ak mom mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waruko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غلي سيدلوني بو فكنتني گم گني يالا امنا mana man ko gis nga wursak bi la yalla bindalon kero ba nga nekk ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaka mi yore wursak yi mu ñew bind ci sa jeeb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga mana muni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sow je waccale ci kaw suuf mu ñu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp mune fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa geuna sori ci show bi muna mun yaati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox mune gis nga sa wursak wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna mu ndax sa wursuk bu nekkon asmani juroom yar yaati biha allah yalla dana ko xecc ba jox la ko munu gis nga wursuk liks muna mu nek bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yaati biha allah luqman ay wax ak domam de yaati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wursuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yaati bi allah beug liks beug wi yu bari beug gagn pe muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit video bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yaati bi allah sa wursuk yalla dana ko indi camera kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katchi la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërsega tax nga diko def yaati bi allah li sa wërsek yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërsek boko xare yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem Espagne ba Amérique ndax lan fofu nga man fa am lu liks mune mun yaati biha allah bo doylo yalla yaati biha allah bo doylo yalla rek yaati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna allaha latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yermane ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jara sa nday tekki ablamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank
xep la safara su ko bay mor khul la joxon muna mun sa nday ji dac yow lolou yalla ko upp yermane ci yow yalla ko yermane ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes de nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la tellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ko lo ko waxul dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi okay nga soogo soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gu recciat nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba deg ni gaynde ga reccion ko jappat nañ ko ba dello ko alukañ après da reccat yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal ngiss xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam tiktoker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gëni bokkam karaw bop moko gëni bokkam mu xey tax photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey tax photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil liksi muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malakam di la sétan ko gën yalla ak malakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lay exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malakam jamono bu ñu ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ñu ci tém sangam tém bi ñu wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ne naan sa morom ban mawdu ba tañu seet bi té duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi leen suma ñëw ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolem xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mané wa lu xew
ñin ma yow buñ la téloona gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téloona gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ne dag noyé munuma gis nga ñun biñu déggé ni señ muntaha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaireu diplomatie ak li waral mbir mi suñ yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñ yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci jumaa yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ne ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yeleen gone yi yeleen gone yi te dindi politique bi tek ko fe farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax deug yeleen gone yi dindi len par parlo bi tek ko feta yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jotelul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy telephone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té djoti wulén dara bu fekkone sax da ngayena sékk dara ngén wayaw djoti wo waji dara té même bu ngén sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi nga né yawul ci lolou ngay dundou ndax bëgg ay vie ba nopi nga né yawmal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xam ni mooy defar sama téléphone bis dama ñëfuma dama ñëw rek mu defal ma ci benn logiciel boo xam ne lu waay wax mu enregistré ko man xawma ci dara ma daal benn suur rek laay manipuler téléphone bi rek am fu ma laal dégg ñoo xam ne dama wax ak ñoom par téléphone mu ci jaaraat ma ñëw ni ko waaw sa waay lii nag mu ne ah dama cay def logiciel boo xam ne parce que gars yi ah yow fi mu nekk nii nit ñi ci seen bopp position yi ngay jël tax na man nañ la piece wax li wax mané ko dédét man dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil man duma arrestéré kenn comme neex nak arrestéré ma ndax man limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinci mi limay wax ci salle bi mom lay wax ci pinci mi ko wedd nga laaj ko ben way bu ñu wax ko Muhammad nan da doon jàngé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ko joge xel kom ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustafa Mbaye Sam neena Serigne Salih mën ta defal astaghfirullah xolal man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone de xolal turami ni magge wo ma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañ ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par là wax légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répété wat la waxon ndéke mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré waye nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jika jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bon ak groupe soppé Serigne Salih len man Mustafa Mbaye Sam da ngeen matek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañoo umpulé rek bobu ñu bari dañoo umpulé ngeen man ci tanki Seigne Touba la jiddo
xelkom ju jëkk ja baaté démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fa hôpital la yéwo ci xelkom ju jëkk ja la wax nañ bayyi xel yoyu ta xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisé ngi ñëw dé bisé ngi ñëw bisé ngi ñëw do am genn kilifa guma wo ma ngi ci sama ben message ben xalel moma ko yonne ma xalel la sax xuma en tout cas dal def ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu dal di ni yonne ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legi message ba ngeen man dina la yag bet de fekke wax deug ma am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkk dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi mana man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ woté ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawon mo xam Touba lañ koy défé ñom xalé Sénégal yépp ndaw yi Sénégal ma ngi len di ñaan dama len ko proposer rek imposé wu ma len ma ngi len di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngien fexé dajé ben bis journal lam bo xamni jang alquran ak qasiday mag ni dong ngien fay def djeglu ñu nek ci bop tarixay senegal tambalé ko ci cheikh muntaha cheikh maye niass cheikh babakar si ak cheikhou tianaba ngien djeglu len man len bis bu ngien ko defone wallahi da ngien gis lu ngien fogu ton lolu bu ngien ko defone ndax nañ len ba ngien tek ci deri wali wi lo xamni posen la posen ta ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defone da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ni nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Muntaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakassé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuub mang koy tuubal Cheikh Muntaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tel ci ak ayam ñuy sakassé Touba mani lolu man fekk gi mako fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabaraku taala dafa xey indi kris ci kaw suuf kris bo xamni kenn xamul nu mu mel bobo yonnt yalla musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonnt yalla musa ni sun borom kris bi ñaan na ba son dara regle wut lutax muniko kris bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way dong motax ma tek len kris bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gaayuma ndax ñun ñongi dé won ma waji ma départ ko mu génn ma exilé ko bu doon señ mën taxa tay mu né won ma waji ma génné ko Touba bu doon señ Babacar Si mu né won ma waji ma génné ko Tiwaawon bu doon Cheikh Maye Niass moy won ma waji ma génné ko Kaolack sun borom ni ko é waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga génné ko Touba kon ma waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi réglé muna mune wol wa Touba gep ñu dajé tuub jéggulu ma bal waaji rek balaay leen yëf yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di woté ndajé bu doon légui woté na grand théâtre ñepp ñew mune nañ and suku ci kanam yalla baluko dañoo togn ay xaritam ndeké ñuko def rek kiris ba jeex waye jang yalla bu melni cheikh muntaha nga xani bam ne wé samay nopp ba fi ma tok di wax ak yeen mossi suko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañté ko nim la nexé tani lool day jur jam way yeen dal xana xamulen batine kon xamulen batine motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé mané ko ah mbir mi de nim ko gissé moy ku ma sa togn seigne touba Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig ni la ko waxe de dana ko deg xeyna ku massa togn Seigne Touba rek Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig
mune amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra mune amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mën na ca juggé ñak ba faaw mën na ca juggé am ay catastrophe yu dul jeex mën na ca juggé mune ma seigne bi li ngay wax ci téré bu mu nek mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn seigne touba daw duggu keur cheikh ibra mune amane ko xam nga ni kay lolu moy daw day tabbi ci jëmb daw day tabbi ci jëmb kërok lolu la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon muné ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina bëgg liks bu mu la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diiné muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga tay wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwul sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tuddé ngay mujju dip ka rek ñun balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waji buñ ko ni won kay mel ni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumale sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko meuna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom liggéeyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun dong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëggé ñaari dong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopup ki tek ci bopup ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête muna muni ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni Safwan da deson ak Aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma muna muni ko mangi lay watal ci Yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna muni gis nga Safwan mi ñi tumal ci li man woor na ma ni moma gën te man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan ma gën te man xamna ni jomb na li ñi wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li mune ko bon kon legi nañ jall ci Sayyiduna Aïssa nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom tamit deg na mune ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqiwu ci laale wu ci ki Aïssa mune ko lutax yow lo xamal sayyiduna aisha sayyiduna aisha soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal muniko aisha soxna la xam xawma aisha mais sama soxna la xam muna muniko kuma tegal alquran ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aisha te wallahi aisha gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi xolal ma julit ñi rek legi xolal bëkk neegi luñu nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di waxna li diw nangam serigne ba di fonké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay fonki ba fatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekke ni diw lam wax yalla tax dara do ko ci man yalla xam nako
dara doko ci man yalla xamnako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari ni ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ci nima dañu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xamna ay dongam lañu ndel way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajurum fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ci bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci djurum ben fukat japp djurum ñaar fuk daw dogalema nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mania muni ma sa dom de fala ko joxe won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi ani ko deet way seigne bi muni ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyu ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi ni ko demal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngorsi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngorsi ni ma li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngorsi joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi te dewen sa ba conférence bi ñëwaaté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat goor gi dawaat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna mu ne ma ngorsi de ma ngoy sante bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngorsi ma ngoy sante bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sababon wax ja ñu bëkk ko tawil fu ne ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sañ seul lat mi mom mo wax lu melni mi ni len man Mustafa Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu Serigne Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu Serigne Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel yalla nako yalla sam baye ko bamuy Cheikh Abdullah way man dama mënul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex fali lay alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki Serigne Touba la juddo ci tanki Serigne Touba la juddo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waayo diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga romb mo fi maniko ye sama daara je ngay romb dem ak ñew bu fi Serigne Touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi Serigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Serigne Touba la yow setup Serigne Touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alal Serigne Touba la Serigne Modou ñu yemale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi yalla ñu yalla defal tax ak adina ak alakhirah yalla ñu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom ji ñi wax Cheikhul Khadim hafizahullah ñi añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do nag maneka man sa baye dama yar nima sa baye dama xol ci 7 ans la tool de sa baye dama yar moy lan ay ko sa baye dama yar sama baye buma sana bok ak mom buma la len ñam wi ci ndab li muna mané am talata lamay door
mune dënn ba yagg mune ma yow sa bayda soxar ñun nak suñ bayda baax motax buñ taxen dag buñ wax dara fa non la ko firé non la ko firé mom mune ma yow sa bayda soxar rek wa motax bo la ndab li mu doore lam taat waye ñun mom suñ bay soxul motax mom buñ wax dara deug la jamono mo toll fo xamni legi mu ngo wajuri suñ doon yaré sax ñun ñimeetuñ ko yaré yalla xamnako yalla xamnako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yotu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mimma yalika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro abdullah ibn abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travail wa daf may travail ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko dan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf leen yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war leen ye leen daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma serer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih ginaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya toll ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur rek mi ngi digeunte monsieur rek monsieur rekul legi amna sama badjane bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjane ben ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjane ben momi daal ni serigne daf may baral du ma daan togn nak daal ni serigne fallu son yi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serigne fallu son yi bu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serigne fallu son yi bu ci bo mo yëkëti ka doom ni mo mustapha lo bëgg maneko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax sama njang yegul fenn fi maneko shahadatu daraini muni amin ak mayit lol la bëgg yalla nagn ko yalla boole defal seigne fallu son yi bu mi wax la ni njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu man ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih wayé bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñoom te yare kat yi muy serigne fi yeen tamit takko len ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fitu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg radio bi ngay dupp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw keur serigne touba ga ci khayra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamne sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waawaw kër sëñ tuba ga ca gannaaw mbëm ba doxul danañ fa ard benn téré buñ bindoon sëñ ibrahima mor xujja nga sol sawda ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngale kat yoo xam ni seen benn responsabilité jëluñu ko ñoom liñ am ak yow mooy nga jàngal leen ñu jàngal la jàngalee la nga fay leen ñibbi yow nag dañoo jël njaboot teg ci loxo nga war leen a yar war leen a jàngal war leen a yar toogal ci daara ji absent yi bu mënta ñàkk na doon farata ni ma koy farat di waxe man lulul julle ji am niw lulul julle ji niw so mako waxe da lan xara ba ma wacc tuddu dom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay niw wala nga set ki nagn ko la tuddal ah mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko sun borom tabaarak wa ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërëm ñi ne ci diaspora bi yépp ni ma koy faral di waxe képp ko xamni tuddu ñu la yépp yaa ngi ci sunum xel da di nag leg leg xaala bi dana ma jàpp ba duma yu bari sama xel du ko mën a teewlu waaye loolu ngeen baal ma ko
ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop trop trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñu ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci dara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fay yiw diko xamni momit leg legi mu jëndiku dara ji ñu ngi koy gërëm bax diko ñaanal ci melni serigne moudou ngom nek fele ci weli ngara am ci ñun ci xel ba danaka

terma ji mané meññ lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jéxitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax mu ni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññ faawu ñu goral ko dé mu na bayi leen ko dogalub yalla jitu na lol ñu daldi bayyi ci diwen sa dara ci tandal ma meññul ñu wa lu xew bare tandal may meññul ñu ni ka dañ daan goral tu yaano ko tere de mu na kon delu leen ci yeenama gëna xam lol delu leen ci goral tandal may kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xamni nek mbir mi demewul ni mu daldi ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci leneen lol lu meena nek la lolu mana nek la lolu mana nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ño xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen ra yar ño raw ñepp te lu mag ña jang jang nañ ko soga dem man lélé démé posé question sérieusement lélé ma posé question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal wayé depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtan bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xass bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa beut lolou yow ko la ko waxon war nga ko meuna gem ba nga yaakar nit war nako meuna ger ba tax mu wax lu wurt wax mbaamu def lu wurt def lolou yow war nga ko nangou yow en tant que julit ko xamni ba jamono metti la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako meuna gerati liko dess ci dundam ba diko wax lolou mu gemul lolou dafa koy xalat balegi cheikh muntaha nak mom ko xamne mom da ni da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamne yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mak ci tiranga lo am joxe ko kërak bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bim genné adina ñu bari da neeru nañ waye xol cheikh muntaha num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal juko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu murid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu murid rek cheikh muntaka monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa tak ci bir yoonu murid cheikh muntaka moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ñu dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni ko def doko netti li de lahi ko ganar doko netti

ko ga nardo ka netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna ko yalla xamna ko jakar lu deug gu wex tal bu nopi dopi ci lol la munut en balma lol la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug wali yalla yep dafa war beug len dafa war degal len dafa war munew kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamne yalla ko tanal bopam neena ko meuna don yalla dana la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadithu alqudsi man aadli waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aada al qiyara bu baba nak wujiba ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus do fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba kullu man aada al qiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi ku len nonu ku len won gannaaw yow nga nek ci resso so yi la neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax mu garaw bu yel bo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñing koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit ya lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay fekk dom ye togn waaw ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit ya lolo ko taxa graw dom yey togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu ni way li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout sun jamono bi nak sun jamono bi motax evenement lu am jariñ la evenement leg evenement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw di def leg evenement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu efé seni kala nga xeb ñep bu efé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la mune waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawteef bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek loolu lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragew man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mune bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top
waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye warato ko dimbali ci dara warato ko dimbali ci dara waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aaré Sénégal li ñu xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu len séparé moy lam gi rek ñun aaré Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demé wul non ak demé na doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou mën tane fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak bay bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la goor gi fatuna nga ni ko fene ñu ni dom bi lu mu jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bo lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de bu lay opéré rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mënalu la dara du la yobbu fenn mën ta wax lola jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusi o amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid generation seigne touba nekkon seen ngid am na ngid seigne touba jogé fi cheikh modou fadal ñew génération bo gis amna guide yalla namul mbir mi jeexagul yalla namul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni manan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayrin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibou saxo dana fa tegat menen ibou saxo fuma genné am barham nyas barham diop fuma ko jele dana fa tek menen barham diop sun borom mako wax de ci alquran manan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayrin minha fuma genné am ibou saxo rek dundam jeexna muna mo ni dana fa tek comme ibou saxo generation orienté na len dana fa tegat menen ibou saxo mu orienté generation bi ñew fuma genné am barham nyas dana fa tegen menen barham diop mo xamni day orienté ñun wajjama nom wa li kulli qawmin hadin alquran la su baba nak bokki ibou saxo buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang liñi dekk nañ ma bal bokki barham nyas buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang liñi dekk ndax dañu gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang liñi dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss
moy touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sarti ya ngok neena taxagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen muni ñetti sarti yi boko matale yaangi bok ci way taxagnu ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di leen liggeyal bu fekkenta ni amulo doley liggeyal leen aw bi hubbi kon na nga len bëgg te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugël gi soga ñew bu fekké ni man nga len xidmal te xidmalu len bëggu kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekké ni man nga len jox addi te joxo len ko xana bëgg len rek aka bëgg gi baxna de waye bo ci bolewul addi nga tuyaaba ji gëna bari len baal bo ci bolewul addi la tuyaaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom addiye jo leen jox ñu defal lako fulay jural tuyaaba yowmal khiyam tuyaaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way neew doole yi sun borom bind ko ci sa tuyaaba yow mako ko joxon te du wañi dara ci tuyaabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiye jo jox ko xamné ni ko xam addiye la addiye jo jox ko ko mata jox amul pertement addiye nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amul pertement kon ñett sarti ya ngo moy da nga len di liggeyel da nga len di jox addiye da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal leen tuyaaba ju reey la tuyaaba ju reey la dama gis cheikh salih mbacke dem siyaara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu génné ci kër serigne abdul khadir ñëkënte ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djublu munuma dama koy xitmal mu koy xitmal lolou batay kenn netti wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabarak wa taala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lool rek moy xitma way xitma ay xitma ma ngi ndok yal borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxna ma ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal guma ko nek ay ñing ko wax jissak law xeyri jissa borom umda jere jef jissak allah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasur qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak legi nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi dañoo wuté
amna wali bo xamni fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxle mu fekk la fa xet li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali bo xamni bo newon ba mbeudaxun bo jaxle mu fekk la fa xet li la way amna wali bo xamni bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siara ji bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram lu do la meuna xet li amna wali wax nak ba doxone bo fa nekkone bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xet ni la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jall kullayn na nga len di liggeyal te yalla do nga tax nak ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg beus bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala muni watlu da'um fo tollu na ngay sakku sen ñaan watlub du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox fa xassani ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yalla na leen yalla yeeram yalla xamnako dama leen di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yiw rek ak jamm danaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo te nit ki mëno toga mom bay dem neew ko ñaanal ma xana budé kum yab mbakum min dal mu ni kay ma ñaanal la waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deg yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadul huda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadul huda del barkelu ci ñom ñun nak maladie yu bari indi nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu naan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga te ñom nit yalla yoyu nga xamne xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu naan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yene doga tambale lek ka naan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barke rek daan barkelu ko gis mu am barke rek daan barkelu al barakatu lil mutabarikina kon amna ño xamni man ngay barkelu ci ñoo Seigne Touba ni del barkelu ci ñoom te di leen magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fekk nitu yalla borom xam xam bu jëfé xam xamam di jàngalé di jëfé li muy jàng nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yeenayam niki koy magal yalla rek yeenayam magal borom xam xam mo magal yalla ño bokk atté borom xam xam bu jëfé xam xamam ko dia borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy layé nan waw mëno ñak ko ñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamna ko waye du biine sénégal mom ku ci ni leub da nga bëgg layé ko wax donc waye xam nga ni politique bi ni sénégal dara dëgënu ci yalla xamna ko dara dëgënu ci nak biine sénégal siyas islamiyya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine sénégal du siyas islamiyya almaniyula moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diko jema layela ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la wërni ak lu bari bari xam xam yang koy degg ci lu deggnu rek yang koy degg ci lu deggnu ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deggnu nante bi sallallahu alaihi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma'a man kana ma'a allahi sallallahu alaihi wasallam dafni
kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allahi mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allahi bu fekkenteni mëno def ci yalla direct mëna amone fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom lolou seigne touba bindi ni seigne touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bu la partager do am dara lolou la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni mënuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom Cheikh Ramay Mam Cheikh Ramay Falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defey li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna mu nekké France serigne bu ko fa fekk mu ni djebuluna ci yow mu déminacé wu dem Italy serigne bu ko fekk mu ni djebuluna ci yow mu déminacé wu dem Europe mu ngo serigne bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ni ko djebuluna ci yow kenn du wuté non ab serigne nga sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek man nga xey ben bis rek siyara ci ko bing koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibem man na bañu doon ab talibem man na doon sax wëlërem waye message bi accès ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waran ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendi ko la ci la sa aaju di fajo bu de serigne ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu añe nga xey rek wacce tonup ci beug gamuy beug ba gendi ko la rek sa aaju faju mom la seigne touba di juñu ni fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendi ko serigne bu beug ci ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako batay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bousa jeng bi nga xamé ni seigne touba cheikh modou fadal beug na yew yi ay gani naram te dara neeku fi bako seigne modou bousa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wexal nga beut bo xamne sa beut dotu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruj na ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la ci abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni beccu bet nako kero ak lam ko bette kero la affaire am bax waye ñom duñ wax ken dara waye nak bo ñewé fekk fi beut bu xong nga wexal ko ak kero sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajok aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajok aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakole amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fek boba dama dem boba nekugul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke kadior
bima ñëwé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëlëri la da nañ jokko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma woko téléphone niko man day ma ngi mbacké kadior mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar ngi fi cheikh mati lay munima jëlal numéro bi ma lay jox nga woko ndeké boba numéro cheikh ndjay la ma jox mo wo cheikh ndjay moma yobbu ci seigne cheikh mati lay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne moudou bu seigne biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma dégg ñu ni yaang fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kayme alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ñu gis bamba ñuko andal ak yi lum bëgg rek fum bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi munima amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin munima ëkk goge ak dakhara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fay andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopi ni lama ko netlé dal ni ma andal ak waji ma and ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fep bama délu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day séda yaangi ni tok man ak man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batine non la mako waxé daal ni tekkel wér yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati wéram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matilay def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti wa momako netti radiyallahu anhu dal nako yalla do li njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi faato gul mi ngi fi talib suñu mouride bu sa jang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu meuna weddi lol dañu mëna wéddi lool ndax dégg na ñuy wéddi di fén ak katch bay wax ni togu maak seigne sam té laaj yi nekk ci kasse yi ak yépp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi loolu mu wax ci ni amna ñu wax ni seen panik aaju ci mbarum beul léne misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëna rew sama wajur lewon man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdou ahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fadal te xam ngeen ni cheikh abdou ahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek abray la du wacc yonam lol tax na nak comme sengor du julit mu wax ci mu xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakulé ah comme cheikh mahamoudou fadal mo amna connecté connexion direct ak seigne touba yeug na mbir mi bimu ko yeggé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew mu ni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jakk nak ñaari bëtt seigne abdou lahad xamni mo mu wax ji mu bayilam naron
ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bugguma koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaije lesina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujji bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne cheikh khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne cheikh amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah ma ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bi nga nambe mo xamni mënu mako wax sant na leen bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne amsatou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galam ko téréwul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len ci xoma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara je yeb extra ñu koy gërëm bu baax diko ci ndokkel di ndokkelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara je nek jëm ba aré baré sisé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone mutul 50000 man xawma len xana buma joge ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di diglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd fetu ndox mu nek fetu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni len sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy don xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollok marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci agne bek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñett tablette mu yëkëti ñett tablette jox ma ma lamb sama poste ko jox xass mu ma addé señ bi woni way señ bi yow man dama seen nen yi rek droit te jindi ci mu ne señ bi man xamna la yow xamuma waye man li nga ma jari ëpp na lolu kon nak yalla na len yalla fay yalla na len yalla fay te taxaw len yalla na yalla barkel sen liggey bi ci warma yonent bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ len bu baakha baax gërem len wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legui rek ñi continue di tenir yeen daan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokkel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yonne na la adiyé sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murloko ñi ma ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf waye téré wu rek ko ci melni ñom bay jili sek ak ñooñu classe ko gën ñoom ak fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khair jazaihi di ci ndokkel sama jarbaat yi moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seen ñu and ak jigeen yi lahasayu sal yere bay fal ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi maxi ni way juri jigeen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi di ndokkel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di len gërem di len ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokkel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nekk ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khair jazaihi lool rek jaroon na magal guddig rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaroon nako dire ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50000 jox leen ko ni ñu talé leen ni ko seen bi man dal yalla na ma leen yalla fayal
jisaakumullahu khair jisaay bëgg lu baax rek la yal nañ ko yalla delo ci seen jëf yoyu mu nek ak pay alquran neena al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lulu lu rafet rek ndax ñom musuñuma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu baax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg créé soppé mani soppulen ma ñu ni loy wax ni mani soppulen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal len ko ci daara way xamna man soppulen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma len bu ngeen ma deggon ci lamb ji duma len gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis len kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riyé wuti nan soppe yi mané ko gaay yu sopp ñu la dé te gis nga sa kër gi nim fessé mu na mané ko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni rirando lañ yalla yobbu wulen waaw ngelaw li len yobale rek waye la ko waxon rek légui fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj kenn dara do wax kenn dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

الحسنة حسن المعاملة لإندي موم ما يدفلن تلو رفت موم لله في إندي ويا ودو خار وجم تي مو وردو إندا عليك مو وردو بريغو بي بابا أي بريغو كندا مو أم ومبيا ورك رات نايب سيتو ساوجي آياتي سيتو ساوجي آيول ويا و بالي أتو كرغي يب سيتو ساوجي آي سيتو ساوجي لتخ دا خيخ بكن بيمي وخ moy an-nafsul amar bisu ndax nafsul amar bisu mo lay digal wujje mo lay digal defante nafsul amar bisu mom defante rek la lay digal digal waaw musa borom keur aye fele nafsul amar bisu mo lay digal sa bo xamne sa borom keur dem na fele ba ñew mu delu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sant ko rek ma nga ni ko nangam jeex na ci keur gi rek mu la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dundu don jariñati waaw man la ko baña defal waye wërna min mang koy def fam demon par ci par la yow noppé go ci nafsul amar ci bisude yow sa bakkan bobu meuna goko de nota goko de bay ba nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom keur ni la defal ma nangam mu na xana mom man li man rek la koy sant man rek la koy sant xana defarogo defarogo demal nga jangi soxna jaar lay mariama busso kero bako borom keurem ne dama ami gan te beug ñu teral leen legi yalla ji tawna be simit mat yep toyna te xam ngeen ni boba matay togu mu xalat xalat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armoualam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armoual bako ay wayjuro wutalon armoual bobu la jël tojate ko def ko mat xambe ko ñam wa xambe ko ñam wa legi gasa am gas gasa am nga ni sa soxna baye bam bam naaj wala bam guddi wala nangam dal ci yenn situation yi nga ni ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amaru bi soudé yow defaro go dé yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minuit ci goudi xaju goudi nga nelaw bu yut sa lekh ñun la pëkk pëkk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anassul amaru bisu mom ngay xexal beuteur ko rendi beuteur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ci xew wa ngay defante yena ku ne ya ngay wané lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante bu xey jakarlo yalla anassul amaru bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ke ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ke ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen mila gu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amaru bisu mi ngi ci yeen ba legi mi ngi ci yeen ba legi légi nak bu xexé ak nafsu bobu muy nafsul amaru bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam légui dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wanen mukk borom kërëm ñuko da nga bëral loxuma samba bayima demba légui defaruna wessuna bakkan bobu day dal di jëm nak ci nafsul lawama nafsul lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leleg soxna sax xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko soufel wala da ko wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réassir nafsu lawama moy ñew niko ah yow do jomb li yow do jomb li xana xamoo li man amila salian fali nafs lu way def ci lu bax sa bop
yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amé la salé fali nafsi yow do jomb li do jomb defanté ak sa borom keur ah do jomb top sa ndjort yi nan bo démé par ci par là do ko jombalé sa bop nafsu lawama nafsu lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujj yow doto am dara dara lula déranger dara doto la naqré ci dara dara dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawama ngo mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna su yonnabi bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yegon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto ag na ci joju daraja fu muhammad nek rek mo lol taxna muhammad sallallahu alayhi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bin mindan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad aishatu nafsul amaratu bisu digal ko mu dal di fil ñam bi bu doon kafé la nga ni kaasi toj yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindan bi ñewé ba netti liko soxna sele ko ah aïssatu de day gone rek lol di dara aïssatu day gone rek ya aïssatu day gone rek da day gone rek way lol du dara ah lol grawul bu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aïssatu day gone rek lol grawul yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci manduteem moy mu dekk neek soxna soosu nga xamni mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayafa aïssa def la même chose mom tamit nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yaronte sallallahu alayhi wasallam fekk ko neek soxna sos bim ñewé yaronte bi ne ko ah aïssa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour café ji soxna sen ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aïssa di gone ah aïssa de man duma ko top ci yoyu aha an-nafsu lawama ngok an-nafsu lawama ah aïssa di gone ah aïssa di man duma ko top ci yoy nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lele jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan luñu tudde nafsu lawama nafsu al-amarah bi su moko yobbu ci lolou legui boko ca topé yena yam mburoy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mburoy fariñ waye boko ca ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko nafsu lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané éduquer nit ba bayiloko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla motax yaronte sallallahu alayhi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bop ku xam sa borom ku xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xame bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko defé muni waye jomb na ko mo xam digam ak borom kërëm la mo xam digam ak ay wujjem la mo xam digam ak ay fréram la mo xam ay digga waaw kay muni jomb nako bo joge ci nafsu lawama nga dem ci nafsu mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop
ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi lég lég muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi wali lélé mu gënt am doomi borom xam xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amatu bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla daf leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadaadi mako waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bu nopi amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haywa ki jamaadaadi lo tax ngay romb garab ngelaw upp xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko deg nafsul mulhima budé bayima yi nature la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xarmi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñi xal xarmi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañ wéssu fofu ñom ci seen nafsu mulhima ñom bayima yi lay lay xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu munu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ngi xal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xudja moy nafsu mulhima moko xamal nafsu mulhima ci la baye may di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci Allah bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekente ni da nga dem ci Allah bi nawet asaman ci di taw di xiin di deñu légui nga daw laqtu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meena doon nga laqatu ca del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab gi bu ci sindax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal deni feur naw même bu fekke ni picci mu doon nen la mba mu doon am fa ay dom da ngay gis mu ni feur naw dem lolu boko gisé té xam liñu tuddé ilmu nafs jang bakkan biñu tuddé nafsu mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deñu dëna daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi niko avant 22 minutes 25 minutes deñu dëna daanu ci garab bi luko xamal nafsu mulhima moko xamal lolu nak bu ci nit ki tollo rawati na budé jigen yoyu muy gënt diko gis day jéxital ci mom day jeexital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am njariñ waye walli wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla mayina leen loolu yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigéen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla ti woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok na ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassayi gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba ciagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax ciagantem neena bo muy tuul dotu jur waliw weñ la wax de weñ yi di naw rek
nga baña mur sa wène ba bi génn ci biti ba wéñi di ci tong bu xolé ci mom mur awram xol ci mom tawhid doy lo borom wakirlu amna benen bu muy sét moy mbadu fat waxtu mbadu fat waxtu ci tayef ak bopam nga xani ni amul dara lu ko mpc té mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñett yi bu ko wali bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travailler lepp lu mu fi liggé ci lu baax yawmal khiyam bu ci ëppalé tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara lu ko yalla fay yawmal khiyam dana ko fay soxna ci ko ëmbon ba imbi sun borom dana ko fay rabbi subhanahu wa ta'ala motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar ben bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi tan rek ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabul simal yalla neena lolu mom bi fi juk lay jor ak chamoñ rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolou du fi jog kurelum yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelum shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu bu ci diginaaw defante ndayalante et cetera et cetera yalla ni ay ja ya tan wawu yon mun wayna qad afla man sakaha taxe ñel na jigen ji yar bakkanam bani ndayele da aram bokuma ba donte na ma ñepp méré waye man duma ndayele man waxuma nak jël sa dom ndayele ko nit ndayele bi xew la moy bajjen xudja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajjen xudja tan ko yow la ndayele sama dom ji legi jinni bi mala jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil muni haram ngani man bokuma lutax muni qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema nga taal sa television gis ndaw sa tek gara fas bu guddu bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jind fop epp ko moyen fop ni way man jomb na ko nak ñun waaw lutax nga ni khad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man maangi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñun lutax pourtant am nga moyen bi de mu ni waaw waye nak yalla ma gënal moyen yi lutax qad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen wa dige ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangul lum warona bañ terbiye ngako ba dootu defante terbiye ngako ba dootu fayonte terbiye ngako ba dootu wujjek sa borom keur terbiye ngako ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmainna ngok legi da ngay am equilibre dara mënutu la déranger boko moy nafsul mutmainna da nga dem ba dara mënu la déranger sa wujj bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci nafsul mutmainna
ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger ya ngi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kérok bam la xagné la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bob bo ci éggé bu asaman ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañiko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmainna lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetliko yonenti bañ ni suba lañi dem sa aljana sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga duggu ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanul yoni leen ñi di ay yonenti di ay waliw demal nga duggu ci ñom wa bu mu fa duggé nak banopi muné wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmainna joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmainna ba dara diransetuko dara naqretuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagageam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax mu faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalugo fa ba yobbu ndigalugo fa ba de borom keur yi na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wërta téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara dara taxul nga def ko lu par lo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci waran am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay masal na fi tontu mbokk mu doon laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission bataay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas na ma laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serigne wala sax bu amagul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak serigne maneko waaw dedet lolou moy tontu bi waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan na jigen wuti ab serigne dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meunaluko dara yowmal khiyam amna droit taggo ko niko dama beggone nga may ma ndigal ma jebulu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom utib serigne ni mom ginaaw yow meunaluko dara yowmal khiyam da ngay na wara and utib serigne su lolu amul bu la taggo te fam jëm diko doy akay jox ko ndigal mu dem ñene nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxol la ndigal amulo sañ sañu dem jebul ci koko waye nak l'islam may na la sa alal buñ ko defé ñetti xaj benn ba sañ nga ja def lu la neex te do taggu sa borom keur ñaare nak sañu ca def dara ta taggu sa borom keur donte ya ko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu sa borom keur parce que fimu nekk ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek lay am
rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jëkër ji nekkal moko jur wala jenen jëkëroko jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajjon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te tagula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu boba yow ndaw si nga xamni sa borom kër def la téré ni dama bëgguna jébul ci señ diiw mën la dédé légui sañ nga kon sa alal joji nga xamni sañ nga ci def lolé ben parti bi nga di ci jël di yonne serigne bobu adiya te diko xamal niko ah adiya ji mala jox de dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaw yi digeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xett li nit boko bëgge xett li fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako way do xaar ba yowmal xiyam ngay doga keur keur yi nan maram mu ji diw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tumuranké bu la fa jito dana tumuranké dedet parce que préparer war nga ko ba paré day dem rek duggu joxe numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu trop teranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay auto dedet du deme non ñu deme non lool taxuma juk wa lool taxuma juk nañ baye joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainna bob bim ci tollo ci la yegg ci dara ji dara dootuko nakareti luko señ mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu juk dama ami gan mu juk jalal ko yett armu walam xam bu ko armual xam ko ndax lan yegg na ci nafsul mutmaina ngirimal yalla ak ngirimal borom kërëm moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yeggé fofu lako yalla yegge ci dara jey nafsuradiya moy bakkan bo xamni legi yalla gërëm nuko gërëm ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako mo tax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñi tuddé nafsul kamil ku ci aksi foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yonam ci safara yonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax ju ñi wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya ab jaam la won sangam biko mom daf ko daan waylo kole dara mu nek santeur di way mu récupéré xaliss bi di faj ay soxlam rabia ben bis mu dem koledra way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba aksi ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illallah radiyallahu ta'ala anha bat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sangami ne ko ayja defaru ñu dem koledra ba mu ne ko de koledra bis ñu tay jeexna sang bi ne xana da ngay kaf bu ni kafilan kola dara jeexna bat bi dootu dañ ci salam minuy soxlatuma tuddu dara dul bat bi way yalla téré sang bi dur rabi ak ge dootu way mom dul bat la ilaha illallah rek moy genn ci lamiñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi son bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabi delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni
kon batay day delu wat ci equité ak égalité ci lu bax goor ak jigéen ci yam ku def yalla fay la rabi'atul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitru jalla jalaluhu khala khana wa maulana gis nga bi mu jaaré ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaara jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaaré ba jalla ba ak sin nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa aramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmaina rek moko man mun yow sun borom man rabiatul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal khiyam lak ma ci man jaamotuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñu xani bu ñoon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu leen neex def kon lu leen neex def ma la ko wax mu ñu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong motax ma di la jaam dootuma ni la guddii duma denc ci lu def lu bax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni bëgg aljana tax may sonu ni di nafile guddi di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xiyam xagnma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong nga tax ma dila jaamu yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen ñi asufiyu moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga moto sey fo lay ak seen loi bari yoy ñi tudd ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara ni lañu daf ni wal asli sufiyu alimul amil bi ilmihi haqiqatan wa lam yamil fashara shafiyan min al aqdari muntal al qalbi min al afkar seigne touba ni tasawuf deug waxuma tasawufantu de waye ni na tasawuf deug mun amuni ñeesuut li ma lay bëgg wax moy ko xam boroma te jëfé xam nga ñeesuul ko xam boromam te jëfé xam nga seigne touba ni li moy tasawuf borom xam xam bu jëfé xam xamam te du jeng nday jor mba ca moñ seigne touba ni li moy tasawuf kat mo xam goora ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jëfé lu yalla diglé ya nga ci lum téré do ko jégé muni tasawuf ak ngok deug tasu muni gis nga li ku ci sax xam nga foy mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani bëggatul kenn ku dul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yeggé muna muni du jog mukk ci méditation tafakkur fikru foko fekk day méditer mi ngi xalaat fu mu tollu di gëm ak boromam di gëm ak ay moromam ni mi jëflante ak ñoom ni mi def ba jariñ leen ni mi def nu mi def rek mu ngo sayyidna maryam busu radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar ñu fi jaaré ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana maulana ah sun borom nak wërsegal ko dom ju ñi wax cheikh modou bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal ñu koy préparer li nga xamni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu bax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labour yeko war beuti li fete won souf fete kaw li fete won kaw fete souf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni souf kuko defar mu jox la rendement bu bax
parawati ni nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu bax ci man défaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lolou nak munta am mani lul préparation way jurwa gis nga anata bintu faqut xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko tele préparer da préparer terrain domam joju alquran bi ñu ko misal is qalat imratu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim ala ayat wax anata bintu fakhut mijur maryama alayha salam yaa isa alayhi salam ndax ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek ndam da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir muna amni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dina ko libéré dana ko jox liberté am ci lepp lo xamni lu l'islam gëreum la bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gaat nga tindi duma koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu ne duma ndayale duma ko force mukk ni ko di nga ndayale bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muharraran dama ko jox hurriyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anat bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam dégg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jiimu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañi amé yalla te moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tariikh netti mu harikuna netti lañ ko yusuf an-najjar pour yahudi sax ak seen bandite gi nenañ sax yusuf an-najjar moy bayu isa la qadar la wala saman wala dar bi ci deug maryama alayha salam taqo bi rebb bobu di jaamu boromam su deme ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparer nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryama mi nun seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama buso neñu momit biñu ko préparer le pour mu wara dem keur borom keureum dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wërsegal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su démé mom la ko fa yalla wara wërsegal léegi bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparé wu comme niñ koy defalé kuy dem kër bam wara yegg ci daaba ji koy yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi daan ñu ko def moy istikhara ci alquran dañuy fëgg kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran bu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in qadir mune mal asaf mune eskey ay way bur won ak aya bi doxna sama diir lima beggone man dama beggone buma deme am fa yonent doomi yonent la fa beggone mais aya bi neena ma yonent dutu am yalla nopi na ci waye nak kon ke jur yonent muy amina ke jur yonent
muy mariama sama turando muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp bëgg lu baax man buma démé dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma démé dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo né yonenté ba nga ca tégat kenn ko ci ko kay kan moy Abdul Khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Abdul Khadim bo né Muhammad rek Ahmadu Bamba nga cey tek radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam maryam ma nga degon tam jur isa sayyidina amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad ngamani moy maryam busu mi jur si ahmad bamba moy maryam busu mi tanki ben la bo jele tank maryam busu tek ko ci tank maryam mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni limu am ndariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juro mu tedd wu ñew keur seigne morante seli seigne musa ka neena ñett yi la fa nekke won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiim wi joxna la jikko ju rafet ju yeme juk nga jubel nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yep seigne musa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax juk nga jubel nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wird la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaarama mam jaara sa arfu jiim wi joxna la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñett yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñetti mom jikko ju rafet muniko djub nga djubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñetti yi moy maye yalla ñetti yi tuddi yalla julli joxe tuddi yalla julli joxe ñetti yi ñoy maye yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motax cheikh oud basir neena sayyidusna maryam buso ni ko wax ci minan al bahal qadim neena maryam buso ni ma len di misal di len netli ay jaar jaaram mom cheikh oud basir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyam layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidusna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yenen tou sallallahu alayhi wasallam gaay yi ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mehn bam wax ci xasse ki addis bani mehnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudriku aljihad almujahidin jëfi kenn ci yeen ci bir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gungi am niw ño bokk yam xolal rek bokk yi foot ci yere borom keur rek yalla bindal la tuyabay ku don jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg agn bi rek dugg ci wañ wa di mekk sa xar ci muy dugg ci sa bir di baslo say beut leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafe ji lak la yoy yep ngay afaron nga diko afronté wa yalla yay bindal la tuya bay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja difut lu raw lolou moy xex ak sa bakkan
waye ko xamni du defal borom keuram dara selam lu rek ana andi ning ci felicidaire bi ana ka xey ci gas ba ngo ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamni xalaat lay dundé dalé xamni waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keur yi dara presque té seen doom yeuf ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tubab yi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def té ñom seen doom yi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga koy natte xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yow mal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam musul borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla niko yow la doon deg waye alal budé alal rek kay moy taxaw réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal bari alal taxula réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxula gën newi alal taxula bon lay taxa gëna ka bon taxal balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxuta gën newi alal taxula bon lay taxa gëna ka bon taxal balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtanu xajut da melni tambalé guma sax waye ah ñu yamalé ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibré touti té dembit ma ngi doon waxtaan rek sayyidusna maryama busso ci geneen anam motax na kon xamna waxtaan yi dañ ko yamalé fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah ta'ala xeyna leneen yoon ñu waxtaané waat leneen ay tay ñu ngi doon waxtaané soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu salia en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indina ko xamni khawsul warala fet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu réussir moy lolu lolu moy réussir waye ñun niñ dégg réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolu lañuy dégg ndey ju liggéey léré sax nga dégg ñaan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daw def dara dañ ko jëlone bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxé du dang xam dam lo xam dang la tuddu te alcorane neena mom adina ko fi ñew dang dangi sun borom neena adina mom ku fi ñew danga dang dangi neex na xari laqad khalaqnal insana fik abadin laqad khalaqnal insana fik abadin man yalla ma bind nit ci dang ko ko bañ bul ñew adina dang lol du liggey dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda munta ñak kenn mënu ko té am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nday ju nangu bir nangu biti amna ño xamni nak dang lañ tuddé liggéey ñom dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul génn mu né bandar dem bandar wa buma deggati sabat muni way wax ba xottiku te pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passer mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara bu ko yalla dimbalewul do am dara waye sa borom keur ni la buma deggati sa kaddu ngene ko doto ko degg sa tank bi buma wessu fofu muni kon wagniko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggeeyu nday
lay nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngien samay wëlëré ngien ndax likoy tek télé moy man na wax ni kat daari alquran ji nga xamni ci lay liggéey la yalla ko yonentam di ci sax ngeureumal seigne touba bok ngien ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngien ñi amul ben aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam sét té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaaba wallahi bo démé ci diaspora bi jigen ñi té nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tay ñoomi non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga ci xone sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon lima leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene leen tuyaab rek ak bëgg lu bax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man loolu la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax loolu la yalla wax motax yene leen lu bax ak bëggal leen lu bax ak bañ ñi philosophe lu di leen nax ak bam bañ femme féministe mi ak femme féministe yi di leen yobbu ci bu leen top ci seen xalaat yoyu bu leen ci top set leen li leen l'islam sante ngeen def ko bu leen deglu yi tamit borom xam xam yi nga xamni bëgg lu neex femme féministe mi rek ndax ñoo yare seen financement yi bëgg lu neex femme association yi rek ndax ñoo leen di wo ay conférence di leen fay ay 300 000 ay 400 000 buñ démé nefa rek di mbatam balé xuma ñu koy waxé waaw di gala yaabe di théâtre bu leen deglu ñooñu yalla théâtre de wallahi wa rabbul kaaba yalla théâtre muhammad théâtre de bu leen deglu ñooñu deglu leen ñi leen di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni leen yalla taxaw yalla ni leen yalla sam yalla ni leen yalla ar yalla ni leen yalla gindi ci warma yonnati bi sallallahu alaihi wasallam non ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

def ko nabiyul mursal mu am ci doomu adama yi ñu ko jappé yalla ñen ñi jappé ko doomi yalla alquran sax diñu ko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonent yalla isa alayhi salatu wassalam mo ndax yow isa ya wax sax nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiéter wu ci isa doomi yalla la ba sax da nañu posé julit ñi question na len way yeen ñi wax ni isa doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la lolu luko waral isa ruhullah la lolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doomu adama yi xamal len ni isa mbiram du dara lu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wassalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inna allahi ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla bu ma len di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adama ali salam muni adama ali salam man yalla ma ko teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñu nek jam yalla bu fekke ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa ali salatu salam juddu am nday te amul bay adama ko gëna grawle kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñi jiñ yalla ku dul yalla ndax adama ali salam mom amul nday amul bay isa mom lu bon bon amna nday bay la amul adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ke am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen ni sun borom rabbi istu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabaaraku ta'ala inti yalla isa sun borom ko tambale wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud anata bint fakhud mo jur maryama alayha assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam umum Musa di nga am alal di nga am li mune man da xamna ko tawuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamé ni yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ni yow sun borom rabbi sitou jalla man jigen la jo xamni yek na ni wone na lor te jigen bu wone lor responsabilité am dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye

ajul bandi bu mel ni firawna la qadar la wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anatani sun borom ci alquran biñu ko netti iskhalat imraatu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yegnaani wonana lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalaat ci mom sama bëgg bëgg ci mom moy dama bëgg bu ñëwé jamono duma dox digëm ak boromam biko bindute mom ko duma dox digëm ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertém digëm ak boromam dama ko koy jox libertém digëm ak boromam moy budé jigen sudé muru duma dox digëm ak muru mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni da ngay wote ak ibadurrahman duma ko ni muray ko ko def da ngay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexe na muru ba ca cioncha la suko nexe na muru ba ca ndebbu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté ci digëm ak boromam bu don julli ba melni julli kaata duma ko ni goné guy jaamu yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jaamu yalla niko ko yalla santé duma dox digëm ak jaamu yalla comme niko sun jigéen ni jamono di défé nga am so dom ju jigéen mu jang l'islam xam l'islam parce yene jëfé l'islam bu muuro nga ni ay di buri sara bu né duma tek grafas nga ne ko kon de do gawa am jëkkeur bu julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bintu fakhut neena domam ji wara ñu jamono budé goora budé jigéena du dox digëm ak boromam daf koy bayyi ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sant lepp mu diko jëfé ñin ñepp jang nañ ci téré Seyd Touba yi mu ne képp ko xamni dox na sa digg ak sa borom moy sa shaytané ku dox sa digg ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do mëna xam sa borom muy misal ndariñal xam xam dañi képp ku dox sa digg ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo représenter shaytané ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjan koka dox sa digg ak sa borom te moy sa shaytané koku mo représenter ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji amuna ko di anata bintu fakhut mu xamal ko niko bu juddo dama koy jox hurriyatum dama koy jox liberté ci sa digg ak boromam duma dox digam ak boromam mukk tabaarak wa ta'ala bam ñaané loolu bu neppi dana sun borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji digg ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digëm ak boromam muy muru di jaamu yalla ni ko yalla santé di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wañi ko seufal xalé bi waxna len a 2005 defena buma juul bi may jangale ci Dakar ben xalel bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal lakhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko alakhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alaihi wasallam di wax nan al mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen lepp awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambali muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral ndekete nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi da na ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diine boyet or ak 500000 jarna diine lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xale ba xam ngeen fu mujjë dañ ko mujjë ëmbal te ndayam ak ko yobbe
dañ ko mujj eumbal te ndayama ko yobbe gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryama mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam dal di dem ca temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon sun jamono ngi ni da dem legi fete wo jumaaja ca jumaaja la fete diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wet di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu nan ben bis ndoxam jeex mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril miko indil ruhulahi fekk na boba sun borom begele nako ni yow maryama bisa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam nga sun borom ko tuddé isa من القرآن مثالني إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيئا في الدنيا والآخرة ومن المقربين أو كما قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحسيس ملائكة دنيا يوني مريم عليها السلام فوفمي جامو يالا أم ليبرتم ديغم برامم دي جوخ يالا أقم فلاكو ملائكة يفك نيكو يو مريم sa borom neena mi ngi lay deggal bisa ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fayakunu kun rek fayakunu mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikale turam moy isa isa mi nga xamni foko fek al masih masih moy kan moy ko xane ni lu febar graw bu ko lalé mu wër nay silmaha nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku dé bu koy lal muy déki koku moy masih bu koy lal rek muy déki muni koku nak bu ñëwé du yalla dé lutax muni ibnu maryama doomi maryama dé doomi maryama lay doon dé waye du yalla man yalla ëmb soxna ba maryama di ma jural dom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama domi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek mune ko nit lay doon ko xani bu dikke ko orienté wulay doon digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom jojuma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salatu wassalam bi lolu amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusufa najar ben ministre won momit dafa dan jaamu yalla bo gisee yahud yu bon yi di tumal maryama njaalo la qadra lahu wala saman yusufa najar mom lañ ci tumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bu mu ñewé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi dafa gëna tey lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bimu ko wogé ba nga xamni ay yelam mi ngi feñ te yel xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu yont yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salam bi nga xamé ni wasin nako ba lewu dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul baye
biñu accé ci Maryama alayhi salam wa Maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti li rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yont yalla isa ami ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ngiblang bi kharuna nga xamé ni yont yalla musa la jamonont yalla te musa alayhi salatu wassalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téré lu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complot gassal ko pax wo jenn jigen bi yo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko bu suba Musa dana ñew fi di waré yu def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim masmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xusti bi mbolam bi aksi ni ko tejeul sa gemiñ yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarallahu wala saman ay wajile yent yalla isa ali sallatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom ni ko laajal lire bi yent yalla Musa dal di ñew door lire bi ni ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddoo wala mepp ni tisseur ñu japp ndaw si yalla Musa ne ko duma la ray waye dama bëgg nga wax ma rek ko duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la ci la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla Musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolom ñaan ah da ko añane alal ji rek bëgg jël alal ji do nga tax muy na nako suuf wan acca non yent yalla Musa ne gess alali kharona ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jepp ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mom rek mu sanni la ci kambu safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yore won dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kambu safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njurelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy wedd yalla lire bi ni ko sama nday ya ne ci deug bul wedd yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi deeyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeumam gëna deugaraat ñett ñooñu ñoo ma sa wax ci berso ki leen ñettal moy yont yalla isa mi alayhi salam yont yalla isa bi nga xamé ni maryama alayha salam neena gañi ayca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu ñu jaaxal goné gu juddogul numuy waxe yont yalla ni jebet di wax isa alayhi salam ci la waxé ni alquran ni ñu ko misal khala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal na ma fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dundu rek digal na ma
may julli di joxe asaka wa bar bi walidati walam yajalni jabaran saqiya def na ma hit kat digal na ma fuma tollu li ci ma ngi dundu may def ñek jeme ci sama wajur wu jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mo wenn wajur dong la muy jigen mune li feek ma ngi dundu yalla digal na ma ma def ñek jeme ci sama wajur wu jigen wo wa bar bi walidati yalla mom walam yajalni jabaran saqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma nek duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris cross muy ndax yalla dama dogal da dogal te dogalam ni man mangi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakar ent yalla isa ali salam bim waxe li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxe luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defe mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw bima ko waxe ba nopi jam ya ko am ku ko am ya ko may mucci ku ko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jam ak mucci wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubathu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mun yow sun borom ma ngi lay ñaan salamun alayya yawma wulid bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono nay don bis bo xane jamu ñu ni bey lay don ci man ken duma ray ken duma fexel duma doye di musul ma rek wa yawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xani bisub jam lay don shaytan du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wa yawma amatu bis nga ñew wa yawma yuhasu ayya bisub dekk ba nak ma fa yone jam xolal yonti yalla isa alayhi salam ñet situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina buñ ne suba lañuy dekk moy situation yi gëna critique muniko situation yoyu buñ ci aggé man nak ma defal jamm ju ni bey yalla nañ ko yalla defal ñu nit yalla nañ ko yalla defal ñetti situation yoyu buñ ca tollo defal ma jamm ju ni bey yalla nañ ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni isa du yalla bu don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun muni deg leen wax ju deug jim wax rek yen ñi welante ci naan isa doomi yalla la du doomi yalla muni deg leen ji wax rek wax ji kuko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo len di tektal ni isa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla li ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deug li moy li wer li ngeen di werante yeb muni li moy li ci wer moy isa du doomi yalla jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla la isa mom ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek len ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bolé na lé kulen orienté dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin génération bo gis bolé na lé le guide génération bo gis bolé na lé ne kulen di orienté ben nga nangou rek bok ci way taxé ni mba nga wéddi bok ci way taxé ni génération yonent yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération ndax wali mom mo ci gëna gara gis nga wali wali lu mu am am daraja lu mu jégé jégé yalla lu mu bax bax bax mënu la xétli te gëmo mom waliw munula xettali te gemoko ni nga xamé ni
waliw lum nakari nakari dara lum tang tang bop munula alak te toñoko kessale kayit lumu bax bax munula jariñ te gemoko samé munula jariñ te gemoko mom waliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gemoko dam ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kess rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu ne isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienter ñim wara orienter mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienter nit ñi mu ne du sa jarignu ñu ne ko kan mu ne boramu kañaan boramu kañaan du sa massa jarignu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la judd ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la judd ci sa kanam kan tay mu nan ba moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am ayca do massa jarignu de ndax innal fadli bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xane mak mom ño bok ndey ak bay wala ki nga xane sama frère la wala ki nga xane sama mune aisha lum ci meuna don isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienté ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienté ñalay wéddi duñ yam ci wéddi la waye dañ ci bolé dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamon rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def loola bu nuppi nak wagniku kuñ xam danañ jéma dox sa digal mom yaqal la sa digal mom buñ mënul loola ñu wessu lolu jëm la ray motax yent yalla isa ali sallatu salam bimu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ daal di jël beeno moy fas ko yene ray rek te xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu daal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yak li bën bën du wañi gëlem aljana du ngeen ko mus li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defu len ko defu len ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciow li bari na mu nek fi di nu war rek ak a ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñi def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci benn neek ñu tejj ko fa daldi wo benn way bu ñi wax sidat ñu wax benn way bu ñi wax sidat ñu woyé sidat fay ko alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yont yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni dugg na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba melni yont yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu sidat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yent yalla isa yubbu ko fa ko sopp sidat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yent yalla isa mu bëgg genn informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk mu ko ci biir mu genné
di len ko informé ñu ne ko yow yaay isa dañ no bëgg nax rek dal dikoy ray mom ci bopam mom lañu ray bu nu pisalap ko moy ñu ngi gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko daj ko nonu le mom ci daan mom lañ ko def waye difu ñu ko yont yalla isa sun borom wedd ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reuy len isa alayhi salatu wassalam ñun borom yëkëti ko yobbu ko ko sopp lool la wala fay di wax xana nan yeen neeg la borom tay fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u allah ilayhi wa kana allah azizan hakima suratul nisa li fi nek ba nek moy isa ken reuy ko yalla ko yëkëti yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak ci mom ken munu ko dindi coobaram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon borom bobu tabaarak wa ta'ala imbinde isa def ko mudib jamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter lima xon legi ni kulli khawmin haadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray da ñu gis cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal yan bi muy defal sayyidina maryama xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar lañ ko ray kenn reñu ko ca lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumasaki kama khala khasidatihi mun yow yaay yent yalla mi nga xani moy ruhullahi mi nga xani yaay ndeyam ya ummu ruhil malik ya wayjuru ruhuk sun borom ngite moy isa alayhi salatu wassalam nik ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xeñ bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orient ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnuki la bi halik sa dom ji dara jutuko ken reeyuko sa dom ji dara jutuko ken reeyuko awaw buñ ko reey anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci bani israël isa it ci bani israël lako yalla yoni lolu benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaane ni yonent yi seen mission nekke ben man naam ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparé ndayam ji di maryama maryama nun la préparé domum ji di isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw guddu tuti la yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yentu yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepp nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina lul ni bam ne put rek shaytané dina ñew niko aw xit ñaaf mu daldi yoxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu daldi yoxu fasas rek lutax mu ne xana min mashi shaytan xit bi ko shaytané xit
mom lay yoxu mune ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sas fam yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool seytane koy def joy yoyu seytane ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu ak kay lool jotté wut ak dundu dara fekk seytane moy xet xalel bi yuxu leena lele nga gis xale bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man naam bo demé yalla ko mussel ci xetu seytane xeyna ah mu baña joy legi nak sa fami dañ koy dal di xet pour mu joy sen sa pa xoma luñ ci djublu waye yaron sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gane adina lul ni setan dana ko xet mu yoxo bam dess maryam alayha salam ak dom ja yaron yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam ñu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diine mu jang nodd jang liqam xam nga jigen noddu waruko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara niku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñepp war nañuy jang noddu ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddo ci ay tankam lay jëkërot mu dal di noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day daldi mucc ci seytane waye gis nga bu fekké ni xal bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddo chamoñ bi fessasé seytane day daldi ñew dugg ci xol bi bof fa daldi fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bis be delu ci mi juroom ñaarël fan biñ ko wara tudd nga xamné ci lañuy noddo ci nopp nday jor liqam ci noddo nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostanna su ko defé bu imam bi koy tuddu ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tuddu ci wala kilifa ak diiné gi koy tuddu ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi seytane yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wone rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci waat lolu motax serigne ci daan jox seeni talibé tur yalla yi ñuy sikkar ndax seytane man leena bayyi ndax seytane tur yalla donc ko mëna daq ndax fimne bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa nodd gi daano xam nga julli mo gëna for nodd fop waye gis nga bu sa nodd gi daano ba nga kabar du julli shaytané délu ci waat ni ba xañ ci sa biir xol bi tambalé dila jax jaxlo bo mo moytu sax doto xam ñaata rakka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ba nga fekk boba shaytané la té bi ngay nodd kat dañi wëkk daw bala fi yaron sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni seytane dina ko xëd mu ne bam dess maryam ak dom ja motax seigne touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay na koku moy ki nga xamni mu ne yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale seytane musuko laal seytane musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musal la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sar sam naka jek mahsum lay don waye amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fexel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis new ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko naj ko bam xarañiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna deitu bi awali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytane mum jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nga ko feñu momit ci
bimu nekké ci neegam di tuddu turu yalla di sikar ba yagg shaytané sesset dug ci neeg bi don ak leer gu daj kap neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramal luma la aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yore mel doom adama niko waw no def ba xam ma no def ba xam ni man kacior bi muni ko gis nga duñ mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci sina kaddu yalla yaramu doom adamay degando son yep nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy degando yep yep yep tank yak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy degando muniko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani muna muni sa son bi ci genn wet lama joggé ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané muniko ah wallahi ponkal nga dé bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faq li ñu daanu ma romb len jall yonent yalla musa ak isa alayhis salam kon yonent yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natou ko yonent yi xam ngeen ni leg legi bo gise yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mane yenen yonent yi alayhi wasallam ci mu'jisat yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bu la yagge won lo upp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gise isa alayhis salam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel walli bi bu la de won lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoré melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di agn di bok ak ñom di nan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won len ni man nit la comme yeen waye nak neké moy sangu sang yi de ali salatu wassalam yent yalla isa ali salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum lal rek bu don dé sax dékki bu dé won sax dékki dafa na né netti won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager té mu dab ben way du sante jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sisé yek ñu sante jaxaté mu nek ku bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bim ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam da yow dé mag yow ño bokku fu ñu jëm comme ño bokku di tukki and nañ boole suñu bop boole suñu yobbal waji d'accord ñu daal di boole suñu yobbal kon légui ñetti mburu la bi nga xamé né dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daal di rocc ko dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani daal bu ko essané ay ci ñu rër kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rër jot comme jaxata la sante ah essané ay ci ñu rër mu génné yetti mburu yi mu jël wén ak genn wall mu essa jël wén ak genn wall taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wén mburu wa comme yent yalla essa mom am yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubanti wul yar ko delosi ko adina man nako fukk xamal ko ni ko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul gore di jirul wana yenn yi lol taxna yent yalla isa ali salatu wasalam bi reer jote mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genn ñaari mburu yent yalla isa ne ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nu ni dedet ñaar dong la yent yalla isa ne ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburum bañu xeye di dox di dox di dox suñu luñu lek xif
yo xane xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba meunatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak mi sire nak ñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lak di lek di dag li lek ba sour muni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi mu yoron niko kucci nak wi niko jogal bi ismillah nak wani ñokket jog dem wadi ni aja ban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben la fañ isa ali salam wajang koy yem ci mu'jisa ñuma def waji ngir mu delo ci ko na xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla isa ni ko wayo yow yibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci warmay ki nga xamni mo dekkal na wu de wi ci deug deug ñaata mburu nga yoron mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la fañ yalla esaani la xagn bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw waaw sidina esa jël yab yu ni kuccu la fañ bi ni ko jogal dox ci ndigal yalla la fañ bi ni ñokket waaje ni kaw tief dox lo am la fañ bi ni do tuti won gannaaw la fañ bi esa ali salam ni waaji pa sa dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ne stuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waroon gaal gi wacc na manam gaal gi doon roñ nit ñi di jallalé wacc na si na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amuñ luñ jallalé waji sant jaxata niko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa doxlo la fañ bi mu jéggiloñu ñent ci alaissa ne ko akon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu ne ko bal xépp nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxu dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw ñent yalla isa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banul yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won ni ko ay isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dëkk bi ñu agge ci dëkk bi fanan fa mu dalal leen waji tudd ba guddii yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defé mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddii gi bi isa yewo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dëkk fekk boba amna bur bu fa nek bu febar waye nak bour bi cëpp ku ni mën na ko faj bu la ëndé boko mën ta faj dalay ray do dem di wéjé fébaram ah nga xamni waaji ñëw na duggu ci dëkk bi mom jaxata jaxata bi saccion yatu yon ci Allah Isa yi duggu ci dëkk bi dal ñey wayeen ndax kèn fébaru fi mu faj ko ñu ni ah sa way defal ndang dëkk bi da am bour bu fi fébar dé té bour bi cëpp ku koy faj té mëno ko faj dalay ray dé mu ñu dañ leen dem ma faj ko mu ni ko sa way té nga bañu duggu ci loolu bour boko mën ta faj dalay ray mu ni way bu ñi ag makoy faj ñu daldi waxu dem keur bour bi ñu diko alal ji bari mu ne ay ci nañu andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison isa mom yatam yu bu ne kucci ni jugal rek waja jog mu daldi jël yat wi ni kucci bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna febar dag yi daldi koy japp ni kon dañ koy ray ñu xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla isa top tank bi ba aksi ci mom tani ay wajile baye len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yon bu len ko ray ñu na ki ka doon jema faj bur bi te munuko te bur bi kep ko ray faj te munuko faj dañ lay ray mu na waye buma faje bur bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bur bi wir rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko ent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bur ba niko kucci niko jogal ci ndigalal yalla bur ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallallahu alayhi wasallam niko waaw yow yibra jaxate waaw nak deug nak sa digeunte sa borom
ci war may sa borom bi nga xani mo dox sa digënté ak diago wex gi tal nga narana dé wa dëg dëg nak ñaata mburu nga amon mu ne ko wallahi isa amon naxuma la yeen mburu rek la am ñu waxu ñu gënné dëkk bi tabbi ci ab gënt li wala dox gënt paté buñu aggé ci gënt ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerté ya fa ba gënt ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or isa moko jëk gis tan ni ah li de or la wajin la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñun yalla isa ni ko bako fi te ñew ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ko nara alku rek ay am or waye daf ko bëgg jangal rek ak yar ko muniko li ko nara alku dong koy am muni ha muni wa muniko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mën ta dindi mu dal di dem isa mo ma ngay waxu dem rek bëggu ta tekkale ko yont yalla isa ndax isa musul nako ci diego wex tal tayit kintan yi muy def melna ni neex nako mujisat yi mu dal di daw dabi isa bayyi fa alal ja bima dawe sempu xelam jëm ci isa rek nes tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni ah li de alal la dal di tambali diko gas nes tuti am ku ñew ñettel leen bi leen waji ñettele ñi gas ba yag ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëw mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox waajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan baxut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñoo fekk ñu fi donc légui nak ma ngay dem di ñu jëndeli aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñett biri gi or yi muni waaw baxna waaja momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñett biri gi ora fa nek limay def moy damay posséder ñam yi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett biri gi or yi te dem momi dal di posséder ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam bi gaay gaay dal li biñu daal lek ñam bi ñu profiter mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal ni waaw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukk nak lek ñam bi ñom tamit dal di dé yent yalla isa ni ko xolal gaay luma la waxon néwon na la li ku nara al ku rek koy amé waji ni waaw isa xamna loolu sax waye yow nak xaritu yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax ma yobale ko ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett biri isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburu waaji nit teel ni ko way ma lekkon mburu man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburu wan nañ ko nak buñu dekkal musu ko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musu ko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum gi dal musu ko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wallit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal mën na tax ñu sosal nit bëgg alal mën na tax ñu créer ay audio bëgg alal mën na tax ñu mën na tax ñu mën na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi wallu lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal ja nak kër lay doon auto buñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukki senum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko jaral na len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni daño bokk ci nga xamni dañ ma itel lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def ciow ñam na la woor ni
boko lekke lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor li won ba di raxasse ndab bañu set ba lañu ci def ñam ñam moy lan moy ru gogou dom joju ñu wara ëmb an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha waxal ma jigen ñi leen ku ci bëgg am domi waliw ku ci bëgg am domi borom xam xam muna mu ni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet na gatt bula adina fekk wala alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax nañu jaay seen ngor gor gi la tak becc yow lu nekk wutal le kayit finance ci xaalif bu nekk lu ne mu daj ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti genen gor gu ko eppele subhanallah subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi waliw foy jaar foy jaar luñu daj nako ci yow lu ne alal juñu jox nalako bu fekkon tani jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaronu sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp te mu gëna haram moy passé lolou mën ta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënt nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek defo li alquran wax alquran dañi sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjileen seeni xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo démé ñom basar dañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul ka'ba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp nonu waye bako waji degge falako ba falako ba de falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem état mba france mba amérique mba angleterre dedet ab sey dañ ci duggu ngir yalla fastiyena am jabot bu baax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi neen nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yank rek xep ko lo dir yank rek xep ko di batare rek di batare rek gor gu ñew may la 500 000 rek subhanallah subhanallah muni way xasna furujahunna ne len nañ tak seen kumbasi bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryam mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup siram ma jox ko doomi yonent yalla neena maryam da takup siram ma jox ko doomi yonent xamoni nek goor gu tekul tubayam sax limuy bon bon bon mutta tisli wallahi nek jigen ju tekus askumba mako raw ndax goor mom man na bon te dutey ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nupi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta ne kon xamnañ responsabilité bi li ci ëpp jigen ji la gor lu mu bax bax xana baxa ngi doon ci do yem ci doon yonent yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano mënu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax mënu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni gor gi nga nekkon ko bon la ko sew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu ne ko yowmal khiyam
ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam mu ni chay chayam gi taxna sax bugguma ngeen am dom yalla niko chay chayuk sa jëkkeer ji sax taxna bugguma ngeen am dom legi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sax la lay far may nak kon wayahfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yubdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna mu ni bu len ko yobbu daayira ba de wala yubdina sinatahunna di dem daayira ba makiyasu bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu boole ca subhanallah montay xef rof wayu tal ni wayi gayne

ayre ba ab jaxata jaxati bo xamni ni nama yalla bal meunta sen meunta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu soptar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad bi wala dina sinatuhunna daire bu fa yobbu soptar muna ila ma sa'ara minha lool li nga xamni yalla lako bindé mom meunta ñak da nga netal non lako yalla bindé loola mom yalla man na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daire ba soppi sa bop ko romb mu dégg lu yëngu ko romb ak nga top ko nga ni daire ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daire nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ciy dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ciy dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggey nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ciy dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabarak wa taala wala yabdina sinatuhunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan ko ko yi nga tak mu yëngu baye ko ko moko mom yoyu mom dong nga ko sañe won kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadis bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awalin aw awali ñu ni ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirat yi yalna len yalla yeureum ñu ni ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacce nan wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len mune aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mune waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñi fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semel fa nga xoti muroko ñu ndax ñu ndigalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar lak muni dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek motax suñu borom ni afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayi leen top leen ko ngeen ni dedet muni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayi li ci dess kon nak bo bëggé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytul mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur tak la wala sax mën na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sëx yoyep mën nga ci baña tabbi ndëgg sëx yoyep mën nga ci baña tabbi ko meuna doon serign bo meuna doon lax ma ngi len koy wax jigen ni serign bu meuna doon ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serignu borom keur la amul da ko rus amul sa borom keur ma yoni ci mom yo xoko la wax yo xoko ngen balma tudde ko taxawalu ko sax bu dagonum tudde ko ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngen koy wax de khali moy lum la war war waxu deug

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين نود بيتام أيض الله ونصر. أيها الإخوة والإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbay Sam ñu leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokkel leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy li tuwab bi tudde education. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xam ni farata la njang ak yar ño bok nday ak baye. Watax sun borom tabarak wa taala bimu wacce ci Mustafa alayhi salatu wassalam, iqra bismi rabbika, lako wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi alilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñom bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ni woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doomu aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménacé suuf bo suuf nek lu prop, suuf nek lu sen, nga xamni islaha nako ba lo ci bëgg def man nga ko ca def. Bo ci bëgge bay man nga bay, bo ci bëgge sam man nga ca sam. Mbolam xé ci tranga yépp mi ngi defal la ci bir suuf. Kon nak ma ngi la fay yabal demal, waye bo demé wala tufsidu fil ardi, wala tufsidu fil ardi, bo demé bul sakase suuf, na nga fexé bul sakase suuf. Kon doom adam bu ñewoon ñu ko nekk fi di sakase, waro nak la ko yalla digaloon, juuyo nak la ko yalla santoon. Doom adam bu ko yalla di indi ci suuf, sakase suuf taxuloon mu andi ko fi. Lutax mu indi ko fi moy mu islaha ko, moy mu defar suuf, defar mbeddi comme ni mo koy faral di waxe fi ci Touba, defar mbeddi yépp ba mbeddi nekk mbeddi yu taaru, yu neex xol, yo xamni day dundal bët. Waaye doom adam yalla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu ko defar lu ni da defar ki deke suuf ba nopi, muy doom adama ci bopam. Doom adama mom rek bu defarul du meuna defar suuf, kon day defar ba nopi doga meuna defar environnement bi nga xamni moko weur, muy biya bi. May lolo tax nak kon yar meunta ñak, lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaba yi ku fanane na fi la tuyaba ju reey fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégassé ko dañu la bindal tuyaba yi jaamu yalla légui yow nga def sans contraire bi moy fekk luy loré nga jël ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko la ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lulu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lulu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñun lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la bu dé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way kor way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharini yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jërul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'd isja'ani wa kana shaytan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni mu bis pench ba ñewé ba xarit di dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don digle ak gaay yonent bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi momay defal foy de route sallallahu alayhi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delusi muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam attakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay
1: diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu demu don tay wallahi diw duma xarito mom duma ko xam sax ndax laqad adalani mingi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adalani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adalani an dhikri ba'da isjaani ganna buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak ob yenantam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri bahdis ja'ani sun borom ni waxon nalako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bu ñewé al-akhir am gatcha akana baytali insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amnako akana shaytal insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi neena bo gisé mokku jëf wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jomb na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon wuro and ak n'importe quel ki waye wuro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan al insani qasula al qur'an la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirat salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gemul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel nu ne waye ku gem yalla sañu ko ku gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel nu ne sañna def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ni na bul and ak ku gemul yalla de ku gemul yalla lum dug man na ca gen lum dug man na ca gen ku gemul yalla lum dug ndax ku gemul yalla mom gagn pe lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmi wo delu ci waat sam rew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dim mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budul kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su o tarbiya nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droam ba dugg boat vocal te du wax luñ koy jeppé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buñ te nga def leen nawle dak la jaamu yalla bu mu te nga def len ay nawle ndax ñom ñoy say nawle xexe la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafit muy wato yu mbeur yi watinu boy disco yi nga woko bam ñew ngani ko xolal diw ak diw mas nga leena gis ñu watu watu yu mel ni ñu dedet ngani ko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say reference dal di koy jox lañ ci ndiko acca watul su ëllegé du ko defaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuro ak li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen deg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit massaana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax té ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñëw da wax ni so limé jox ko sa jigen té bu ko solati bo ñëw ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ da wax ni tekkil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yara ngok yoonu yara ngok waye bu féké lu mu def rek nga ni ah day xalé bu maggé bayyi wala loxo bi toxor ñu ne la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day budé goor nga ndédé bul tak jangal falé xek na ci tufli ci mu wut lamba légui mu wër mané ko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal ko ko dedet jaaro bi doyon na waye dindi lam bi comme goor la yoonu yar nga xamni leg xale bi laqku sey beut te don goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yé ko do jërul duma jërul xass yé ko rek won ko ni ko pecc mi ñi gëna doyé di ci pench mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pench mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu benn duñu benn duñu benn fecc la l'islam aramal waye ndakase ndakase ci lafsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo togak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shaydallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok diko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé dé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye budul melni bu ko sababé aram na lol la ko yonnante sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis bécé ciun diko defal serigne salé ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu féké dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase
0: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé
1: di fenkale ay weñ muy kundong kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xale bo seenu ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecci gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari késs ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné fele mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu lañu tuddé dukkat dukk dukk joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song ndaye ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukk dukki bu fekke nak ko xamne lu ko yanu lu dis la joge ci gi kess dem ci ge kess nak ko ko lañu wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi nga tegal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidaini ñetti xéetu teggin yoyu dang koy xamal xale bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéeti teggin yo xamni wuru ci bayyi dara dara teggin yim amel bopam ak teggin yi nga amel sa borom ak teggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ñoo sukk jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsik teggin yi nga andek sa bop moy nga wor mal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu ci ranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que doom adama nokay samé moy bu nek nit ku naccio diko ko xamné yow yaay nek animateuru bép grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di ré rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonté nak honoru doom adama dakonté nak honoru doom adama yalla ko bind ci leg mu contane leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wutina honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a nafsik al adabu ma al walidayni lu ci ne dama koy teunk rek ca gi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari alal bu uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xalé bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lum wax rek loro wara dok lum wax rek loro wara am su ko defé ndayam ak bayam bëgg liks taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xalé bi ni toroxlu ci kanamu xalé bi lu xalé bi wax don ci neexul nit ca lol lañuy and dedet wërtu deme nonu wërtu deme nonu sa dom bu yoron ba bok yor and ak yor yanu yor taw yor di demit wërula yilif waye mom ci bopam dañoo sakku mom ci bopam mom dom bi teggine yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bok na ci teggine moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggine yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété soof seen kaddu bok na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même lu ñu wéru koor sax mëna nek wayé le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom guddig becc bayyi fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for nga xani bo génné rek mu yaqku té rew lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obligé nga génné dem séti ko bu fekkene ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni nga génné dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa nday faatu l'islam né nga génné ihtikaf bi dem jaalé ji sa bayyi ndokkel ko ci sa nday momu faatu bu fekkene sa bayyi faatu nga génné ihtikaf bi dem ci sa nday ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continue etikah xamni da ngay tambulat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen ya gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wa juroom bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amone ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati sédé yi té moy kalimatu la ilaha illa allah nakum mujj sa baat adina ngay déké ji salam mi biñu ñëwé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heur buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lam ñu damu sukurat ci metti ñu ñëw wax ko yenenu sallallahu alayhi wasallam comme yenenu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dana wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamignam ñu nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñëw awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom muniko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu parena ci mbiram yanat niko dede dama bëgg nga bal ko jéggal ko muni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yanna man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawaro ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaro ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tass bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekkanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit buñ naré yar seeni dom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis di joy lan lañuy joy nenañ seen dom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis joy lan lañuy joy néna ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkon ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñu fekké ñoo tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamna ko kon nga wara yar sa doom ba nga xamni du rir mum deug rek fekké jiko rir mum deedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni éducation dana ko premier mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wurtu dem legi nak bo mané waw ki nga xane mom da liggey won kep di ñibbi muy japp far jappale ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy boole yalla neena moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñewé dana laal ku ci yonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy muni sa doom jé ca kasso ba lu len fa yobbu te ku ci nekat boko waxe da nan bamuy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggone lu dagan la lim don def dara lepp diine la lepp l'islam la moy beug yegg ci yalla rek beug yegg ci yalla rek legui na mu gis wa jo xamni talim nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talim bobu bimu ñewé seigne touba comme jang na melaw ahlut tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melaw ahlut tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko deggi ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu deggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu deey ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala men katrien nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba dal di am pass pass ci xol bi ni ci buy dem ma and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morant seli yalla xam waye wajuram da ko wo bam ñew mu ne ko ahmadou mu ne ko mbacke mu ne ko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni bëgg nga dund lu fitna a dedet tour nga sara ngoñ nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggine yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da alquran neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidaini ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop ken yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen dom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigen ni ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci ñeek ak teranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbolem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dantes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa doom boko yeurut conséquences adina yi bo ñu ko waté dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al waladu min asari al walidi al waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraaje ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiko te lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé munu wa sun borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu muniko waaye sa doom ji ci adina sa doom ji ci adina mo la ko defal sa doom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat mi ni doom la buñ né doom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni doom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduquer won moko sabab mu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajuram lo tax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam inqata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad allah mudilu suwat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alaihi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñatt jëf ak ni yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo waxani mom lool rek lay servir ñatti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ñëk moy ku faatu té amon xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ja jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci dongay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé

waaye du bàyyi sa am dong nag lañ koy defal. Nit yàlla yu bari defal nañ leen ko fii, ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yàlla rek taxoon ñu doon ko def. Kon xalal bi bu fekkee ni alwaladu saalih la, fukkaat doom daanoo ci mu jàng alquran wala qaside wala nangam ni yàlla joxal ma ko bàyyi, bàyyi jot ca fa saasa, yàlla joxal ma yaay, yaay jot ca fa saasa. Lool dong jaroon na yar doom, lool rek jaroon na yar doom. Alquran moo ne aljasaalu ihsan ila al ihsan, yàlla nee na ku ma lebal lu rafet munuma laa fayee lu rafet, ndax man yàlla awuma lu ñaaw, man lu rafet rek laa am. Kon nag saa boo ma lebal lu rafet awuma leneen lu ma la maya mën a fayee lu rafet rek. Aljasaalu ihsan ila al ihsan, doomu aadama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safaan ba, loolu nit la ko yàlla defal. Waaye yàlla nee na man kenn duma lebal lu rafet ma fay la safaan ba. Aljasaalu ihsan ila al ihsan, nga dal di yar sa doom xamal ko ni ko kon nit daa war di def lu baax te yàlla tax, di def lu baax te yàlla tax. Ni mu waxee ni borom xam-xam yi lenn ci ñoom nee nañu bi alquran di wax ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat, ma qaddamat mooy sa jëfi bopp, wa aqarat mooy njaboot gi. Yàlla dani nit ku ne danaa ko xamal lam jëkk a def ba mu ne uwee ci bersoom ba lam mujj a def ñu taxañ dindi bi. Waaqarat jooju ulamaaw yi mu fasiro ni lenn ci ñoom firee ko ay maanaam njaboot say doom yi nga bàyyi addina, say doom yi nga bàyyi addina. Njaboot responsabilité la, na ma ko waxe woon ci waxtaan wu jëkk wa, responsabilité la. Sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama awladukum annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim, ñun yàlla noo ngi leen di xamal ni lenn ci seeni alal ak lenn ci seen njaboot fitna dong la. Mu ne waaye nag man yàlla dencal naa leen ci aw yiw ab yool bu mag. Wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna, suñ borom bu ne lenn ci seeni alal fitna la ci yéen, fitna alal lu ko gën a nekk fitna amul. Waaye lu tax yàlla ni alal jooju ma la jox nag te nekk fitna ci yow, dencal naa la ci ab yool. Am na yool bu mag boo ci mën a def boo xam ne mi ngi may xaar, mooy li ma waxoon léegi, mooy nga def ci saddaxa jaariya. Alal day fitnaal borom, day fitnaal borom, ndax àq yàlla da cee nekk nga war koo génne, àq nit ñi ne ci wa nga war koo génne, sa àq waajur ne ci nga war koo génne, sa àq njaboot ne ci nga war koo génne. Yooyu yépp nag boo ko mëtalut fitna rek la lay jural, ndax alal ji bul yaakaar ni nit ñi ngay romb di leen traversé amuñu ci wàll, am nañ ci wàll. Ñi yàlla xañ la tax mu xañ leen, seen àq daa ne ci sa alal jooju. Soo ko xamee ak boo ko xamut, boo ko xamee ak boo ko xamut, àq yàlla ne ci. Yàlla nag ni wa ànn laa indihu ajrul azim, ku fexe ba respecte àq yooyu sab yool bu mag mi ngeeg man ma téyel la. Waaye wa awladukum fitna, seen njaboot bi fitna la, doom lu ko gën di fitna. Koo xam ne bu feebaree dootoon nelaw, buñ ko jàppee dootoon nelaw, bu doxee dootoon nelaw, mu ngoog rek ci fitna ngay dëkk. Fitna la, waaye nag boo ca jëlee sa responsabilité def ca la nga war a def, yàlla ni ay ca yool baa ngi fi di la xaar. Bi matee jàngal jàngal ko, bi matee yar yar ko, bi matee dencal dencal ko, bi matee orienté orienté ko. Ay ca bu boobaa indahu ajrun azim, sun borom nee na indahu ajrun azim, tuyaaba ju mag a ngi fi di la xaar, tuyaaba ju mag a ngi fi di la xaar. Waaye boo ci jëlul sa responsabilité it nag, nga dégage sa responsabilité, ah léegi safaanu fitna la, safaanu fitna mooy ñëw. Maanaam li ma bëgg a wax safaanu yool mooy ñëw laa wax, safaanu yool ba mooy fitna ji nag mooy dal ci sa kaw. Moo tax mag ñi daan wax naan jooyi gone moo gën jooyi mag. Xam nga maire yi ne ci internet bi di bis bis yi jooy nii, buñ fexewoon ba seen doom jooy, konoon tey duñ ci jooyante, ndax ñu ni jooyi gone gën yooyu jooyi mag.
gisna ci wajru wo xani mom neena ci marsi yi amone evenement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bokk ci ñe doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon dom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando in balma ga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ña gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum wala tusa'ib al arda fa tarda ma raddi muni mom seigne touba mi nga lay digal idha kunta fi khawmin fa sa'ib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem italy muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit dand ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fa sa'id qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kuntum fi khawmin fa sa'id qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ni xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mu waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jub nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mu na mel leen de leen sét ki gëna jub ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nak ju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qawmin fasayib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jub gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu sa'ib al arda bul andak ko alku boko andek mom neena fa tarda ma aradi dana la alak andak mom ngeen bok alku neena bul andak ko alku de ku alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'ib al arda muni fa tarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu len fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga len fa yobbu waye bu fekkonta ni dafa and khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke so sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yakala l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andalak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifakam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari wana ko alku mun xam nga ko ko alak muni waju rir xam nga lo day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko da aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari na ñu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yaqlin bari nañu yar seeni dom wa compte tiktok yaqlin bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yaqlin fakam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujj yaqku muna mun xam nga lu ko yaq muna mun ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yaqku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxone ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko no te yeroko shaytané nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak nala wër ni shaytané nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam lawbe bu ko jot seuf ko lawbe bu ko jëkë jot seuf ko du xamé lawbe bi ko wara seuf ak bi ko wërtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñu kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkë def li nga wara jëkë def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd mi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nit gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu ñewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujju sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidit ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko muhiddin ibn arabi misale ci sidit gu wex gi ak sidit gu ñul gi ci alquran duñu ko bimu ne nu ko waxe ci aya ba falhamaha fujuraha wa taqwaha muy juñu ñaari sidit yoy muy sidit gu ñul gi ak sidit gu wex gi muni mom seigne touba wala tous sahib in aradta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma ngi lay denk batay man seigne touba boy wut anando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharayil aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la seigne touba neena boy wut anando muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul li ñi tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ku amul mbañum rus sa safa seigne touba neena bul and ak mom ku amul mbañum rus seigne touba neena bul and ak mom taw ku amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ku amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako seigne touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan seigne touba ni boy wut ab xarit teggi ko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yannabi sallallahu alaihi wasallam neena won ma ngi len di moyti ndiko lo kañaan muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaaba non la kañaan di def tuyaaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jamm bu ko sopp mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yërem añaan seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite
amul limite ci lum bëgg dal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bu and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sont bo seigne touba ni nako mel nonu bafa bu and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na and ak yar na and ak tey na and ak sago na fekk yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni tey len mina mun khalim ak sedele ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina mun khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw mune lu ngeen di wut wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer du ko mesire dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de mesire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nekk say copain buñu nekk say andando nga ni ko kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad neena waxuma la sax koy andal mais fréquentation seigne touba neena xolal ki ngay fréquenter muni kep ko xamni sa boko fréquenter bo fa joge do fa jele diine sa diine du fa yokko do fa jele xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sam njub du fa doliko seigne touba neena grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge fréquenter ko mais boko fréquenter bu joge fa nemiku sa diine bo moytu sa diine dafa wagniko ndax waye falal na la lu diine diisal ben bo moytu sam xel dafa wagniko ndax digal na la lu mbagnum rus bagn lu mbagnum rus jom digal na lako seigne touba ni ku melni bu ko fréquenter mu bu ko fréquenter mu wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad waaw cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fakhbaro bi annama al mar'u ala din qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kumu andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kumu andal wal la jikko arabiy li ñoy lebu ni attiba tasriqu attiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo de fréquenter wali bo mutul ak mu wal wilayam gi waye bo de fréquenter sang bo mutul ak mu sang la ba nga sebi ci boy fréquenter wali legi mu wal wilayatum gi waye bo de fréquenter ab sang leg mu sang la ko weddi nga laj Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wassalam ko weddi laj ko mam tierno mam cheikh rahim fall seigne daru asan jay cheikh isa jenn ñom bainahum wa bain cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a weddi laj len ko weddi laj len ko muni sa ñaari wajur
la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa bar bi walidayka warfukh bihima wa kun mu'mini wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajur na nga leen wormal respect leen teet ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatu ci yow dara dila messer ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xamnako luko jar est ce yow yeureum nga san wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokk bi hima la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamne dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangan mun la yaay fomna dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xode dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematu ma fomna fomna muy na nga and ak ñom ci ñeek te luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wanha an jumlati muné wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ lako na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako ah da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo fekke yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca ay ca mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ñoo defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nit nga sik ay domam waye la ci ëpp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jëwru fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu genn ci internat yi serigne daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajuri jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci dom ji mësoregul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ay ca waxuma la nek ak yow waye bo moytu sax bo dootu len bok ben reso yeen ñaar reso sax dootu len ko bok waaw kuñ yero kuñ don yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg lak rew mom té alcorane boko xese mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk nopp guñ ci mom té dara ja fo jëm ak mom reso sax dootu len ko bok loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yow yow bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say taxé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji bané ko défaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapide sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faaw nak nga am teureu bi gima am da nga am yar bi ma am
da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fe ñew dañ la défar ba nga soti nga door fe ñew jaay sa xari mam wala sa xari nijaay ba sa gerstek bay sok fe ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit rewmi déclarer nga ni yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi ma doon waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñett tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal ñu tawfiq jibantil ñu njabot gi ni mu ko faral di waxe ramu xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñett la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj bi moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yoon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daayiman ñuno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki bari na mu gok dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ni yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxu ko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñi wax sun borom nek alhamdulillah li si bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

waaw man lima jangale lepp ak ñi nga xamne jangal na leen ci xam xam mu ne ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp ne nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ñi fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak kep kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day dal di taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jangale bu dé borom alal jëlam doon dépassé bu dé borom jaar ja day dal di taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadar allah wala asman awal yawnu safara la qadar allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñoo ñu muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ehlu ngistal ñoom dal bam noppé ci ñoom ñoo ñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal waajo xamni yalla joxna ko xetu alal bi ne xetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko bam yeg ni yalla joxna ko wërseug wërseug wu dul wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko sun borom ni ko tabaarak wa ta'ala wa yow wërseug wu mala joxon ci adina te daqa liggey gaay taxut won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërseug ma la joxon ci adina wa loma ci defal fama amilta fiha ana jëf yu wërseug ma la joxon nga xamné wërseug wudul wërseugu jinné joxna la ko wa légui fama amilta fiha loma ci defal néna gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne né ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtuhu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mën gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn ben buntu ben barab bo xamni bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxon lool li def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lool ni daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lul ni fayal na len quran amul ala jing ma joxon muna amuni fa nga gënon na bëgg ko ko fa dépasser fala ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta liyu khala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal jodi nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe yalla neena lo rek taxon nga don dépasser bëgg ñu ni waje tabe rek muni faqad qila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon faqad qila da nga bëggoon ñu ni ya tabé mu na mu ni gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqalu wa huwa jawadun da nga bëggoon gaay ni way diwa tabé bay mu ni gaay wax nañ mbok yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadra allah wa la asman yalla nañ ci yalla mussal li ñi def yalla na yalla tax lepp lu ñi def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mune ngissal nak baxul ga mune way leg dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngissal de ci xolam muy nit dana ngissal di ngissalu ba mu jere mu xey genn ci ngissal dal di nek ko sincère lu mi defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu mune nit dana ngissalu di ngissalu ba far rek yalla xey dimbele ko rek mu daldi far genn ci buntu ngistal rek daldi dugg ci as-sidq moy deug ak deugal
ñaar yoy dafa jafé ñaar yoy dafa jafé deggu da jafé waye gis nga deggu limuy jafé jafé deggalako gëna jafé deggalako gëna jafé masna deg ku ñuy wax señ mustafa fall señ mustafa fall mbar bu cheikh mohammedou mud aminata fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yomb na li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yomb na waye nak jëf deug mo jafé jëf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga deug ku tok ci télé bi nan mesu da aram fessel da aram jox loxo jigen julu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la de alquran bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciéd do nga fay fék mesu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñuy téré ci dëkk bi liñuy li señ touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex genn ci mbéd mi xex mi dem sa kër fekk ko fa sa wa kër diko def way way bala nga balé buntu kër bi kay nak barél bir kër gi ba nopi sol lu xar da aram sol luñu fant da aram mesu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa kër mesu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni touba bu añ joté ñolay tajal nga lek bu sour bu rer joté ñola koy tajal té mëso leen joxon baram kon bu joxuñ wa mbéd mi motax señ Modou Mustapha Fall momi ni wax dëgg yomb na waye jëf dëgg jafé mané ko wax nga dëgg wax nga dëgg wax dëgg yomb na waye jëf dëgg mo jafé jëf dëgg mo jafé Cheikhoun Bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya ladal aqyas iqa au qurbati li qasd nash le simple neena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul son ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax iqa au qurba jamono bu ne mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasd nash nit ñi tax de li qasd nash bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw mune nit ñi rek tax li qasd nash jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafila guddila mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasd nash nit ñi do nga la ci jublu tel nañ yalla mussel ci lolu li qasd nash yalla nañ ci yalla mussel muni iqa au qurbi waye nak li qasd nash aw iqa qurbati li qasd nash haqiqatu riya ladal aqyasi iqa au qurbati li qasd nash moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasd nash waaw dang koy gis ben way bo xam day tok ba yag muni waaw wa Touba ca kanam din man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi ni sun koñ ba sun quartier ba par ci par la ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxe ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax danañu ko wax waye yow nak bul tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit critiquer lu jeerul yoon lolou l'islam may nako ku nek man ra'an minkum munkaran falyughayyir bi yadi lolou mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxon nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxone yalla dencel na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencel na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lol l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonnatu sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamni
jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yunus sallallahu alayhi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bind bu rafet bi awma ci soxla jekal ba and ak jek yanu wa jekku di dem baxam yalla neena awma soxla ci satar bobu awma ci soxla inna la la yansuru ila suwarikum satar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ñu wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considérer ko moy lu ne ci xolam bi bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nekk ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añane sa mbokum julit do ko yéne lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf du yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentiuma lolou de lolou nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla muna muni xol ak jëf rek lolou taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbele ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolou yent yalla ibrahim daan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati buma kabare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jamu yalla muna muy wird ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp boole nako jebal yalla lillahi rabbil alamin lu jafé la motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkelo ko bok ñaan yalla barkelo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbele ba lumay def nga tax lool rek la eum moy nak ma dimbele ba lepp lumay def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la eum ndax bi nga ne inna salati xéti jaamu yalla yépp duggu na ci bi nga ne wu nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duggu na ci yalla ma nga lay ñaan sama dundu gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dundu ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax loolu la ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan loolu la daan ñaan loolu la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax nan qa'idatun naja fil akhirah salasa asiya ulama wa haqiqa nenañu luwaw mutti yowmal khiyam bu fekke mutti yowmal khiyam amna loi bu fekke amna loi muna ñetti loi la ci ñetti was la comme ni ma len ko yagg waxe ñetti loi la loi mutti yowmal khiyam dem aljana muna ni bu fekke ni amna ñetti loi rek la ni len waaw ñetti loi yi lan la ñu ne al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lum doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bing koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponk yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam ulama wa haqiqa ni ñetti loi yoy rekay musul doom adama ëlëk yowmal khiyam akbar min fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'u al-ilmu bidoni amal wala al-amal bidoni al-ikhlas wallahi akano wax deug
فلا الإبادة بدون علم. موني دي ديف دارا ديفه كو نيكو يالا بوجي مونا موني تفكول nga xam li yalla beug موني لول موم سي امبوسيب سي امبوسيب دي ديف دارا ديفه كو نيكو يالا بوجي مونا موني تفكول nga xam li yalla beug لول سي امبوسيب منت نيك دان كو فارال دي نيت لي ني ني داني القاليما جاخاتي كالالا موكو موم لا دالون ñen ñi ni dédé señ bay jaxata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur señ bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bëss ab talibem di bëss di bëss di bëss ndekete yalla da dogal mu amé tab tayle bi nak di def sa bu beus ba aksi ci tab gi bu lalé tab gi rek serigne bi ñootlu moy mu dal melni ko dital touti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talibé bi loolu da jor ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus serigne ba gëna ñootlu rek mu gëna beus te serigne bi rus nako ni ak taba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek daldi beus señ bi ñuut lu rek mu gëna beus bimu aksi waté wénen yoon beus rek tab gëni puff daldi toj dérat ja soti tayli bi fa daw señ bi jog tok di joy mom tayli bi defé ni gañ gi mu gañ señ bi ci tabam gi moy joy lo señ bi woko mu ñew mu niko dédét wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy mu niko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidunil ilmi fala ibada jamu yalla munt am njariñ muna munit teggo ko ci akxam fala ibada bidunil ilmi jamu yalla munt am njariñ munt def effet ndare da nga xam misal nako batay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu démé ba dox ba guddi ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nekk fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw yu reey wali bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakkur méditation muy méditer digam ak boromam mom waliw bi jamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu du kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu juk ko rek borom xam xam ben xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bimu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit daldi daw yak tubeyam di faraxal di dem waliw bi di def keng di re iblis bu demé du nagu lélé mu dilli ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi né xër xaran rek mu sampati xilam ni asman cété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggu ñu waxtaan waaw mu ñu yow señ ablaye yow bi waliw bi lay waxal yow bi da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanane re rek wa luko sabab walu bi ni ko sallaw rewuma la sax mune gis nga bi ngay julli iblis say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga doon def mune waw mune ko waye bu la jubé waji bu xarané rek mu samp xelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la nelay borom xam xam rek jaamu yalla la
nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaq rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi lool la leen wax muné wala yan faul ilmu bi doone amal xam xamit lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni du def effet amul effet xam xam lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni amul njariñ wala yan faul ilmu bi doone amal xam xam bu borom jëfé wul amul njariñ tok ci bas bi waraté jox loxo jigen bi lu so soxna da aram bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nek nan dama la soppu dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bopal du sa mbirum bop kat da nga jëfé wul xam xam dong xam xam nga jëfé wul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di waraté ci internet be fune nga waraté fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lool sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jëfé wul xam xam da nga jëfé wul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day man di ñaan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xajuta soppi ko sangara sangara mum sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la señ bi def na lu haram rek dan def na lu haram rek nak haa nako reconnaître def na lu haram rek waye bum jema téwéri nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa bëri dong la couleur bam nuron mew waye sangara dong lay nan bu neul won sangara do jayi jayi ci mbéddi mi wala muy badjantu seen nit ki ñew mu nan yalla ngi ñew sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfé te selaluko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfé te selul muna muni du def effet du am ben effet sa digg ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sa'il bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba'an mansur wal amal bila ikhlas aba'an mansur neena jëf jëf ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière nga ne ko euf mu naw ba nopi ñun la dajale wat ko ni ngui koy tele ni ngui koy ñaka mané muna muni jëf ju selul non la mel mono jëf ju selul non la mel ngena jëf ju selul non la mel ngeen balma mbokk yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba'an mansur lolo sayr bi wax neena jëf bu selul bu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolo tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yaronu sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka إلى الآملون والآملون كلهم هلكا إلى المخلصون والمخلصون على قطر عظيم مودب آية القرآن بسم برم وحني والعصر إن الإنسان لفي قصر إلا الذين آمنوا وأملوا صالحات صلى الله عليه وسلم دعوت بياق مني الناس كلهم هلكا نيب نيب القرآن القرآن والعصر إن الإنسان لفي قصر دوم آدم يب برت نين يننتني الناس كلهم halka mun a ilal amilun bam dess borom xam xam yi jeffe sen xam xam mun borom xam xam yi jeffe sen xam xam perte nañu mune bam dess ña sellal
borom xam xam yépp pert nañu doom adama yépp pert nañu bam dess borom xam xam ya ñu mu ni waaw mu ni borom xam xam yu ñu sété ni ñom perté guñ mu na mu ni ñomit pert nañ ñi deer way mu na bam dess ñi ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seen daraja mu ni doom adama yépp pert bam dess nak waram xam xam ya xam li yalla wax waram xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp pert nañu mu ni bam dess ñatay jëfé la yalla wax mu ni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp pert nañu bamu dess ñatay sellal mu ni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ñatay sellal mu na mu ni ñi ci buntu volcan de buñ gest rek barasté ko daanu ci bir ñi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk lolla yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep pert nañ mu sété ca illal ladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jaxé ak jaxé motax yunus sallallahu alaihi wasallam sax wax na ci ben hadith neena an al ikhlas sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jam bu ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bu mu sop diko ko jox jam bu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netri won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mën ta genn sa bu yégué bay jet ki mi gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xettali ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko muy tax loxom talib ba nga taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex meunatu la fett sufi bi daldi doga japp jitt ji genné ko tek fe talib bi mu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xettali mu di la lor wali nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lim am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allahi wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bum tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëri saw laan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batine gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ touba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi hasa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu mako wax rek yalla natou na ma ci 6 mois meunatuma julli goudi 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong ni mo ngistal kat bi neena yalla natou na ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla goudi 6 mois
kon nak bul gaaw wax diw ngistal kat la bul ko gaaw wax man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek wa ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yannabi sallallahu alayhi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tank xorondom ci le dem wax set tank xorondom ci bir doj wu tekh ci le dem wax set sayyidina abubakar sadiq neena yannabi sallallahu alayhi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonantam ali salatu wassalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran diñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandargay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif muni wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'una 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fekk waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fekk ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yow juroom ñent wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de yow mo serigne daara yi kenn da leen mëna lijeenti mo jakka ji dang ko da nga man at mu ni wër woné nga fayal ko facture han ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek muni fofu lañuy solidarité ñom ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser buñu pe nak dañuy dimbulante dañuy jappalante dañuy jappalante gis serigne bo xamni wa jo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg défar ya leen di fukkel ngi soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé musse ngistal ak madam ngistal borom kërëm ni ko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya' ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté musse ragal yalla ak madam ragal yalla musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax muni ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax suñ borom neena ñoomit dañuy solidarité madam bëgg lu baax day ñew ci musse bëgg lu baax ah diw de xamna néma gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna mëni rek ndax dal gisna fum waxale rek bayé ko fa dem fenen wourna mané xamna da yor lu matut xamna boko manana dimbalé ci dara dé dana bax suko défé madam musse bëgg lu bax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnam wala joxal mako ko ah mak mom dañu bokk sarét wa
waye xamna ni siwam be nima ko gisse day mom da melni xamna ni dal kulen dimbele won de dana bax waw madam beug lu bax moy wax monsieur beug lu bax lolou wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madam beug lu bax gis ko ñew netliko monsieur beug lu bax wala bok madam la yalla wursugal monsieur beug lu bax ñew ci madam ne ko quartier bi day gis na fa ño xamni bo len xëccëlon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom bi jigen lañ waye lema gis ñu diko dac ci yami pan quartier ba quartier bo ci bo len dimbali won ci ab rebina de aha sun borom ni waw kay monsieur beug lu bax ak madam beug lu bax ngok ñom fo len fek ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar challenge am dedet wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata fo len fek ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata sun baram ni yoy gaay wa yutu anallahi wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gëm ñom rek lañu top seen ndigal wa yutu anallahi wa rasul sun borom ni deglul ñooñu bu ëllëgé yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñoom moy ulaika yarhamuhumullah innallaha hasisun akim yowmal xiyam dana leen yërem bañ xamni yërem na leen muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu neet luma def kenn duko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem leen xol ko nga suratu tawba kon monsieur nafiq ak madame nafiq Musa ngistal ak madam ngistal Musa ragal yalla ak madam ragal yalla Musa beug lu bax ak madam beug lu bax ni lañuy dimbalante alcorane dinako misal neena fo leen fekk ñom dañuy ko walisé de dañuy ko walisé ay soxna so xamni sa borom kër yalla dako wërsegal bu neppi xeer ko ci lu bax xeer ko ci lu bax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit té bu ngeen andé dem bal ba buy batare ya koy jëk li ngeen tuddé xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma estati la xuma ngeen ko tuddé ya koy jëk def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon batare fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam te yalla tax nga xamni mom du luñuy batare du luñuy filmer suko bëgge def bu roofé ci ambulance bi nga ni ko dédé bi ci dal madam ngistal ni ko du ci dal waye bu fekente ni ci ngenté la ci ciet gele ci taccu leen mourir la bu musse ngistal di batare mo koy filmer senep ko waw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñongi ci suñu juroom ñettal bi tomb bu ma juumul ko defé kon xamna rek ñi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala wa jere ngeen jef jissakum la khairu jissa ni ngi ndokel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun emission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñu diko sam seen kemtu lay katan el ni yalla taxawul len te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak daara ji rek di ñot ñote ak mom dal na yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bi ismillahi tabaarak wa ta'ala
bismillah tabaarak wa ta'ala yal ni yalla samal nu suñu jëf ba du maxé du rër du rap yalla na yalla sam suñu jëf ba du maxé du rër du rap wax joju mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne señ moudou mustapha mbacke adiya señ moudou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxé du rër du rap ba yowmal khiyam waaw wanan na ma mbinduma li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowul xiyam kon nak yeen nit seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du reer du rap ba yowul xiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ba benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.